0: foko fekk ma ngay daw ci luy gëna dëgeural ay banéxam ci ginnaw lepp lu yalla aramal mu koy jema def ngir top ba kanam ta bo aduna jep itam andando won di def nonu dara du jot bu ñepp andando won deggmal aduna kesse fatta alakhir dara du jot motax suñu borom yag ñu ceyé nak ca suratul hadid laye ñaar fukku ne ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal awlad neena dund ak aduna gi wessuut ñaari fo yi fo mak ak fo ngone la'ibun wa lahwun fo mak ak fo ngone ak uktar ak pokorante ak ku nek nan samorom mala appelé mala appelé alal mala appelé ak njabot gën la ko barkel neena yoy rek la mu fetti wal ko ci ali imran la ya fuk ak ñent ci zuyina lin nas hubbus sahawati balay ya jeex waye buñ déxol nak doomu adama niko yalla bindé day bëgg aduna ak pogn pogn itam aduna waye ña bëgg alakhir deggmal ko nak dañuy jeng sen banex yoyu waye ala kulli halin bakkan mom bis ko tagatut rek aduna daf koy ñor sunu borom mom la junj ci laye fuk ak juroom ben jëm fuk ak juroom ñaar ke suratul ala bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa neena gañaagi ni fop aduna rek tek ko ci sen kanam gënal ko ci alakhira ta mo ne xamuñ nak ne alakhira mo gën aduna ta mo gëna yag gëna dess motax yonent bi ali sattu sallam mi nga xamne xamone na aduna nak ta tek ko ci kaw loxom moy fonku ko won daf ko don misale ni bis dafa and ak sahaba yi di dox mom yonent bi bayam ci ab gatt bo xamanteni dafa med de muna secc taxaw dal na ñim andalon gatt bi ngeen gis de xana ñako momon baye tuñ ko xel fonka tuñ ko gaña nako ah ñak ko baye xel de motax ñu sanni ko fi mu ngiñ mom yonent bi ali sallatu wasallam ne aduna day mo gëna doyo di fa yalla ci ni ñi nit ñi niñ doyo dalé sen gatt bi ba sanni ko fi tek ca ne aduna bu doon pesse fa yalla lu toll ne di sa yeb lafu yo du ca sedd yefar dara donte nak bu xam dox sax du ko ca sedd ab yefar waye nak aduna da amul solo fa yalla ba tax muy xewalal yefar yi ci aduna ta bo doy gis nak ñi deggmal aduna top banex yi waxtu nek seen taxel ci lek ak naan la jëm ak yeneen yi nga xam lay dundal banex ta mo ne day lolu xewit da ci l'islam yonent bi ali sattu sam dafa waxon ne ci melne kuy tag aw xetam na ñun aw nit lañ wo xamanteni duñ lek te xifuñ ta suñ demee ba xif bay lek itam duñ rajj nahnu qawmun la na'kulu hatta naju'a wa idha akalna la nasma' ta reg nak serigne touba neena reg lek ba sour ci lula lew serigne touba mom dafa jellale lek ba sour ci lu lewut waye lek ba sour ci lu lew serigne touba neena ay wo gis fofu la tambale lek ba sour ci lu lew serigne touba neena ay wo gis ci lolou la tambale iz sibu shakhs min al halal mabda kulli sirr fil ahwal ngana kon ñi def nak mune bu len di xababal ci lek lu law de len ci jël tuti ba mëna teye sen yaxam digg ngir mëna jaam yalla wal taktafu bima yuqimu sulba min at taami li tuti'u rabba ndax mu tek ne soxna aisha radiyallahu anha waxon na ne yonent bi ali sattu sam ak ak njabotam ma suñu reg ñaari fan yu sesalo ñaari fan yu sesalo banim fi joge wuy ji boromam neena setlu ñaari fan yo xamne añ nañ ba sour reer ba sour mom njabot ak yonent bi ak yonent bi mune itam bi fi yonent bi joge di faatu bayiwu fi dara xana fan wéri andari dugub mom la yonent bi alayhi salatu wassalam bayyi ci aduna kon ko don don ci lolou ngoy don mu tek ci mom soxna ay sene yonent bi dana fanan ay guddi yu tegalo mok ak njabotam duñu reer duñu agn tamone moy yonent bi alayhi salatu wassalam tamone suko beggoni tam man ko am waye dafa gannaawal aduna motax nak ñi nga xamanteni ñoy ahlu sunna wal jamaa dañ da jël ci aduna doyon na len rek ñu jël ci aduna luy defar seen diine bayyi wuñ won aduna bam jeex tak de waye da nañ jariño aduna lo xamne day defar seen diine motax da wuñ eppal da wuñ yeesal ci digg bi rek lañ doon dekk fala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita kon lool moy lay tay deud aduna moy lan wax nañ ne moy tarku rahatid dunya talaban li rahatil akhirah moy noflay bi nek ci aduna nga gedd ko bako ngir sakku noflay bu ko gëna yag te moy noflay ba nek al akhirah nit ki nak nan lay mëna faté noflay yu aduna moy bu nekké aduna day sét le gëna dis ci ak jaamu yalla mu gallo ko koko def nak da nga son bo sété le gëna dis ci ak jaamu yalla nga gallo ko da nga son moy do noppul ci aduna waye dang koy jëndé noppul ga yoy noppul ci al-akhirah am lañu né lolu moy deudu am ñu wax né huwa insirafur raghbati 'anis sayyi ila ma huwa khayrun minhu moy sa bëgg bëgg bi nga jëmele ko ci lo xamanteni mo gën li nga nekkon bayyi dara lu baax jëm japp ci lu ko gëna baax motax nak lu bare bare buñ dé wax ku dëdd aduna moy ko xamné bayina al aduna ak pañ pañ itam manam alali aduna jitaluko motax sëriñ bi nak mom bimu koy xam la né haqiqatu zuhdi bi qawli man naqad tarkuka qasdaha bi qalbin lisamad moy nga bayyi aduna bagn ko djublu ci sa xol moy aduna bagn la jital ñu ne ko gën ñu ko leral mu ne la tafrahan bi sababil mawjudi minha wala tahzan ala al mafqudi mu ne li ngay am ci aduna ci alal dula jital ba nga bew waye li ngay ñak ci aduna itam ci alal do ko ñak ba tax nga salit ndax ñaar yoy benn baxu ci am alal ba bew baxut waye ñak alal tam ba salit tam baxut ndax bokku na ci melokan ya nga xamanteni suñu borom ngañol na ca doomu adama innal insana khuliqa halwa idha massahu sarru jazwa wa idha massahu alkhayru manwa neena doomu adama dafa melne ko goredi la ndax suko yalla joxe alal ju bari di sent ci mom mu sant yalla ci alalam jojé mu banku duko nango joxe ngir jëm yalla te suko yalla natto itam ba ñakkal ko day jambat ba salit te lolu itam amul solo kon nak ñu xamne buñ de wax aduna waxuñ nak nga baña yitté wo alal aha kay man nga yitté wo alal waye bum la jital nak lañ ci djublu da ngay bayyi aduna itam ngir xam go xamne aduna amul solo ak lang koy wéccol muy al-akhirah xam ser gam ser lolo tax nak suñu borom daan wax ci suratul nisa aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar neena banex bi nek ci aduna lu neew la ndax boko natale ci banex ba nek ci al-akhirah da nga xamne banex bobé mo upp solo ndax mo gën te mo fay dess qul mata'u dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa mu waxat feneen itam ci suratul nahl la ye juroom ben fuk ak juroom ñent ma indakum yanfadu wa ma inda allah baq li ngeen am lum bari bari day jeex waye la yalla yor mom du jeex kon ñu xamne deddu aduna kon moy lolu mu am ay mandarga nak yo xamanteni kuñ ko gis ci yow mana yaakar ne deddu nga aduna ay mandarga yo xamanteni dañ ci rañet le ko xamanteni nek na ci mom ñu yaakar ne deddu na aduna ba ci ñeuk moy kañuy tuddé ku deddu aduna moy ko xamanteni man na am alal waye du bew man na ñak itam waye du salib lola suñu borom juñju ci suratul hadid laye ñaar fuk ak ñatt likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum moy lula raw ci aduna ci alal bul ko nakarlo ndax alal ju boko nakarlo daf la jital waye lo fi am itam ci alali aduna itam bu mu tax nga bew bay def naka sa ndul nonu fofé la nit ñu bax ñi yeggon ba xaméñu ñu da wax nan diw sangam xaméwu dinar ak xander dinar ak xander moy ad alali aduna daf la ji daf ko jital motax nak buñ ci bëggé andi ay séré ci ni Serigne Touba deggo won aduna dañ ci dégglu param xam xam bu mag bokku ci kilifa yi naali gannaar yi ñukoy wax Cheikh Sidia Baba Cheikh Sidia Baba dañ bokki dafa waxon ne neena Serigne Touba yemut ak gañi ndax ko xamne yittem jepp moy alal jum am joxe ko neena ndax koku dana yem ak ko xamne yittem jepp moy alal jum am dajale ko ba nopi denc ko neena duñ yem lolou Cheikh Sidia sedd lu ci Serigne Touba moy lolou kon alali aduna jitaluko ndax neena Serigne Touba alal jum am joxe ko neena koku munta yem ak ko xamne alal jum am dajale ko ba nopi denc ko wa hal yastawi man hammuhu badlu malihi wa man hammuhu fi jam'ihi wa iqtina'ihi mun ñoyam Cheikh Sidia Baba itam ne Serigne Touba batay yemuta gaay ndax ko xamne alal jum am joxe ko ngir sakku tuyaba ak luy yok ndamal l'islam ak julit yi ndax koku dana yem ak ko xamne da koy sank ci jaay ak jënd luy defal adunaam rek neena koku itam ñaar ñoo ñu mën ñoo yam ndax neena Serigne Touba moy ki nga xamanteni alal jum am joxe ko ngir sakku tuyaba ak sakul julit yi sen ndam waye koku mën ta yema ka xamanteni alal jum am da koy sank ak diko jaay ak jënd ngir defar adunaam rek amay yastari bil mali ajran wa mafkharan kamun ghamisin fi bay'ihi wa sirahi batay Cheikh Sidia waxne Serigne Touba moy ko xamne fumu feñ lu bax feñ fa waye fumu laqto lu bax and ak mom laqtu nebb fatan yazharu al ma'ruf 'inda tuhurihi wa yakhfa manar al 'urf 'inda khafa'ihi batay tam Cheikh Sidia baba ne wax ci serigne bi ne Serigne Touba moy ko xamne lum yor ci alal laaj kat ye dik fa sa sa jël ko seddo ko neena Serigne Touba moy ko xamne lum yor ci alal laaj kat ye dik fa sa sa jël alal ja seddo ko idha mahtawat yawman qanatir kaffihi taqassamaha al afuna waqta ihtiwaihi batay Cheikh Sidia Baba bo gisee ñu taxaw fi ngir woné mandarga mu jëk momu ci né Serigne Touba alal jitul ko won CRS kilifa naru gannar gi mo tax ñukoy andi mu né Serigne Touba mu itam sa so alalam gëné yok la ko fay jëlé diko laaj ci gëna yok talam japp né moy yok alalam moy mu joxé ko ak dépenser ko ci lu neex yalla xam nga bayit yi mom man non la ko déggé rek ya'udduna ma al mali aina fana'ihi wa infaqahu lillahi aina nama'ihi sa so alalam gëné yok la ko fay jëlé diko laaj ci gëna yok talam japp ne moy yok alalam mom Serigne Touba moy mu joxé ko ak dépenser ko ci lu neex yalla kon lool moy mandarga bu ñëpp moy ku dëdd aduna alal du ko jital mandaragam ñaaral ba ku dëdd aduna day yemalé ku ko xass ak ku ko tagg day yemalé ku ko xass ak ku ko tagg ko xamanteni nak faalé wut ku ko xass lolu man ragale ne deuduna deuduna yalla ci alalam ja ko xamni itam regal wala beugut kuko tag koka moy mandraga buy wonane dara ja jitaluko ku melne serigne touba kana la yakhafu fillahi lawmata la'im bu ndigalal yalla wacce do ragal ko ca yedd waye itam tere yalla fum ko gis du bañ ko yedd tax mu def ko la yakhafu fillahi lawmata la'im ku mel nonu nga xamanteni regal ko ko ngagni regal beugul ko ko teug day melne xale bu tollu ci walon jamono namp ku nek xamna ne tag ko ak ngagn ko la yemale ku yegg fofu nak am nga ñaane ñaarelu mandarga yi wone deddu nga aduna ñettel ba ci mandarga yi wone nit ki deddu na aduna ku deddu aduna day wetliko yalla waye du wetliko mbinde fi ndax xol kat ñaari mbeugé la fa nek ben mu bëgg aduna wala mu bëgg yalla ta ñaar yoyu duñ tassé ci ap xol bëgg aduna ak bëgg yalla mën ta dajé ci ap xol imam al-khasari da koy misal ne mi ngi melne ap kaas ndox ap kaas rek so ci sotté am ndox ngelaw lu mu fa fekk day genn waye kaas tam boko afone bam fessa comme ngelaw so fa sotté am ndox ngelaw la day genn neena bëgg yalla ak bëgg aduna noonu lañ mel duñ bokku di dajalo ci xolu doomu adama kon nak na nga fexé ba bëgg yalla bu ko defé bëgg aduna mëna rambu wétlu gogou nga xamanteni nak mandraga yalla ci deddu aduna serigne touba yag nañ ci sonni bané won ko xamanteni dafa fop nit ñi ñuy ay wétalam sunu borom day koy day fop nit ñi ñu nek ki ray dox digënté mak boromam waye ko xamanteni fop na boromam nak def ko muy wétalam njariñ lu nek ci loxoy nit ña sunu borom daf koy wam mat tek ko ci loxom man ta annasa bin nasi hajabahu an-nasu an rabbin nasi wa man ta annasa bi rabbin nasi nafa'ahu rabbun nasi bin nas kon buñ dé teunk ñetti mandrago yoyu moy ku deddu aduna day yemale ñak ak am yemale tedd nga ak troxtange yemale ku ko tag ak ku ko ngagne ta la ko waral lepp moy da fay wettiliko yalla tabaarak wa ta'ala kon mbokk yi wax nañ lan moy deddu wax nañ lan moy ay mandargam yo xamne buñ ko gisee ci nit ki mana yaakaar ne deddu na aduna kon lan moy mbir yi nga xamanteni mo meuna pous nit ki bam deddu aduna serigne touba leral nañ ko mune sumal bawa'isu ala zuhdi tu'ad khamsata asya'a lada ban qad naqat neena mbir yi nga xamanteni man na jagn nit ki bam deddu aduna juroomi mbir la ba ca ñeuk moy xamne aduna day jeex dana waral nit ki deddu aduna nit ki su xamé ne aduna day jeex te gëm ko man na tax mu deddu aduna lol lay wax nan fana'uha والسخل للقلوب عن التفكر مع العيوب نكا نوني تام خامني بڬ ادنا داي فك خولب كاكو بڬ با دو مانا خلات تي كيم تاني سونو بروم يي دا نا وارال نيت كي ددو كو موم لا سيرين بي دي واخ نان با تاي فناءها والسخل للقلوب عن التفكر مع العيوب بيد وو ñaar yoy li ci bolé ñettel ba ci mana pous nit ki mu deddu aduna moy nga xamne bëgg aduna day wañi daraje nit ki fa yalla dana waral nit ki tam deddu aduna su xamé lolu xamne bëgg aduna day wañi daraje nit ki fa yalla su ko nit ki xamé te gëm ko dana tax mu deddu aduna mom la serigne bi di wax nan wa annaha tanqusu inda rabbina darajatan liman ilayha rakina ñentel ba xamne bayyi aduna ak deddu ko dana waral nit ki gëna jégé yalla ku bayyi aduna deddu ko dana tax nga gëna jégé yalla mom la serigne bi di wax nan wa anna tarkaha yakunu qurba min al ilahi la takun darahba juromel ba xamne bayyi aduna ak deddu ko dana waral kawé martaba ak daraja fa yalla rawat na bis penc ca taxaway bu yag ba ak njaqare ya ak hisab ya ak laaj ya mom la serigne bi di wax nan wa mujibun aidan ulwal martaba ghadan dadal ilahi ni'ma matlaba fi darajati wal wuquf fi al umum wal habs was suali an sukri na'im ba ca muju moy xamne bayyi aduna ak dedd ko dana waral ngeureumal yalla ak muccu ci meram yalla lol la serigne bi di wax nan wa yujibu ridwana wal amana min sukhtihi fi kulli hawlin hana ta su fekkone dedd aduna ngeureumal yalla rek lay waral lol rek doyandal doyon na seuk bu fekkonte deug aduna kuko def yalla geureum la neena lol rek doyon na nit ki mu dedd aduna mom la serigne bi di wax nan lawlam yakun fihi si war ridwani lahu lakana kafiyal insan kon lolou moy juroom bir yi nga xamanteni man na pous nit ki bam deud aduna lañ cey tegat moy ana yan ngeenel nak ak yan jeexit mom la deud aduna def ci ka deud aduna ba ca ñeek moy ku deud aduna day waral yalla bëgg la day waral tam nit ñi sopp la lol la yonent bi ali satou sam don wax naan izhad fi dunya yuhibbuka allah wazhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas so deddo aduna yalla bëgg la waye so deddo yalla itam so deddo li nit ñi yor itam nit ñi bëgg la bokku na ca jeexit ya deddo aduna mëna andi itam moy bëgg aduna mbollem ñaawte fo gis ci aduna bop bo moy bëgg aduna waye mbollem lu bax lo gis ci aduna itam deud aduna moy bobba hubbu dunya ra sa kulli khati'atin wa zuhd fiha ra sa kulli maziyatin motax borom xam xam buñ wax fudayl waxon ne ay wepp dañ ko fo boole duggal ko ci benam neek neek bobé ñu boole ay yépp tejj ko fa dañ ko wutal ciabi ta ciabi je moy bëgg aduna ju'ila sarru kulluhu fi baytin wa ju'ila miftahu hubbu dunya wa ju'ila al-khayru kulluhu fi baytin wa ju'ila miftahu az-zuhd fi dunya itam neena yi wepp itam dañ ko boole tejj ko ci benam neek neek bobé ñu wutal ko ciabi ta ciabi jojé koy ubbi nak moy deddu aduna kon nak deddu aduna mo gën ci lepp lu nit ki denc ngir mu jariñ ko ëlëk lepp lo xamne nit dana ko denc ngir mu jariñ ko ëlëk deddu aduna mo ci gën mom la serigne bi di wax naan suma'lamanna anna zuhdan fiha khayru daqiratin fatan yufiha mu tek ci ne kep kuñ tudde ku deddu aduna tamuy deug xamal ne bepp tedd nga maga ci mom kep ko xamne dañ ne ko da nga deddu aduna tam deggu neena bepp tedd nga maga ci wajoje lolou serigne bi di wax naan fa kullu man summiya bismi zuhdi fa huwa mamduhun bi kulli majdi tay tam ku deddu aduna noppal na xolam ak yaramam ci adnam ak alakhiram ku deddu aduna noppal na xolam ba du xalaat yu bari waye noppal na aw yaram tam ba du keur keur mom la serigne bi di wax nan wa fihi rahatul fatad dalain bil qalbi wal badani dunamain serigne bi neena suñuy wax bur deug deug suñuy wax bur deug mo neena moy ka deddu aduna moy ka nga xamanteni aduna jitaluko nga xamne kenn yilif ko kudul yalla ñoo ña am xel neena moy ña setantal aduna ba xam ak ñak solom ñu bayiko innal ladhina zahidu fiha abad humu haqiqatul muluki la fanat humu ladhina nadaru wa aqalu humu ladhina atabaru wa fudilu kon lolu moy jeexitali bëgg aduna wala deddu aduna bëgg aduna nak am ay ñaawteef yu muy jural ko bëgg ba ca ñëk moy li sëriñ bi wax ne so sété sa bop ba gis ne da nga bëgg aduna na nga ko jéema dindi ci sa bop ta neena nang koy dindé ci sa bop nak moy ngay faral di xalaat ñak solo gi aduna am ñak solo aduna ak dara ji ju soufé ji nga xamné mom la aduna am néna na ngay faral di xalat ci lolu dana tax nga mëna dindi sa bop bëgg aduna néna itam bo bëggé dindi sa bop bëgg aduna del xalat waxtu nekk gaay yi fi jitu won ana fuñ nekk ana alal yañ dajalé won ana kër yañ tabaxone ana lañ amone ana néna façon laaj yoyu soko dé laaj sa bop ta xamné gisato len gisato sen alal ya lu mel nonu dana mëna dindi ci yow bëgg aduna loolu la doon waxana amma dawa'u hubbi zid dunya allati haqiratun jiddan lada zil millati fa fikratun fi khissati alqadri wa fi fana'iha ayna jami'u salafi wa ayna min ayna ma min al'urudi jama'u wal 'ayni wan na'ami badu jama'u lolou la serigne bay jaxate teunk ne nya bole won penko sow bok yilif tay ko ci gis mi ngi ci faxam ne selaw lu mel nonu mu wax ne nya bole won penko ak sow lepp yilif tay ko ci gis mi ci faxam ne selaw moy fatu nañ bañ denc len bu yagga neena lu mel nonu nak soko de xalat dana dindi ci yow bëgg aduna naka non tam bo dé xalat ba xamné aduna du kërëk sax way wayé kërëk ñakalé la ak kërëk ñak pexé dana tax nga mëna dindi ci yow sa bop bëgg aduna ndax néna ki am xel dëgg dëgg moy kay leggeyal kër gay dess ta moy al-akhirah moy kay farlu ci guddem ak bëccëgam di jaamu yalla wa annaha laysat lana daru qarar bal innaha daru humumin wattirar فالعاقل الذي نحى دار القرار مجتهدا في كل ليل ونهار مام لا سيغ باي جاخات دون واخنان ادنا كير لا غدو جاك مس لا جاك تاي دو جاك كو اديو اك جاغام ساي اديو كان دو كو فاج لو جوت nga jot ca takat lo xamne jot ca jotul do daw ba jot ca bayil keur keur gi mon la jot kon lu mel nonu itam ku cey xalat xamne aduna ay cionay kessela dana tax aduna do la jital to dang ko bayyi ndax neena serigne touba neena ay wo gis ma nga banqaso ci beug aduna neena lolo tax ñi ragal yalla bayyi aduna wa kullu sarrin min huduf tafarru'in min ajda yatrukuha zul wara' kon ñu teunk li ci dess rek ci gattal moy aduna bo gisé nit ñu bax ñepp won ko ginnaw deud ko moy yi mo ci nek ben aduna nga fekk fi lu aram wala lu leunte wala lu dagan serigne touba neena lu aram di nek ci aduna amul solo ndax soko jefandiko lam lay jural moy ñu dakk la ci yermande yalla ak mbugal ak xagn la ak sa dox sa digeunte ak sa borom amma haramuha qatardun wa adab wa siddatul hirman aidan wa hijab kon neena kon li aram ci aduna mom tirta jage ndax li rek la lay jural ngana ko li fi leunte nak mune li fi leunte itam jeurut di wax jeurut di jef ndax la koko jefandiko lam lay andil ëlëk moy yedange ak leundam ak xulo budul jeex ak yedange wa subhat wa itabun fil qiyam wa zulumat wa khisam wa malam kon bu lu aram li jalle lu leunte li jall lu dagan mo fi dess ta lu dagan lolou nak limi am solo deglu li la ci serigne wax li dagan ci aduna mune li fi dagan soko jele ngir poukereu mu jural la ëlëk bis penci am hisab li dagan ci aduna la wax ne soko jere jëfëndiko ko mu jural la ëlëk am hisab waye soko jele mom lu dagan lolou ci aduna itam ëlëk boko jele ngir poukereu ak ëppalante mu jural la mbugal akhsu halaliha tafaquran hisab wa akhdhuhu takasuran ghadan aqab mune soko jele itam li dagan soko jele ngir banex rek dana la andil ëlëk hisab ak taxaw lola dila laaj li foko jele wa akhdhuhu li sahwati hisab ghadan wa habsun fihi la tartabu mune soko jele na ngir fagandiko ngir bayyi xel ëlëk wala nga jël li lew ngir bëgg ne man duma laaj kenn wala li nit ñi yor itam dana leen ko bayyi dama baña laaj te la nit ñi yor dana leen ko bayyi ngir bëgg mucc ci nit ñi mucc ci saw ay neena lool rek ci am jarign neena wa akhsu ihtiyatan aw ta'affufa 'ala al-wara aw 'anhum ta'affufa li yaslamu min wa yaslama lahu dinun lahu khayrun sawabun khuslahu xolal na kon di nek ci aduna lim bare lu aram lu leunte lu dagan lu aram waxuñ ko dang ko wara ba lu leunte waxuñ ko dang ko wara ba lu lay wa fi dess mu xaj ko bam dess xaj bu mujju bi rek mune bobo ci am jariñ moy li nga xam dang koy jël ngir fagandiko ngir bëgg mucc ci nit ñi ci seenu ay ñu mucc ci saw ay neena bobo mo ci am solo tañ xam nak ne nit du doylo nit doomu adama niko yalla binde moy ñaka doylo yonente bi ali sattu sallam miñ yoni won ci ñun mo waxone doomu adama du doylo ndax neena suko yalla mayon ñaari xur yu fess del ak or ñaari xur yu fess del ak or suñu borom may ko doomu adama ji neena fe lay taxaw nan suñu borom cey suma amon ñettelu xur law kana ibn adama wadiyan min dhahabin labtaqa salisan tamune kon nak xolu doomu adama lu ko meuna fess gisumako ludul suuf wala yamna jawfa ibn adama illa tura motax serign bay jaxati newon nit day doy day doylu nit day doylu ndax ku am lo amul ajalo ajawut ku am bir lu bon bon nafar sante ko ta fo gis nit muna sante na da dis god ne ñakut lu muy dem ku am lo amul ajalo ajawul ku am bir lu bon bon nafar sante ko ta fo gis nitit muna sante na da dis god ne ñakut lu muy nemiku ñu xamne itam nak ci li ñuy teje moy aduna ji ci deug julit pire waxuma julit bi ray rayam waye julit pire aduna mën ta neex ci mom baye bo nak nga nat kep kuñ fi tag ci ak mbax ku melne serigne touba fan wéri at ak ñatt dun nako yo xamanteni dañ koy xeylo diko gontlo ci loxoy tuwar bi la nek koku ak dundam neexut motax kon bu yonenti bi ne adunya sijnul mu'mini aduna moy kasab kasab ku gem yalla fofu nga koy nat do ko nat ci ñi bëgg aduna nat ko ci ñu dedd aduna ku melne serigne touba fan wéri at ak ñatt 1895 ba 1927 joge wu ci loxoy tuwar kon nak so nekké ci aduna am fi lu lew diko dundé serigne touba néna lu lew yombut ginaaw lu lew yombut nak néna boko amé nang ko sakanal taban ca xababal wa kun lada akhzika qutan mislaman yattaru lil maytati minha fi zaman néna bo démé bay fab bay wut lo dundé tamuy lu lew jël ca lu tuti taban ca lek bu appal kon muy ben bo amé law nang koy sakanal bo nekké ci aduna ñaarel ba bo nekké ci aduna na nga fexé ba yek ak tumu ranké ta bayyi njambat wa ka musafirin gharibin sujina fiha wa ka musafirin gharibin sujina fiha néna bo nekké ci aduna na nga melné ku nekk ci ab tukki tumu ranké ba nopp ñu tejj ko kasso ku nek xamna ne koku mom situation yam nek metna ci tukki la nek tumu ranke ñu tejj ko kasso neena bo nekke ci aduna na nga jappé sa bop ku mel nonu wala taskul bala wal mihana ta nga bayyi jambat ay nattu ak ciona ndax mu ne sa aajo yi bu ko jambat mbinde fi waye jambat ko ka bind mbinde fi la tastakil hajat lil khalaiqi bal mil biha ila al qadir al khaliq ndax neena julit piritam fo dogal ba jëm da ko war di nangu te gërem loko ta bañ ca am naqaru qol fa haythu ma yajri qada'u rabbi fa mil biha duna tirab al qalbi kon ñu xam nak ne aduna ginaaw nonu la mel ci ay naqar du ñak nak ay tiss ak bala ak wop yu fi dal nit ki bala yoyu nak ak nekh nekh aduna yu melne ñak gi fi dal nit ak wop gi fi dal nit ak xif be khat khat yek yep serigne touba neena xewul ak yalla la ak xewul nak di ci sante yalla serigne touba neena wop yi dalé ci aduna ak nekh nekh aduna ak bala yi fi ne lu melne xif ak khat khat yi neena yoy yep xewul ak yalla la ndax neena ku dem ba wopato ragato ne ko ci ay khat khat neena sa aduna day melne dafa soppe ko sa aljana te nit ki bu deme ba jappe aduna muy aljanam dotul beug de te bu deewul du tes ak boromam ta kon dotu beug tas ak yalla ndax dotu beug de ndax aduna ji nim neex ci bopam motax mu ne li anna man faqadahu laha sakan fasuyirat jannatahu isma sakan fa kana yakrahu liqa allah bi bughdihi al maut bila tanahi li ñi teje nak mbokk yi moy deddu aduna gi nga xamanteni wax nañ moy lan wax ay mandar gam wax ay jeex itam wax li pousse nit ki bam bëgg deddu aduna wax njariñal bëgg aduna amna ño xamanteni fofu la leen setané di jaar nak ba yaq leen buntu bobu mom lañu tejé waxtaan serigne bi yéna ci bu yag néna wa ba'duhum qad gharrahu as-shaytan aadana min kaydihi ar-rahman fi siddati az-zuhdi wa kasrati al-wara' wal wa'z bil indar in shay'un waqa néna amna ño xamné li deddu di bax bax bax buntu la bo xamné fa la len shaytana jaar ba yakal len da nga len di gis ñuy woné deddu gu tar ak sam gu tar lu xew ñuy waraté ba li nga xamanteni sax luy sariya may ku ko dundé la ñu lank né duñ koy lek ta dara wëraluko ludul likay yaqulu an-nas hadha al-awra ngir nit ñi tag leen rek ne andi sangam day ko samula neena lool do nga tax ñukay def bu baba na kon setané dugg sina ak pexem ta mu ne wama daral miskinu an daaka daa'un khafiyun qad sawa hunaka xamu ne loolu ko nit ñi di tagge tam woor ko mom woor ko cieng ne ko melut nona neena loolu jangoro ju neppula jo xamne ju lemu fofu la ndax lekkon lu lew lolé mo gënon ci mom muy sakku koy tag ndax neena bu ko mbinde fi tagge ta yalla merako tag mbinde fi du ko amal ben nam jariñ su ko nit ñi yedde ta yalla gëreem ko itam yedde ko nit jey yedd du ko wañi dara kon nak mu ne akhsul halal bistina bil jahi afdalu in kana li wakillah lek lu lew li ta moy taniko dara jey jojje xamne mom la nit ñi jiñ ta nekko fa lek lu lew lolé moko gënon su fekke yalla do nga tax ngay def kon fa kullu ma ta'khuzu ya akhi abad fa khuzhu libtigha mardati samat loy jël nang ko jël loy jël diko dundé nang ko jël ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala wa kullu ma ta'ba min al-amwali fatruku khawfa sukhti zil jalal lepp loy bayyi ci alal itam nang ko bayyi ngir jëm yalla tabaaraku ta'ala kon bokki fi dañuy yamale waxtan dafa nekkon tomb bo xamanteni dañ mako jox ma ci doon jim rek ndax man ni sax meruma ni waye nak nit ki man na net li la nit ñu bax ña wax ci la nekkon donc kon li moy deddu aduna li moy waccu wayam te itam leer na lol no ngi lay sante ci touru da'iratu rawd rayahin ci njitul serigne ahmadul badawi di la ñaanal suñu borom mu gën la yok te gëna barkel sa dund wax deug li daaira bi doon sentu ci yow ba jox la tombu bi gis nañ ci lu kawé sa ndort jërëjëf waxtaan wi nak japp na na ñi téewon ci jotaay bi ñëpp ñing ko doon déglu te ñing ko doon bayyi xel kon jërut ñukoy léralat
1: fokk na sax ku koy jema laral ya ko far leundemal liñu ko miné dafa feñ lol ci waxtaanu yi ku koy bayyi xel di top ay jotaayam da nga gis ne bepp tomb boko jox mu diko waxtane abiyati cheikhul khadim dana ci feñ lol bo dege bi mi waxtane tomb bi danaka ci fumu ag rek beuyti serigne touba lay degeere la wax jami wax lola di ab junjubu am solo ci ne kon jangalem serigne touba rek lay jangal ci jotaay bi ginaaw bu mu leralé ak deddu moy lan wax mandarga yi wax itam li pousser doomu adam mu wara meuna deddu aduna wax ngeeneeli ginaaw biñ diglo li man nañ ci teunk ñett mbir yo xamne man nañu japp ne li seigne fallu moy teunk waxtaanam li ci jitu moy nekete deddu aduna mbirum xol la mbirum bir la waye du mbirum betti ak deddu du da xonté mukk ak fagu bi mi leral deddu aduna junjuna ci lu mel nonu moy nekk julit bi wala mourid bi ni ñuy xamé ne dafa deddu lol du delu ci aw melokan wu mel ndax day lo xamné ngir nga nattu ko rek faaw nga ag deug deug ci xoluk nit ki ba xam lamu ca fas lu mu doon nit ki alal ju bari man na dajé ci loxom té muy ku deddu aduna lol nit ki lu neew man na dajé ci loxom té muy ku bëgg aduna lol kon bëgg aduna wala deddu aduna mbirum xol la waye du mbir mo xamne dañ koy xol diko gis wala ñukoy lamb diko daj benen bi itam ciofé nañ ko ci waxtaanam moy ndekete djublu way bi tax sun borom bind doomu adama yi andi len fi ci aduna du fi rek waye nit ki da wara xamne aduna ab jaar way la bu meuna jaar ngir jagal ëllëgam kon bu fi nekké nay bayyi xel ëllëk yowmal khiyam ngir man ko liggéeyal fi mu nekk ni benen bi itam té ñu jàngaté ko ci waxtaanam lool moy ndekete sëriñ bi ak dëdd yu téeloon nako lool ndax ginnaw ñi nga xamne bokku ñok mom sax ab dar Cheikh Sidi El Baba gis ngeen nim ci taxawé abiyat yu am solo yi mu bind ci sëriñ bi di léral dëddugum dëdd woon adina ak adina ñak bu mu ñaka jeexital ci xolam loolu lu am solo lo xamne talibé yi war nañu gëna bayyi xel ak dëddu waye war nañu gëna bayyi xel itam njangalem sëriñ bi ci buntu bo benen bi itam moy té loolu feññ ci lool moy sëriñ bi ku yitté woon njangalem l'islam ndax waxna ko légui ci fum tollu ci waxtaanu rek da ngay gis né da koy dëgeerale bayiti sëriñ bi té tomb bi ñu mu doon waxtaané légui moy az-zuhd wa atharu day tomb bo xamné julit ñepp ño ci bokk yam kenn ku né mën nga ko diglu boko diglo itam man nga ko jariño du tombu keur genn mbollem ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah li serigne fallu musa don waxtane am nga ci wal kon no ngi lay sante bu baax di la ñaanal sunu borom mu gëna barkel sam xam xam te gën la fe yagal lol ba li nga yene liggeel serigne bi lepp nga def ko ci anam gi ngi ko bëgge bala no dello kaddu gi serigne lampu ñu tuddu mbolo mi nga xamne ño and ak serigne ahmadul badawi tew ci fi ci keur serigne mor soxna busso muy delegation dairatu rawd rayahin ka nek ci bobu moy serigne ahmadul badawi mbacke mom serigne fadilu mi ngi ni ci jotaay bi and ak bokk yi may bëgg lim andna ak serigne cheikhuna mbacke mom serigne abdul wadud serigne mbacke abdul rahman ak serigne sambusso abdul rahman ak serigne mor busso abdourahman momit fi lañ ko fekk ndax numu bokke ci kër gi ak serigne mohammedine muntaha jatara ak serigne cheikh ahmadou mbacke ñang ak serigne basirou jatara serigne fadilou busso tierno mi doon dem waxtaan wi ak mor ndom ak serigne mor talakan ak serigne abdul ahad busso alhaji bintou ak serigne abou busso talha ak serigne abdul ahad lo ak serigne souaib lo serigne murtada lo mohammed ndjay serigne hassan diouf serigne ibrahim gey serigne madjama ñang serigne madiketal serigne abdul khadim lo ak serigne abdul ahad ñang al hadji serigne ak serigne tiernolo ak serigne may jang ak serigne masamb bousso abdourahman ak al imam ñang mahmoud ak serigne afiyatu ahmadou ñang ak serigne mohammedul mahmoud ak serigne cheikh ahmadou bousso ak serigne mamballa mbacke mukhtar ak serigne cheikhouna bousso ciumbulen bokki yi li tax ñu leen di tuddu moy yittewogu daaira bi yittewo jotaay bi ba tax serigne ahmad bi mi juk jëm ci jotaay bi mu and ak ñi ñuy ay mamour yu bokku ci daaira bi naka non itam serigne abdul ahad mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke gayna fatma mom itam tewna fi and ak serigne abo mbacke and ak serigne mustapha mbacke ibnu serigne moussa mbacke and ak serigne murtada bousso ibnu serigne abdul wadud and ak serigne jili bousso ibnu serigne abdul wadud ñom itam di delegation bi nga xamne ñoo fi teewal comité d'organisation bi seytu magal ak touba gi ci njitul serigne basirou mbacke mom serigne abdul khader kon dal ñi moy delegation yi fi teewon ñu delo kaddu gi serigne lampu mu jallale li wara jall waye li ci top faté wuñu jigen ni ñi andal bi ñi ñew soxna mam awa dem ak soxna fama bousso ak soxna balika ak soxna mam jara mbacke di jigen ñu am passé bok ci daaira bi serigne ahma and ak ñom bi ñi ñew ngir tew ci jotaay bi ak serigne modou kanji ak bok ci daaira bi yépp rek dañu xër di tuddu waye ñi and ak serigne ahma ci mbolo te bok ci daaira turud rayahin mënu ñu leen tuddu ñepp waye ñi seeni tour tew ci tew fi rek lañ tuddu ni ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون

0: len luñu warono mëna jël lu gëna priorité parce que magal bo xolé bu ñëne magal danaka jangum arkhuran brus khasida way tamit bernde waaw bañu nga dem ñi bernde voilà ñu won len conférencier bay nañ fi ñi brus khasida ñi jang arkhuran image yoy dafa doon image priorité yo xamanteni ki nga xamanteni mom mo ñëngu ci walu média dafa ko warona prioriser nga mu gën ko fessel bu paré nak ci dess comme bernde yek yoy non ñu xamni voilà li kat wax deug yalla mo gëna fessa Touba magal nga xamni téw ko bu ñëw nañ gis ni ah di kat mom mo xewon fofu waye nga ñëw jël yenen yo xamanteni amul ben rapport ak magal gi donc lool non day doon image bo xamni señ bass insistance bu lu bëré pour ñu mëna ko di maytandiku comme tamit effort walum ndox mi xam nga ni instant bi période bi rek danaka ko ñu bëri amatu ndox normal donc yoy yëpp tamit ñu gën ko mëna bayyi xel gën ci dox pour mëna ak yeb gan ni ndax magal tamit ndox da sé bok donté autorité ñi ngi def effort waye ñu gën ko jappalé
1: ci ñi di ëpp solo sax mëna ni
0: parce que ndox mom bo amul
1: rek utilisation bu da fay bari ken ñek ñoñ ma tax na liñ ci soxla day bari
0: té
1: bu féké amoko do ci mëna do mëna rod li nga xamné mo lay doy ma tax na rek lool da fay laaj taxaw ak liggéey bo xamné bu am solo lay doon mu jëm ci waccay ndax ta dina tax li mu wañi ciono yu bari yi nga xamné askan ñu koy am diko jankonté ak magal gi
0: comme tamit bo xolé ci secteur santé tamit walum sanitaire bo xolé danaka du ñak sa nañ am tém bo xamné ñu ko wax ci lolu comme lek gi nga xamné mo ñu lek ndax randonnée pédestre bi nga xamné sa journal tank jall na ko wax nañ ci niñ utiliser wara lek yi nga wara li wara lek pour mëna maytu yenn fièvre yi diabète ndax magal boko waxé wax berndé boko waxé tamit wax lek gu neex té amna lek yo xamné boko topé rek mëna indi ay problème ci walum santé donte lool war na don tém bo xamné ko yaata inshallah ci kaddu askan pour mëna gëna yé askan bi ñi nga xamné ñoy téwé magal ki mëna maytu ko yoy non nga dina am solo lool
1: solo comme niñ ko waxé rek mu nek ay débat yo xamné ay tém yo xamné yo am solo lo xamné dañ ci ñëw juki ak juki gën ko yaatal xéñ ko nek rek man ci wax li nga xamné modi xalaatam ñu jël mbokk mi nek ci ligne bi assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ni sharba kay mor
2: ko sharba
1: ni delo jël
2: yi ni deb mu de sharba khaba sant sun doom ko wono taala bax ni ñu sang du sey la on sala fa sama on soppé ciek dékké wa ñu li sant sun doom bax ci ñaan ci ñaan ci ñaan nek ñu jàng ko dar jaar wa ci dugal ni ko mo bis ni dëgg wa li sëñ bu ci wa ñu dëgg rek xam ñu ñu sey ka def na ngal police bi lay di na ci di tax la xamné ñu sunu lo ya mo ne ko lo lu gëf sétan way ko xam lu ba bëgg jëf ci ba ba tax ko ko ba nga jëf ci lo xamné tek na ci bu ko def am la sét ma ni tax de lu may ni jël ya ay rëcc ci ci do la dama tan dalé wala ko xam sax xawdi ci lu ba ni tek ko di ta tan ko sama xam wala yene yene yama ko ko bañu ko waye bokk bayina den ko xamne ci ci ci mo wala nak xam

قواد والتكفنا بواوه كل آواد والتغنينا عن جالبات لقواد.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: dinañ son astu moog mboolem ni mu ko saqal ñëpp. Xam naa ne lii nuy defar naa yomb lool, loo xam ne romb na fukki at lu ñuy wax di waxaat rek la, lu yomb la. Sëñ bi di fàttali rek liggéey bi ak taxawaay yi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee ci lépp loo xam ne mën naa tax mu gën a yëwéen te gën a yomb ci noonu. Loolu nag li koy waral mooy mboolem dëkk bi ñenn ñu ne fañ nekk fañ féete, bu dee mbootaay la, bu dee président daayira la, lu ci mën a doon rek, bu dee chef de quartier la, délégué de quartier, war naa soññi mbooloo moom dëkkal ne leen liggéeyu sëñ tubaa bi mi ngi ñëw. Muy bis boo xam ne ñun la ko yàlla jagleel ñun ñi nga xam ne kera bañ ko sose ba tey. Nun mbooloo mii mépp ni nga ànd ci ginnaaw sëñ Cheikh mi ànd ak moom ci liggéey bi te at mu ñëw mu mel na mu war a mel na mu ko bëggee mawee ko noona. Te nun bëgg ko sëñ tubaa rek moo war a doon suñu bëgg, nun amuñu geneen bëgg. Amurit moom bëgg-bëggam lu mu lay réew du génn sëñ tubaa. Kon sëñ baa ngi soññ ñëpp fuñ mën a nekk, muy association yeeg recroupement taxi chauffeur yi, chauffeur yi benn yi, garage yi, garage yi sereen yi, ministre yi, ministre métallique yi, bayiwul kenn mécanicien yi, mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gii di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci. Te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lum la mën a fekkeel lum rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola. Nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu, xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul. Rawatina nag marché yi ak li wër marché yi. Ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi dalee na tànnoon ñu yor ay soon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat. Mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit. Waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk, ñu war faa dem soññaat leen, fàttali leen liggéey bi, ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci noonu ñi koy séq. Kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne, yaa ngi am loo xam ne liggéey sëñ Touba bii nga nekk rek moo la ko may. Te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bii bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool, ndax koo xam ne war nga wu fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa wu fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi. Kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci noonu lool. Ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee nii war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu. Te ci suuf si doon mun la nii mujj duñ mujj feneen, gannaaw ci suuf si la nii mujj nag. Te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna, ñu dinañ ko defar loo war naa yomb ci noonu. Ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd. Ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow, dana neex ci yow, ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek, ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nee bi yaa ko yaaba fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow. Te am mu def fu mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay setal Touba war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek, waaye biir réew mi ak bitim réew itam ba ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp, dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu. Kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool, waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm, liggéey ko ci jàmm, am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha. Yàlla yokk aw fanam, wéral ko, kàttanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee, waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko ni ko bëggee. Wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: Bismillahi rahmani rahim. Asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yëpp. Ci turu sëriñam di Khady Fall, jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall, ñaan yàlla yàggal ak dundam, yàlla wéral ay cëram, yàlla mottali yéeneem. Di jottali it ab nuyoo bàyyikoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom teyelnu fanam ak wërëm bi nimu yene liggéeyal serigne touba yalla ko sunu borom matali mu amé ko num ko bëgge barké cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep ak serigne bokon nak ñu ñew wuy ci fi wote bi nga xamné batum ndigal la niko serigne muntala waxe legui ndigal la lo xamni sax min nanuko ndax at mu jot nu wadjal ko nek ci and ci ak serigne cheikh mbacke mom serigne abdou latif muy balé dekk bi bamu mel namu wara mel bu ne balé dekk bi nak touba mom dekk la bo xamni du tak waye la nga xamni non noko fi indi diko fi def te mu mengowul ak la nga xamni mo fa wara ne lolo la serigne bi bëgg nu dindiko ngir wajale ko bisu mag bi nga xamne mom lañuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar muy bis bi nga xamne serigne touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won nu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax na nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yelif di njabotuk cheikh rafal gi fu nu meena ne ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene pass passu liggeel serigne touba serigne amdi khadim mi ngi lay soñi ci bis bobu nga xamne muy ndigal loli nga xamne tabé wuñ ci barkélo dañu fassiyene nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serigne baangi soñi talibé yépp fu nu mëna né bir réew ak bitim réew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serigne bi mom dula liggéelo ba nopi ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liggéele serigne bi noko wara fagul suñu bop ndax lolu moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mourid yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitte lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mourid yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne baangi ci soñi mourid yep bir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibi rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggéey bi ñoomi nu wajal ko xamne bis bi jagé sina fa seen ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeureumul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy gudd fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadim rasoul diko ñaanal serigne mdi khadi yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogi di ñaanal mourid yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi té abbaye fall mom fumu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara séduna kon baat bobu nu serigne bi indil ba noppé diko and ak nun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm te am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: tafere lepp dama dal soti deug na yegna ni biñu wote ci mbotay ci dekk bi borom sa yi tudali muy won len waye waray men tud ñoom itam kene sa yi seigne mourad wax lay sa yi nga xamni ñoo rek aliou ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñ ligé kenn non len ci buñ ko ande noko buñ tamel noko and tamali ba bañ kenn ko ne ma dem ci won seigne mi man nañu bëgg amé nako nim ko bëgg man nañu delu ñoom itam ma ngi leen di xamal noonee rek ñu defe ko ni am na ndax li ñu daan dox magal daa ko daa ñëw waaye bu magal jàllee ñu sa ñëpp sañe bi gën a yaatuwaat ndax bu tey ji dee lañu bëgg a dajewaat bu saati tey ji te boobaa dina fekk Magal Diallo ñu mën a yaatu woote yi mën a mën ko jottali ñëpp xam ko ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppanoo fonkanoo ko tàmbalee noo ko àggalee noo ko ña ko sëriñ bëggee kon fa jógee sonaaj yëpp faju ci barkeb sëriñ bi yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi nag ndax sëriñ Moumtaha ñaanam gépp day wax ne foofu laa koy mujjalee yàlla na daje ak toofeexi sëriñ bi ndax nee na ku daje ak toofeexi sëriñ bi sa lépp day yomb sa lépp day yéen sa lépp day barkeel kon yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi waa defe ko ni ko sëriñ bëggee bu fi jógee am ko am nit bëgg nañ dem asalaamaaleykum wa rahmatulah
0: waaw jërëjëf sëriñ Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla na ci daje ak toofeexi sëriñ bi kon nag sëriñ bi nee na mu ngi soññaat maire xam na ne sax la jëloon na kàddu ci turu suñ Khadim waaye xam na taxawaayam ci daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndox ak mbalit a jaxasoo kon nag àll yaag suñ xale bi ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew sëñ bi nee na mi ngi waxaat maire jërëjëf ci weesu waaye na mi ngi koy soññaat ci ñu dëgmal wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu.
3: Bànqaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñiy yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer. Jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw biñ ko amalee ci atum 2016. Loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala bokk ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yite ngir mbir moomee sotti. INSD mi ngi sàkku ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér bo leen soxlaa yeneen i xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn.
4: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
5: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahi rrahmanir rahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi lmursalin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisani yafqahu qawli waj'al kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida. Mbokk taliba yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di sant yàlla bu baax bi mu mayee nu fekk si jataay bii nga xam ne jataayub liggéeyal sëriñ bi la jataayub am yéene ci dox ci yoonu sëriñ bi la nu ci ndokkeel jëwriñ yi nga xam ne ñoo jëte liggéey bi te buñ ko jaaree sëñ Basirou Cissé mi nga xam ne moo doon jël kaddu ak sëñ Biraan mi nga xam ne itam moo ñoom ci jëwriñ yi la ak sëñ Massamba mi nga xam ne sunu wëdër la bu yàgg Massamba Guèye ak sunu mbokki talibe yi nga xam ne nag ci dayere bi lañ bokk muy ku mel ne sëñ Modou Diouf mi ak soxna Ndaye Fall ak mboolem ñi ñu xam ci bërëb bi nu leen di siyaar bu baax di leen ndokkeel di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangu liggéey bi te def ko muy mbégum sëriñ ba di ci ndokkeel itam ki nga xam ne moo ko sos wala ci xalaatam la bàyyikoo muy sëñ Abdoul Aziz moom sëñ Khadim Hawa Ba te muy daara joo xam ne yàgg na noo dégg yëngu bi ak liggéey bi te lépp rafet lépp itam tege ci yoon. Sëñ Basirou nag ak gaañu soññe nañu bax ci teg yeeg ak kii waaye ndoo di sëñ Basirou baa ngi dalal sa xel gaa ñu wax rek yàlla yéene nañ te dinañ ñëw bu soobe yàlla insha allahu taala. Te xam nga ñëw gi ñëw ci bërëb bi rek ak bokk giñ bokk ci dayre bi rek ak di teew ak di nekk ci liggéey bi fofu la seeni tek tambule seigne touba mbollem niñ ci liggéey kenn ku ne ak fa nga mané amna ño xamné am nañ alal juñ mëna joxé am ño xamné yor nañ xel muñ mëna joxé am ño yor katan guñ mëna joxé lu ci way joxé rek yalla gis nako té do ko reccu la ci am solo moy bokoy def nga def ko ngir yalla te sétal sa yéné té li ngay jëf yalla tax waye liggéey le bo xamné yu bari da ci dajé ndax dañu wax né dañuy sante sëriñ bi sëriñ touba day ko xamné ku ma nun war nañ ko sante bu baaxa baaxa baax ndax moy kinu jangal diiné moy kinu tek ci yoon wi gëna wër ci diiné té loolu du lu yomb diiné ci kaw suuf bari na lool xéeti diiné yi bari na waye ngir nga xam li wër man ca tagué loola tawfiq ngay am seigne touba nak day jëm jo xamni sun borom da ko wajjal def ci mom mbollem xéeti ngeeneel yi xéeti melo yu rafet yi ba ku ko gis rek xamne ki mom moy waja boko topé itam ne stout nga raw say morom ci melo ak ci jikko ak ci doxine wu tagu ci djub lolé nak kiñu ci tété jangal nu diiné samal nu diiné ji itam ci rewma ban jot ci koké ku mata sant la buñu xolé ci afrique rew yi nga xamné ñom la tubab yi ñewon coloniser ko ak sénégal ni mu wuté dañ xamné seigne touba def na liggéey bu réré ci rewma ndax amna ci rew yo xamni ñak nañ seen ciosan ak seen aada ak seenu lak ñak nañ sax seen jëm ak seen diine ak seen paspas seigne touba nak moy kino samal nun sunu paspas ak sunu diine ak sunu ciosan ak sunu aada ak sunu lepp nu dess di ay sénégalais di ay mouride di ay julit yu wëru julit it mbolé ci ciol gi nu amo nak yinnu baxo def ci rewma amunu fenn fun kurusa doxé ak fun ko kurusa togué ak fun kurusa nekké lol señ bi ligé bu am solo la lola kon rek jaron na nu sante señ bi ñaarel bi itam moy señ bi daf no indi lo xamni dafa gaaw ci raxas xolub doom adama xam nga doom adama liko sonal moy jangoroy xol yi ak taqi xol yi ak sikki bakkan yi serigne bi nak indil ñu ay jumtukaay yo xamni da gaaw ci raxas sa xol ak dindi ci mbollem sikki tabal ci mbektem xol mo xamni fo nekk ko fa nga xamni aduna sepp bu doon tukki itam wala muy tasaro itam yow ci mbekte ngay ne man nga bañ yor dara waye sa xol day fiix nga and ak mbekte xam nga lolou serigne bi dar lolou manam moy li gëna kawé ci aduna gis nga fi nit ko xamni yor na aduna ak li ci biram ci alal waye xolam du feex mukk boko fekk manam du bëgg am jafé jafé ñepp nga xamné da naka du bëgg gisé kenn dara du neex ci mom du sepp sappiku lool nak nun mourid yi mucc nañ ci xeyna man nga am sax xéti xaal yoy waye bu ñëw ci deyre bi jang tuta qasida rek waxtana gañi safonta ñom ñu tuddu seigne touba mu bax mi rek nga fatali ko sa xol dem ci sa xel dem ci da ngay daldi faté mbolém aduna ak li ci biram lolu tawfiq la jo xamni juko mata sante la moy wir tariqam bu am solo bi nga xamne moy lu melni wirdam wi ak qasayidam bi ak azkar yu am solo yi nga xane mom lañu fi bayil te mu fess del ak leru yalla gaaw lolit ci defar do madama ak raxas ko gis ngeen qasida yi nga xane mom lañuy ep di jang wa bi qasaidi yahtadil murid manam gindiku ak njub qasida da ci dar da ku ci gënta gaaw bi qasaidi yahtadil murid seigne touba dafa am tawfiq ci jubanti do madama lolou mom tawfiq la ci am khar bakh la sax wali qada takhsisan bihi nafsu tahtadi kon yoy yep buñ ko bolé lu mata sante yalla la waye lu mata sante itam jaamu yalla bi munu bolé la ndax anishkur li wali walidayk manam sante serigne bi day tabbi ci sante yalla ndax sunu borom dafa am jagle yum ko jaglel am may yum ko may am xewal yum jaarale ci mom mu aksi ci nun ba taxna dañuy sante yalla waye jaar sante itam jaaru way bi nga xane ci la jaarle xewali man lam yashkurin nas lam yashkurillah niko rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxe kon sante serigne bi lolay tabbi ci bir sante yalla xam nga xewal yep ci yalla lay bayiko waye dafa am ay jaar way yoyé nak ñu mata sante lañ gis nga ci alquran mu ne mu wax nu ne na ngeen sante yalla waye na ngeen sante de nga seeni wajur ndax wajur dafa bari lu jaar ci mom ñew ci yow anishkur li wali walidayk wajur day sam sa jëm ji xam nga bo juddo iblir mu dila topoto dila sam dila dimbali dila tété de nga lo bëgg ci li ju jagal sak dundu mu nek ci sa yo wëré di dootu am jamm dila topoto ba nga mag ko xam nga war nga ko sante waye jëm ji limi am solo ruh ge ko upp solo te ruh gi mom serigne bi moko yar mokoy dimbali mokoy tété mokoy xëc mokoy tek ci yoon wa nga xamné ci la muccam ak mbégam ak dundam nek ndax niñ koy niko serigne bi waxe wa'lam bi anna dhikra qutul qalbi manam ruh gi dafa am limi dundé moy tuddu yalla ak lepp lu jégué yalla lolé nak serigne bi ci la bayiko kon kokit ku mata sante la ina bu nu sante yalla sante suñu wajur walisna sante serigne bi kon lol lepp warna tax ñu sante serigne bi waye nak warna sante yalla itam ci xewaluk serigne touba itam lolé lu ko mata mat la té nu xamaat itam xewal gi na am ak jëm ji nu am muy serigne touba serigne touba ku jafé jafé la ku yému la itam ci li dajé ci mom xéeti wet yi nga xamné xéeti mbir yi nga xamné mom la sun borom dajalé ci dundam da ngay japp né sax xawuta xat ci dundu jëm jo xamné tay ci kaw suuf mo upp lum bind ci lima japp ndax qasida yi ñi nga xamné ñokoy ño ci yëngu diko saytu ak diko bind ak diko bindat lañ ci dajalé upp na juroom benn fukki junni beuyit ci li nga xamné moy ay way bukut ak wessar yi bukut ak téré xam xam yek yi ci dess ñaarël ba itam mu yéssalaat diiné ji yéssal diiné dello ko fakku rasulullah sallallahu alayhi wasallam bayé won xam nga diiné dafa bari lu ci xew ginnaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am yuñ duggal am yuñ génné ginnaw rasulullah neen ko xamé dafa bari lu mu xew xam nga diiné l'islam dafa wacc ci xéet bo xamni dañoo tang deret man ay xéx ak jappanté ak rayanté ak yoy xam nga dafa bari gis nga khulafaw yi jëk wutu yaronte bi yëpp dañ leena faat xam nga lool moy indi jaxase bu bari jaxas bu bari ci mbir diiné ji ay kureel yu bari soso ñi jaar fi ñi jaar fele am ño xam dañuy genn li am ñu duggal leneen señ bi nak ak mbolam ñi yeesal diine rek dañuy ñew ndax loolu yoonte bi mo ne won téwër at yone sun borom dina yabal ko xamni moy ñew yeesalat diine ji señ bi nak ñew yeesalat diine diinun siwa islamihi la yuhmadu 'inda al-ilahi wa bihi nujaddidu yeesal ko delo ko fakk rasulullah bayyi won ëppul yeesut ye ñu génné woon tam bokkon ci mu dugalaat ko ye ñu dugaloon te bokku ci mu génné ko waaye indi tariqa itam tariqa boo xam ni daa dajale mboolem turuq yi ni muy wax li mu wax ne hadi tariqati wa fiha almau taraiq alqawmi alladina jamaau mboolem tariqa yépp da ca dajewaat nga ne boo ci jàppee jàpp nga ci tariqa yépp mboolem li ne ci tariqa yépp ci ay sekkare ki jagle itam da ca dajewaat loolu sëñ bi lu am solo la dinaa koy misaal ci courant bi xam nga amna fuñ koy toggé fo xamni mo fa lañu toggé courant bi am central bo xamni mom la courant bëpp jaar central bobu jox mbolëm central yu ndaw ndawani ci dëkk bi xam nga ñu doga nak indi ci kër gu ne porte bu dé fuñ fé la ñu am ay porte lampe xom fi am ay porte lampe am dess ay porte lampe yi xam nga ñoy jox kër yi waye bu amut porte lampe yu fessé war na ko am ci suuf amna fo xamni mom fa lañu joxé kër yi xam nga moy kenn ku ne
6: jël wayu courant ba la gëna jégé moy sëriñ ba la gëna jégé ci ngay jokk waye koku amna kum jokk ba ci central ba central bi nak moy cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu nga xamné mom ci rasoul allah sallallahu alayhi wasallam lay jëlé mi nga xamné fa lañu toggé courant bi lool sëriñ bi lu am am solo la ci jonjok manam central bu mag bi nga xamné moy jox ñepp motax mu da wax ne yeen seen digg ak rasoul allah sallallahu alayhi wasallam dara doxu fi man rek ma jele ci mom jox len lan yatula bikum as-sanad lol la da wax ana wahdi motax kon sante yalla ci xewlu seigne touba it luko mata mat la te seigne touba day jëm jo xamni ju mata xam la nimu selle nimu seté nimu dajalé lu bare nimu maté ci wéd yépp diko xamni légui lañ doon waxtané bi mu feñé ñi mu feñ ay kangam lañ ay goor yalla lañ ay awliya lañ waye ñom ñepp dañ ko wormal wék ko xam li yalla def ci mom ku melni señ mamour ante sali mom qutba la won ku melne señ al qadi majahate kala ok ci goor yalla yu mag yi di won muqaddam bu mag ci tariqa tijaniya ku melne sa cheikh samba tukulor ka mu mag ma ak ku melne tay cheikh ibrahim al baghdadi ñom señ boubacar fall tende yeri mag ñoo ñi nga xamne señ bi ak señ mbusso bi masalan mag ñoo nga xamne señ bi da feñ rek ñu gis wuté gumu wuté ñepp ñoomit ñu jox ko ciir bobé mag ñi bari nañu da def yo xamni ayut l'islam bañu ko suñu boromit manam sax man nako gërem waye señ bi da ëppalé bëtam ak jëfum da ko ëppalé yu bare loolu mëna ci joxe misal lu melne mag ñi xam nga dañu andon ak bour bi nek ak mom bour bi bourub julit la muy lat jor bi mu del ci kadior bourub julit la bo xamni l'islam la doon atté am ay atté kat yo xamni l'islam lañ koy attel waye téwul serigne bi mom dara lu laal ci bour bi mba mu jégué ko musuko nango jégué kéro biñ ko wowe bëgg ko tek fi wétu bour bi ngir mu and ak mom ak la mamour andassali nekk won mu nekk ca dafa wax ni qalu li yarkan li abwab as-salatin tahus jawaizatuni kullama hayni fa qultu hasbi ya rabbi waqtafaytu bihi wala suradi ghayra al-ilmi wad-dini am mom da japp ne ludul yalla rek lola amu ci yitte amu ci soxla geureum ko itam doy lo yalla sun borom doy ko itam ci wet yep motax muy ku jafé ku yéme ko xamni tay li dajé ci mom ci xam xam rek ci mbirum sahir rek manam yumbuta gis kum dajé wat ci mom bukta may sun borom yek yenen mbir yu bari yo xamni xeyna buñ ko don dim du soti motax nak jëm joju xamaat ko baxna ci xam ko baxna te japp ko itam rawatina sun borom bolé nok mom nu bok ak mom menn rew muy Sénégal señ bi lolou tawfiq la dé té li ci doy war nak moy ab sénégalais képp nak mo koy wax ab savane yalla musal ci lolou señ touba dé amna rew yo xani bu ca waccion dañ ko jël bolé ko ci ndonay rew mi ndax sun borom dafa mi fi né ab tariqa rek tariqa ci kaw suuf bari wut ñu ko am ni boko don wagné sa limi baram yi do ko matal ni yi ngay dégg yu bari ab banqas lay don ci bir tariq qadir yi ngay wax ak sadali ak lu melni rafa'iya melni tariqa la ak lu melni denga tijaniya ak sa ak waye do bari wut mu am tariqa bopam bo xamni rasulullah moko jox xam nga rasulullah amna ño xamni da len digal tarbiya seigne touba tarbiya lako ñeuk digal ca mbacke kadior bimu dewe ci geejgi ba ñew ba dem ganar ci lako jox nak tariqa ginaaw bi nak lako yeesal lo diine ji ci bawam muy mujaddid tajjid ñett yoy ben bok ci sa morom goor yalla yu mag yep ñu ci bari yu yoonte bi tarbiya la len di digal nga xamne man nañu baña am seen tariqa bop tariqa du jafé jafé la mu am ko fofé ci afrique go gep xamuñu fa xana ko am tariqa xana maroc ci cheikh ci ahmed tidiane ci digënté maroc ak algérie fofu la ak cheikh abul hasan sadali kon lolu lu mata xam la lu mata japp la japp gi moy dina ko wax legui waye jëmmi señ bi ci mom nga gën ñu gën ko xam gën ko dundu itam niko señ muntaxa bu baax mi di waxe gëna jariño itam xéewal yi ne ci mom té bañ ko topé suñu bakkan ak suñu banex ak señ bi itam ak mourid mom du lo xam dess ci jëfëndiko sam xel da ngay sét li señ bi bind bëgg ko nga jaar noné loolu moy ak mourid waye bo bëggé yor sam xel lu ne nga doxal ko sa bop manam murgi da lay reer bu yagg te do ko yegg wax ak mourid mom amatu lu ci kenn di jangale te xam nga seigne touba ci mo jangale lepp lo ci jëf rek man nga ne fi la ko seigne bi bind ni la ko seigne bi waxe kon lolu amatu lu ci kenn di doxal ci xelum bop bo gisee yu bari judd ci bir mourid gi moy nun da na yol suñu xel di ci doxal ak mourid kenn ku ne ak nan la jubo rek ak nang ko gisee am ño xamni dañuy am ab serigne bobé am num jaaré ci yoon wi ñu né yoon wi nak moy mourid ki nga xamné tay ñepp dañ leen bëgg natt ci doxinu serigne bobé fekk serigne ci dañoo wuté xam nga bokku ñu melaw kenn ku nekk sa doxé nak say jëf manam aw yoon la wo xamné kenn ku ndako jéema jëfé dakoy jéema jëfëndiko da ci jéema nekk nam ko doxé nak loolu mom melaw bopam la nit ñi dañoo wuté xam nga kenn ku ne ak sa doxinu bop ak sa ni ngay jëfëndiko mbir mi kon li mata sam moy jëmm yoon wowe nga xamné nak mom la serigne touba baye Seigne Touba nak ngir nu fatlikou gaw rek xamna mana jall ci yone joxe kaddu gi moy Seigne Touba mom yalla da ko defal moy jëm jo xamni ku ko massa gis rek ding ko bëgg manam ko gis ñu yalla bëggul Seigne Touba ki ko da ko xamul Seigne Touba mom musuma gis ku ko xam ni te bëggoko te wërmalo ko itam mbolem mag ñi rawte ñi fi mujju buñu masaati netali ba fataliku jëmum ja manam dang koy xamat ci seen jotaay ak seen togaay ndax jëmum ji dafa am jeexit ju reere cheikh sidi ahmed wul dismu ci al maqulat fil hadithat tere bi ci yenen la doon wax mbiri scientifique yu demé nonu waye da ci wax ba ci bir nak mu am lum ci leral ci mbirum seigne touba wax sax ne téré bi awuma sik ne leeruk téré bi moy limay wax Seigne Touba moy don leeruk téré bi té lool lam ko waxé nonu démé ndax man téré ba légui musuma ko lire bam ag waye lam ci wax Seigne Touba am lire nako ay yoon waye lam ci wax lama ci li nga xamné mom dama ko japp bu baax ci lim wax moy dafa wax né jëm la jo xamné fekk na mom ku yagg Seigne Touba la Cheikh Sidi Ahmed Dismo nek na Seigne Touba fanwéré at ku jeexon Seigne Touba la manam mom turu Seigne Touba wi munu ko wona deg fuñ ko waxe rek da ko yobule rek ci xal bo xamni bu ki man lay don da wu tut turu danaka yesu ko tuddu itam lu bari fi mom waye bimu wax ci téré bimu yag dafa wax bu tuddu ñeereem fataliku nak serigne bi ne lima ñeek fataliku ci mom moy xar kanam bobé nga xamne lepp lu dib tar dafa melni suñu borom da ko dajale ci xar kanam bobé mu nekkon jëm ju sel ju taru ju set yo xamni manam lepp ma taru jëm ji dafa taru kuko gis sop ko waye ay melom ki jikko itam neena non lañ melon xar kanam bi neena lu ko gëna taru amul ci kaw suuf xam nga sun borom jëm ne bin ne sak ne jëm yo xamni xam nga sayyidina yusufa gis ngeen ko alayhi salam sun borom yonente bi neena satrul husn lañ ko jox xajub tar lañ ko jox leppi tar ci rasulullah la dajja ci seigne touba mo donu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan te gis nga yusuf alayhi salam kero bim genné soxna yor seni paka di dag seni ki manam falam mara aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara kero buñ ko gisé dañ manam dañuy dag sen loxo te yeguñu ñu koy dag de ndax ab tar lañ jël lo xam nga tar seigne bi lu yemu la té tar yi yépp nak bokku ñok nak taru rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye rasulullah dañ ko jaxassé taram bi dañ ko jaxassé ak ko wéguel motax dawut fitnal nit ñi. Seigne Touba nak tar bobu la amone. Cheikh Ibrahim Badiour Mashari mo waxon ne wa wajhuka badrun idha majtalaytuhu tabarrada akbadil lati tatalahabu. Ne ko yow sa xar kanam bi mom moko wer xamna so rewuñ sa yow mako gisee rek sama xol day sedd. Hadithuka li ka'sun min al-khamri mutribun fa wala tambale motax kaddom itam kaddu go neex la won magni jotaayub seigne touba dawuñ ci doyal ay waxamit dawuñ ci doyal seigne bi le rek xam nga bis bi faw daana soñé waye buy soñé kenn du bëgg mu jeex lélegit mu soñé bu gudd dem rek lañu netti seigne mbaysar mu baax ma nga xane mom da seyone mom te seigne mbaysar moy ki ëpp xam xam wi né absal masita la won yo sal masita ñane wax na ne lim jang rek ci xam xam xawna jégué juroom ben fukkat yo xam da ko don jang ay bimu ñëwé seigne bi mom da far sey mom até mbolém dum jangon ndax seigne touba benen affaire la seigne seigne touba ni manam lolu jéxit yim am mom seigne mom lu yému yewu la bo xam ni neena seigne bi da xey di waxtaan ni bu jul da julli fajar ba nopi suba ginaaw ba muy denkaane di waxtaan neena ba seigne cheikh sar yakana mako netli ba bam sori bam naaj te seigne bi jexalut waye kaddom gogou buy wax ñepp dina tek te bobu la ci gëna yému ma ngi dañ wax ne seigne touba am way waxtaanam fo nek da ngay deg limi wax xam nga daana wote ci pinch mi waye ma sa wote fi ne kenn duna kenn noppel gone yi nga xamne ñom la ñoy gone ndaw yi sax do deg ku yu té limi sore itam kaddu gi ndank lay wax waye nak ñeppay dégg bobu ay radio amut waye ñeppay dégg limi wax lu xol lu yému té loolu rasulullah sallallahu alayhi wasallam amon na ci rasulullah soxni dañu wax dañu nek ci bir kër ga té bu nek ci mimbar bi wax ñepp dégg ko ko boron seigne touba da non jëm jo xamni ci sel la amon jëm ju tuti manam mënisu ko misal ci ab gudday ñolay mënisu ko misal ci ab gattaay itam da ron jëm jo xamni waye kumu togalit mo lay sut radiyallahu anhu wardahu e kon jëm jo xamni tam foko jégué xétuk misk mo la koy wax da ron ko fonk geut moy parfum rawatina misk wax na né sax dara def bala mo julli bu julli guné féné dana touro bitélu misk dogo julli né kon ko xamni musula tok te jublu wut penku man seigne touba bokk na ci yeme moy amna fanwer mbir ak ñett yo xam da ko jaayante won te yep yu dagan la moy ñu wax laj kax la ñeekon doon mu yok ko ba mi laj muy fanwer ak ñett yo xamne yep yu dagan la moy tok te jublu wo penk musta tok te jublu wo penk ci kaw so musta tud ci lal musta tud rasulullah sallallahu alaihi wasallam te julli wut ci mom musta gestu itam dox gestu ni da ko def wokutu sax musu ko def dara du ko matit bam faxas ko xam nga jaayante yoy lolou seigne bi rek lu yemu seigne touba seigne bi ku yemu la ci nim doon dundé ak limu togo limu liko yalla jaral mom seigne bi lu yemu la ciol gu wex la da sol li ci ep daana sol yenen sol way li ep ci ak ciolam lu wex lay doon ciol gi nak li ci ep dako da ep rawti na loxim bu bi dako da ep fa la mouride jeul sen yi xamna lox bay la di waye fine ak lekam amul solo fine dana tok lu xaw jege wer te dara dugg ci gemiñam fimne itam xewul gi buñ ko massa yindi itam bu ci xewlo ba nopi seigne basir dim ko misal day melne goné mo don fo ci ndabli am amna cheikh mohammed musk net na ci karamal cheikh bamba bo xamni ki ñu wax cheikh mohammed ali ñom seigne modou ñi jankat dañ xam ab seutum bo xamni ko am xam la ko ñu wax cheikh mohammed hasan wulde de daw ke moy mamam mohammed ali momi nak dafa am ñeneen ñaar ñew siyaré señ bi yi ñew nak boba mo bi señ bi nekké ndiarém néna nak bi ñi ñew ñu né kenn ku né na mbébet lim bëgg réré tay bo japoné né mom señ bi balañu ag ndiarém dana fekk mu gudd lool wayé ñu dal nañ mbébet kenn ku dal na sét lam bëgg am ku né man day señ bi ciaray lay dal jo xamni day and ak manam ñu def ko ciaray yap ju and ak lay and lool non la bëgg réré tayji am ku ne man meewum gilem te gilem amut bobu xam nga ci lool sax du won ciaray waye dafa am lu ñu tuddé xétu soup la bu ñu défar ci ganar dama xam nuñ ko tuddé xétu soup la bo xamni mo nuñ ko défar fofu ci ganar mu ne mom la bëgg xam nga bo amut fofu ci Sénégal xam nga mu ne mom la bëgg réré yene ki wax ne mewum gilem dal manan ci ba sama xol sedd mom la bëgg am ko ne man day li señ bi réré ci bom ci da bëgg rét nak yalla dogal biñ data ak ci ñërem fekk mu guddii fekk na jull nañ ge ba ñepp fatu biñ aksé nga xane mënu ñu dugg ci biir kër gi waye dañu dem ci penc ma dal fa biñ fa dalé fay seeni julli nestout am ko dawe ci kër ga yanu ndap ñew ni ana diw sangam mu ne ko mangi ni mu ne ko señ touba neena li sa brera yow kep mu ubbi ko muy de nga manam soup bobu wa soup nar bobu neena ban ci tegaté ab dir am ku dawe ci kër ga ñew ni ana diw sangam mu ne ko mangi ni mu ne ko yowit señ bi mo la jox de nga leget gi ñu def ubbi ko mu def soom gilem mo xamni mom da ca nana ba xolum sedd neena nak ka ci dess mom di xaar neena ñu dem ba xaju guddi ba nga xamne ñepp nelaw nañ ba nga ba fajar waji jot ndaw dogo ñew ni ana diw sang mu ne ko kay mu ne ko mangi ni mu ne ko kay wuyu serigne bi neena ñu and dugg ci biir caisse ba ag ci caisse go xamni fa lañ fekk serigne bi neena mi ngi tok ci souf bim nuyonte ak mom nak ci baba neena am ndab lu tuti lo xamne mi ngi won ci wettu seigne bi neena bi nuyonté bo nopi seigne bi jañax ko ndabli ne ko bismillah neena bimu tambalé ubi sax seigne bi dañ ko da ngay dem ba fa sa gaaya nga ubbi ko fofé mu yindi ko ci penc bi bima ko ubbé dal ndi fekk muy laxu xonju bo xamni manam amul sugar amul cefay li amul solo bu paré neena melé dal goné mo don reud ay reud ci kébi lool la bëggone indi ci misal man seigne touba non la mel ndaw an xewulum bari wut mom ya xol bimu nekké ci geej gi rek nga xamné danaka kenn xamul lu mu fa doon dundé am nga koor go xamné wax na né koor mayam bago nga xamné wor nako ba wèr wi jeex té benn xaal la ubbi di ci dog buru lolu ci xobi garab yi ak yi ci all bi ci la doon dogé waye and ak lolu naari ganari dañ koy misal né jakk ji buma sa wax Allahu akbar ñepp koy dégg dañ wax né idha kabbara kabbara an quwwa da nga xamné borom katan mo wax Allahu akbar mu doon jëm jo xamni ku sawar la itam ni seigne moussa ka waxe sawar telewut te du waxat rewut manam buma sa and ak yow di dox ni day dox bu gaaw lay dox waye dox bi nak day and ak worma du ak ko wegu waye itam dewut wax ay larax waxam jep wax ju am jariñ lay doon li cipp ci ay waxam da ko da bam ñetti yoon ab la leleg buma sa tok di waxtan ak mangi li ci ep da len di laaj ndax xam ngeen luy bitim rew ci misal amna laaj ndax xam ngeen luy bitim rew mangi neeku mon ne bitim rew de moy fi nu nek moy aduna si nu nek rew mo moy fan joge won fasun borom tabaaraku ta'ala masal laaj xam ngeen luy dekkando ne den dekkando moy raqib ak atid moy ñaari malaika yi ndax kenen ko dekkal man nga def lu mu yigul xam nga te ñaar ñi mom fo dugg nañ fa te lo def ñu xam ko neneen man ngeen xam luy man gan moy guddé ak bëcëk yoy moy gan ñi kan koku mo doon Seigne Touba nga xamne dafa feñ rek jeex tak ci Yalla ana musul xam luma Yalla musul bëgg luma Yalla musul dox jëmit ci lenn luma Yalla nekkon ko xamni fuñ massa wacc and ak njabot gi lami ñëk lijeenti moy bërr bu mu wétalé Yalla subhanahu wa ta'ala dafa gañ rek sey ci jëf ngir Yalla ak jaamu Yalla te diko sélal nga xane ak njub ak ragal Yalla ak sam ak mandu ak deddu yoy mom moy misal mi ci gëna kawé mom nek ko sax ci tuddu Yalla itam waxtu woné Seigne Touba lim togon ci ay jaamu Yalla da nga japp ni sax dooma doom wuro ko man fimne wird yi ni wird sazali ak qadiri ak tijani ñet yépp la da defando ci genn suba té bimu amé wirdum wi itam da koy def momit wirdu murid wi ndax néna sun borom mako digal mu diko def digal ko itam bolem ko aji ci mom té bokut ak limi jang ci alcorane fini alcorane lélé ñu wax la tay bimu nekké jolof wax na jang na fa junni kamil kamilu mag mom bi fi señ mamour antaseli bu fi señ mamour jaara juggé dénga ñu jox koko dir bu néw la ko yor jox ko borom darul mu'ti waye boba néna jang na ko fi junni yoon xam nga junni kamil señ manam waxtu wone manam alquran mom nim ci melone mom ki man la manam jëm jo xamni tay musula am lalu teud manam musula nelaw guddi mom nelaw bokkuton ci mbiram cheikh abdou mbakh ma daana wax ne manam waxtu nelaw ak teud lolu ginaawam lañ ko xam teud guddi bok di nelaw ne lolu ginaawam lañ ko xam ndax jamono mom nit musula ñime ndax waxtu wone man na wote fi ne guddi gi waxtu wone man na wote te dula wo muk nga ñew di biin biin ak ki xalatoko da netti lu xoram lo xamne señ Moustapha Habsame ndeysan mokay netti jele ci wajuram señ Mouda Oballa bobu dafa and ak borom dal moti dem fa at momé señ bi wax ko ne ko da ngay ñew ci bir kër gi kër señ Touba ken daw fa fanan at mom da ko wutal ab dal ci kër gi nim dal bi nak nim def kër señ Touba xam nga ay caisse la won caisse gi bu ci ne ben neeg lañu def mbar ci kanamam bobu nak borom dal moti ñam andal dalena bay ci kër señ Balla Cioro fa la da dal and ak mom nak mok seigne Mourou Balla ñew ci kër gi di ñewé nak borom daru nek ci neeg bi seigne Mourou Balla nek ci buntu neeg bi seigne Modou boba tout tank la néna mom gudd gi day seen borom daru mu tok ci def ay lawrata mak ay jullem ak yef ba nim nelawé bu yawo ci fajar gi da koy seenat mu xamut dal waxtu mi nelaw da am bis bo xam nak seigne ba dafa ñew di len diko defal di defal ataye ci kess gi boba gudd na lool néna seigne bi da ko jéggi ay yoon mom seigne Modou di indi kasse indi de nga barade indi ataye indi ki bagage do ko ye nak wolo ko ñen ci magni yakana señ ma sambu mo jumul wala señ ma sambu job sam amna ñen ñum ñet ci magni dal ñum ko wolo way señ mo do wax ne señ bi bim ko ye mi ngi yemu ci nelaw yim do nelaw nan la man de bama gaje gis kuy nelaw ken xamul kañ la neena di def neena magni ku ci ñew da la netli neela modou de la fekk fi muy nelaw man de bama gaje gis kuy nelaw ken xamul kañ la neena magni tam biñu ñewé mu tégal leen ataye tambali laaj leen yeen ñoom ne kenn ku ne na ngay nelawé ñi na ko nun dina ju liggé def ki nangam ak nangam bu dé bu guddii mamas tuuti dogu ki mom ci mom nak mu dog leen xamal ne man day nelaw duma ko xar fenn ne leen fima tégué barade bi ak fimi baxé dal digënu soos man na né ko gam mom waye bu mo noppé na ci ata Seigne Touba manam Seigne Touba kuko xamul ay kuko xam mom mu yem la da nga xol jëm jo xamni tay Sénégal ni mu metté won ci jamono jojé ndox ni mu jafé ci gox yoy yi noni lool sun dëkk bi xam nañ fa jëm jo xamni teud na ci wétti ndayam di jambatu mar ba sédd guuy té amul lum naan té and ak lool Seigne Touba musta tim fi ne ci dundam ben yoon la musta tim ci dundam té bo moy biñuy jox autour Seigne Massamba té kim joxon satala gi da ko raw kéro la mujjé denkané ak satala fum jëm mo yoral bo mo sat la gi té du musta julli itam ñaari waxtu farata ci mel ñap mom dara wax né man duma jëfëndiko ay sel du seli diiné du seli ada né seli diiné moy mel ñap nga bëgg ci julli ñaari farata señ bi ñun ñi nga xamné manam suba ba tim ge and ak lolu señ bi manam dëkke koor bo la ci ak li ci gëna yémit moy fi né mom musta julli sax ci digg waxtu fi né man ñël bénn waxtu la da julli té fi né nafilé yi ñi def yépp ginaaw fara tay da ko da def señ bi bu ma sa julli timis ñaar raka yim ci tek señ Bassirou néna baqara la ci téré ak Ali Imran ko xol ko gu nafilé té lool bokut ak limi nafilé ci guddi gëna señ bi bokut ak señ bi li mu bind lepp bokut ak mag ñi mu tërbiyé défar leen ñu nekk ci ñob waxtu ak ñub ak jégué yalla xam ko bokut ak dekk yum sanc docteur Khadim Sil gis na mu def ci bind bu am solo tesam bo xamne wax na ne wagnina na ñenti téméri dekk yo xamne mouride ya ko sanc ci ndigalu Seigne Touba motax Serigne Touba mom Serigne bi bu mata sante yalla la ana xewal gi gëna reey nun Sénégal mom ak nun ñi dëkk ak mom ak ñi ko xam ak ñi japp ci mom japp mëne suñu borom defal nañu xewal gu gëna reey jëmmi Serigne Touba ji waye and ak lool nak mu doon ko xamni tay moy ki gëna deppok sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam manam bo bëggé xam luy sunna yoonte bi xolal li Serigne Touba da jëf am sunna dafa bari ngay gis ko xamni yam lay wax bu ko tak dara sunna yoonte bi sunna ben way la won bo xamni mom moko sos waye Serigne Touba mom mom yitté mo doon xam la wër ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu diko jëf laysat li al yawma hajatun uammiluha si waqti faika qatwa al qalbi wal badani nga xane mom yemut ci roy yonente bi ci sayiram waye batin xolam xam nga lolou dafa bok ci roy yonente bi xol bi moy melay xol bi jikko yu rafet yi war na ci yow lolou lepp da jekene man Serigne Touba ni mu jeex ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam bo ci don ñew da nga japp ne mom lolou rek mo don dundam xol lim ko tag lepp ak lim ko way ak lim ko jëfal and ak lolou lepp fi ne ak njabotam mbollem ñim jëk am ñepp mané ne rasulullah lañ tuddé Serigne bi lolou yépp yému la murid yi gëna daano manam buñ tuddé kenn Serigne Touba tuddé ka ci res nak seeni baye ak seen way Serigne Touba yi xol njabotam gep rasulullah lañ tuddé muhammadul mustafa muhammadul fadil muhammadul amin muhammadul jamil muhammadul bashir muhammadul mukhtar muhammadul yadali muhammadul ahmad amna ci ñaar muhammadul mukhtar amna ci ñaar muhammadul murtada mu Serigne Murtada mu bax mi nga xamni mo tassal tam ji fep mom mo mujjé ñew Muhammad kep la ko tudde won waxnañ ne Serigne Dia Abdul Rahman lo mo ci yok Murtada ji la ci yeme moy bisub gamma la feñ te loxo bi dañ ci bind Murtada ju leer nañi yo xamna ñu bari gis nañ ko lolu Serigne bi lu yeme la manam nga xamne Serigne manam Rasulullah mo jëmmi Rasulullah de nga manam la jëmmalat mom Serigne Murtada ci Serigne sun borom fayé ko ko lolu la ci xawa japp ba ci Abdou yi fi ne man nañ leen delo ci yoonte bi xam nga bo jang xidma bi ni day gis Abdul Qadir Abdul Samad Abdul Quddus yeb turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam Abdul Ahad mom la ci gisut al Ahad nak amna Abdul Ahad la gisut ci xidma xet xidma yi waye turu yi Abdi ci res yeb melane de nga budé ci soxna yitam nono ñepp fi ne ñim am ci ay soxna amna ñetti Fatima xam nga am ñetti Aisha am ñaari Khadija am ñaari Maymuna am Ummu Kalsum amna ci kenn nga xamne njabotam gep dafa delu wat ci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo gisee mag ñaanu nak momit fi ne xam nga ku melne Mam Sharafal ñu doon tuddu fi mi doon tuddu fi nga xamne xamut keneen mom Serigne Touba kep la xam bu doon mom mo doon tuddal bo ay ak njabotam ñepp Serigne Touba leen tudde waye xam nga ku ci am gone da ngay yeglu Serigne bi jox la tour motax bo gisee mag ñi seen njabot yep Muhammad leen tudde ñepp Muhammadul Mustafa faal nga yo xam nga bo demone Darul Mati Muhammad Hawa Balla Muhammadul Habib Muhammad bo demone Imam Cheikh Anta de nga Serigne Muhammad Serigne Muhammadul Ma'mun wa Serigne Modou Ma'mun Muhammad ñom ñepp rek Muhammad lañ tudd seen njabot yépp manam murid yu mag yépp seen njabot Muhammad lañ tudd sallallahu alayhi wasallam motax lolu lu yéme la motax Serigne Touba dal mom noni la demone nek ko xamni nima ko waxe amna yu dajje ci ak dundam yo xamni manay ne xar bax la yo xamni yombut jëm jo xamni musta tok te jublut penko nga musula julli te jappul musula itam julli tim danaka lumay ben yon ak julli musuko raw ci kaw suuf xame seluko itam lalup teud yomb yomb l'islam yit musuko jefandiko ci dundam musula dañuy wax lek ba sour musuko def ci dundam musula waxtan ba talli musula wax lu ñaaw musuko jef itam musula sax jambat kenn kuma yalla musula bëgg mbamu dox jëm ci lenn lu may lu yalla gëreem dega walam azal munzu aqaltu taliba ma'rifatin billahi jalla taiba fajultu bayna al-ulama wal awliya bi niyyati wa amali wa qawliya kay la yadi'a umri at'aba bi husni dhannin qada al-ihtisaba thumma ilayka la ila siwaka qad sirtu lamma

0: waaw kay jërëjëf Mbacke Balla ndee xam naa ok jërëjëf Mbacke Balla man de dama xawut xanaa ma nekk sama gaay di sant saw sëriñ ndax gaay danañ ma ko ci waaye day cant gi moom xam naa ne moom waaw mënee su ko génne ko ci mënee su ko génne ndax rey na lool sax Mbacke rey na lool waay wallahi yàlla séere na ko yàlla séere na ko sant nañ la lool Mbacke na yem foofu waaw bu dee laaj gay laaj di dami ni xam naa kiyoon la bëri na lool di wax dëgg fa yàlla nag yàlla baax na laaj bu njëkk bi de xanaa day wax ne ndax jigéen de am na sañ-sañu dem di jébbalu di fekk maanaam kilifaam a ngi fi bu dee ko amagul borom kër woo jëwam bu góor mu ngi fi wala ki am borom kër gi borom kër ma ngi fi mu bàyyi ko mu dem di jébbalu ci ab sëriñ te amul ndigalul borom këram wala ndigalul woo jur bu góoram kilifaam booba rek te buñ demee tamit ba loolu am tamit ndax kon bu boobaa sëriñ booba mu jébbalu ndax day faf doonu kilifaam rek nga xam ne la nga xam ne wayjuram sañoon na ko ci moom wala borom këram sañoon na ko ci moom kilifaam googa da koy sañ bu dee wayjur wi maanaam sañ na ko sëriñ ba da koy faf sañ koo mayee comme ni ko wayjuram sañ a defe bu dee borom kër wi tamit xëy na ndax da koy sañ di sant ay mbir mu koy jëf daal comme ni nga xam ne maanaam noonu lay waree ci diggante ak borom këram ndaami ni loolu lay laaj
1: laaj bi gudd na léegi léegi sëñ Modou loolu xam nga li ci am mooy góor ak jigéen maanaam ñoo yem ci lépp ba mu des ci biir kër gi rek leen suñu borom teqalee am nu mu ko organisé jiital maanaam kilifteef gi mu jox ko góor ne ko itam dellu wut di indi dundal waa kër gi jigéen nag lu mën a am moom kenn sëntu ko mu def ci lu may lu ko neex xanaa ak ci jëmmam ak ci bawam kon foofu rek la ko suñu borom ki waaye lu dul loolu nag ci wàllu jaamu yàlla yëpp wutewuñ ci la ci am mooy dañoo bokkul nag góor ak jigéen bokkuñu moo tax mbir mu ne nañ koy defee du bokk bu dee ci wutub sëriñ nag boobu ba tey ñoo ci yem ni góor aajowoo ab sëriñ noonu la ko jigéen aajowoo sëriñ mooy kan mooy koo xam ne tey dalay teete ci yoonu yàlla moom it la nga séq ak moom képp loolu nga séq ak moom bokkut ak li nga séq ak sa bàyyi ak sa borom kër yooyu bokkuñu dara sa bàyyi mooy sa kilifa bu dee maye moom sa bàyyi lay maye xam nga sëriñ bi nag man nga diisoog moom ci mbiri adduna yi yépp dégg nga bu dee ci faratay sun borom yi moom sëñ tubaa ci moom wax na ci majmoa bi ne amul loo ci diisool moom moom da nga koy jëfe moom sëriñ itam da ngaa war a topp ay ndigalam li féeg mi ngi dëppoog ndigali yàlla yi di mu lay tere itam li yàlla tere sëñ tubaa wax na ne maanaam wa bil maasi la tuti maxluqa tañ demee ba ak mooy yàlla ñëw moom bul ci topp mbindeef loolu moom moo xam sa sëriñ ak sa bàyyi ak sa borom kër ñëpp ci yam topp borom kër it buñ ko waxee xam nga léeg-léeg dañ koy bubasal waaye jubluñ ci maan nga topp ko ci lépp lépp lépp xam nga daa am yoo ko war a topp yoo xam ne tey li fee mi ngi dëppoog rek bëggu ko suñu borom tabaraka taala loolu mooy gàttal gi maanaam sëriñ moom boo ñëwee ci moom da lay jox ay ndigal ndigal yooyee da nga ko war a jëf moom ndax boo ko jëfee itam da nga daal gis jeexit ji mooy anam dund koo xam ne ak programme jaamu yàlla la lay tegal boo xam ni boo ci jaaree nestuut say melo yu bare bari soppiku sa dund lu bare bari gën a jag nga gën a jub gën a bëgg lu baax lu bon gën laa sàppi ngay gën a jege yàlla bu ko defee yii nga xam ne nag moom la sëriñ si joxe ci azkaar yeeg yooyu noonu yooyu ci la buntub tëbbug suñu borom ne nga xam ne tëbb googu itam moo lay gën a jegeeleeg suñu borom di la gën a sotti ci yow mbooleem doxub góor yàlla yi xam-xami góor yàlla gën a demee moo xamut sont naa li nga bëggoon wax waaye loolu laa jàpp ci li nga wax ni
0: waaw moom kay daami na loolu la de léegi keneen ki moom day laaj wax ne ndax ku jébbaluwut moom des na ko jàppee murit
1: ku jébbaluwut
0: waaw ndax des na ko jàppee murit ak tamit ndax nit ki sañ na maanaam xëy na gisut maanaam sëriñ boo xam ne xëy na mën doy na ko ngir comme ab sëriñ mu daal di gënu ci buroxam rek daa dee wax maanaam fas yéene jébal boppam sëñ bu mag bi
1: sëñ Touba.
0: Waaw, ndax lu kooka bu ko defee njébal googu ndax dees na ko nangu.
1: Waaw, xam nga sëñ Touba li lay booleeg moom li am solo mooy aju ci sëñ Touba. Aju nag sëñ Bakki Bousso mu baax ma radiyallahu anhu sëñ Moussaka da ko laajoon laaj yu bari ci yu laaj yu mel nii mu tontu woon ko wax ko ne ko aju maanaam mbirum xol la moo xam ne jëf da koy jëmmal wax di ko jëmmal. Yi koy maye itam du mel mbir kese fi ne am na yu bari yoo xam day maye aju sëñ Touba jël wirdam wi moom sëñ Touba ci moo wax ne am ma taalluqu fa yaxsulu bi axdil wirdi waxut sax boobu wird wi waaye wird rek woo mën a jël ci wird gaa yu baax yi yéene ci aju maanaam loolu day maye ak aju ci sëñ boobee wird day maye aju wi jaayante itam day maye aju nekk loon sëñ Bakki Bousso misaal na ko ci bëgg sëriñ bi ak liggéeyal ko ñaar yëpp day maye ak aju. Aju nag moo am solo sama sëriñ bu baax ba da ko daa misaal ci boo demoon ci gaar bi saxaar gi nga fi fekk wala train bi xam nga day am wagon yoo xam ne dañ koy jàppale ak saxaar gi wagon nag bu ci jàpp ak saxaar gi rek bu saxaar gi dem da ko yóbbaale woo xam ne nag jàppalewuñ ko ak saxaar gi xam nga bu saxaar gi dem da ko fi bàyyi xam nga mooy li daloon mag ñi bi sëñ bi dem ci géej gi te jaar Louga xam nga mag ñi dañ leen dugal ci ab wagon sëñ bi ñu dugal ko ci kanam naka te sëñ bi moom saxaar gi déqi na bu yàgg ba xaw a jege ndar te mag ñi ñoom ñu ngi toog di xaar dañu teqi saxaar gi xam nga boole giñ koy booleeg saxaar gi nag loolu mooy taalluq ndax ne fu sëñ bi jëm da lay yóbbaale ruux sa ruux mooy moom lay lëkkaleeg ruuxam loolu nag lu am solo la ndax lépp li sëñ Touba diggee fi ne ñi aju ci moom la ko dig xéewal yi mu waxit yépp ci ñi aju ci moom lay jëm aju yoo nag jaayante da koy maye dégg nga yeneen di koy maye waaye nag jaayante moom daa bokkut ak yooyu yëpp moom daa mënta ñàkk nag laa jàpp moom jaayante daa am solo ci diine xam nga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bi imam muslim net li ne man maata duuna bayatin maata miitatan jahiliya maanaam boo faatoo te jaayante woo fenn maanaam yow deeg jahil nga faatoo yal ci yàlla musal mi loolu rëy na de moo tax jaayante lu am solo lu ami jeexit la ay jeexit tamit bukkut ak wirde yeeg xaside yi mi def ci yow jaayante moom gis naa ne itam ku mas a ànd ak sëñ bi faw da ngay jaayante ak moom moo tax jaayante mënta ñàkk am na ñoo xam ne ngi ci biir yoon wi te jaayante wuñ fenn xam nga leen am na ci mooy jaayante du cégee ni maanaam koo gis rek jaayante ak moom sëñ bi wax na ne waxtabir rijaala qabla suxba wala tusaaxib xumuran am aw daa raxba maanaam ab sëriñ lu ñuy tànnal la li fee gis a góor nag ku la doy sëkk ku la doy bu wér moom yow mën ngaa wëy dégg nga nekk ci biir yoon wi bëgg sëriñ bi di nekk ci liggéey sëriñ bi ba keroog ngay gis ku la doy bu wér nga doog ànd ak moom ndax ab sëriñ mooy yow da nga koo jaay sa bopp da ngaa jaay sa bopp yàlla ba pare nag jox sab nos sëñ bi inna allah astara min al muminina anfusahum xam nga suñ borom dañuy jaayantel inna allazina yubayicunaka innama yubayicuna allah yàlla ginnaaw gisunu ko nag rasulullahi moo ko jëmmal moo tax ñu ko daa def ci moom rasulullahi biñ ko gisutit sëñ bi moo ko jëmmal xam nga sëñ bi biñ ko gisutit ay bunt ñoo fi am yoo xam ne ñoo la yóbbu ci sëñ ba wa man taallaqa bi wasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal léegi nag bunt yooyu nag koo ci jaayanteel da nga koo dénk sa bopp moom may ko ci sa jëmmit mu sañ a soppaxandiko ci yow sañ laa digal sañ laa teel sañ laa dugal ci mbir sañ la jàggeene loolu sañ bi du ko jug nga may ko sa bopp xam nga ah moo tax sañ bi daa wax ne lu ñu tànn la moo tax moom ginnaaw gisagut ku ko doy na dëkk ci ñaan nag suñ borom boole kook ku ko yóbbu fa yàlla Abul Hassan Sadari Cheikh Abul Hassan Sadari bokk na ci ñaanam daa wax ne allahuma dullani ala man yadulluni alayk moom daa jóge woon dëkkam Maroc mel na ne maa ngi guddal sax dem ba Égypte doon fa wutub sëriñ gisul ku ko doy mu dem ba Iraq daje faak Cheikh Abul Fath al Mousili Cheikh Abul Fath al Mousili ne ko yow maanaam man duma sab sëriñ yow sab sëriñ ma nga fa nga jóge woon xam nga léeg-léeg nit ki day dëkk ak ay gaay xaw leen a xeeb nii ci wala boog gaa yi wax ci rajo yi naa sëriñ amatul nga ne sëriñ amatul fekk sëriñ yaa sëriñ saag bi xam nga baax lool te mën a gaaw lool ci yóbbu la fu sori moo tax sëriñ si tey bokkuñu aw melo itam sëriñ si doo leen natt ci wenn melo dañoo wuute ay melo waaye nag boo ñaanee suñu borom suñu borom mën laa booleeg koo xam ne tey moo lay tegtal suñu borom tabaraka wa taala allahuma dullani ala man yadulluni alayka loolu la daa ñaan.
0: Ok jërëjëf Mbacke.
1: Waxumul daa mel ñaari laaj nga wax tontu naa yëpp la xam
0: naa. Daa mel yëpp ñëw na ko. Beneen bi de xanaa dane lu ci mel ni suñu bés bi nuy waajal te muy samedi bi muy cant gi nuy waaj a def xeeti bis yu mel noonu maanaam ku ci bëgg a fësal sa cant dëggantaan yeme ko ci sëriñ bi maanaam gan yoon nga ko war a jaaray laal.
1: Waaw loola moom ginnaaw boo defee say farata ci bis bi lépp loo loo jëf rek ci lu baax da nga ca yéene ne nga sant yàlla ci jëmmi sëriñ bi, loolu nga ci fas rek waaw. Loolu moom boo ko defee max boo yëkkate bool sax fas ci fas ko ci, wala booy ñëw nga yéene ju matale wax ne daal lépp lu ma jëf tey jii da nga maa ngi ci yéene sant suñu borom doolu taala ci jëmmi sëriñ bi, wala santale sant sëriñ bi ci moom ci xéewal yi nga xam ne moom la suñu borom jaarale ci moom. Loolu moom ci yéene ci daaj yéene moom ci la lépp aju xam nga mi gokk.
0: Jërëjëf Mbacke. Beneen bi moom dafa wax ne maanaam lu ci mel ni barab bi nu ne nga xam ne dëkk bu doy waar la, jaamu yàlla jafe na fi lool, mu ne gan wan yoon moo gën a gaaw ngir am fi ngirëmal sëriñ bi ki nga xam ne maanaam mi ngi ci dëkk bi.
1: Waaw yoon wi demam mooy nag nga jihaad ak sa bakkan, mboolem bànneexi bakkan yeeg xooy-xooy yeeg yooyu nga xam ne tey maanaam àdduna la julay woo nga bañ leen wuyu te wuyu sëriñ bi, loolu moo ci jiitu. Waaw nga jihaad ak sa bakkan. Loolu nag la la ciy dimbali mooy nga bokk cib dayra, ci bokkul cib dayra sëriñ bi da ngay gaaw da ngay seey ci tubaab yi, te seey ci tubaab yi moom yàlla ñu ci yàlla musal nag wax dëgg. Tubaab yi am nañ mbirum àdduna waaye alaxira lañu amul xam nga. Ñoom dafa am lu leen manqué mooy pas-pas bu wér, loolu nag noonu dañ ko am ba noppi, moo tax loolu amul feneen fuñ koy jàngee moom, amul kenn ku ci jàngal leneen itam. Loolu nag la la ciy dimbali mooy nga bokk cib dayra, di teew dayra itam. Boo ñëw itam loo man ci azkar jàng alquran ak qasida yi ñu fi def yépp nga nekk ci, te sellal sa yéene ndax dayra lu am solo la. Moom la suñ bi waxoon wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum himamun, ay mbokk ay maanaam nit ki ka muy àndal kooku lay jël jikkoom, da koy jikko day wàlle xam nga, koo bañ jikkoom rek bul ànd ak moom. Wari ñëw nag ci mbooloo murid yi nag benn dana la dimbale ci tey ki nga xam daa beru rek di yëf lu baax mën a gis gaaw gis boppam xam nga. Wari ñëw ci mbooloom nag da nga gis ku la fiyete kaw ci wet yépp ci wàllu pas-pas ci yu bare bari ngay roy ci ñoom doo gaaw gis sa bopp. Te itam fii boo fi ñëwee moom faw nga fàttaliku sëñ Touba, te sëñ Moussa ka mu baax moo waxoon ne waa ji Moussa bul fàtte waa ji fa Touba yal na yàlla musal ci fàtte waa ji fa Touba bu la fàddoo it saxal ca lam santaane, na ko say gët ne jàkk, na ko sab xol ne jàkk. Moo tax loolu nag dayra dala ci dimbali, soo fi ñëw rek saxal dana dem ci sëñ bi moom. Boo ñëwee faw gars yi fi tudd sëñ Touba, faw ñu jàng fi qasida itam, faw ñu jàng fi alquran, faw ñu joxe fi ci yoonu yàlla, wala ñu def fi xidma nga séddale café wala dara. Yooyu yépp nag yu am solo la, moo tax loolu moo jiitu. Te itam boo bëggee sa pas-pas bañ la réer it da ngay wutub dog, ndax xol li koy sàmm mooy tudd yàlla, jëlal wi dul maaxuus, te bañ a nekk di wut ci lu woyof ak lu gën a tuuti déedéet. Jël dog bu matub dog, am ko itam ci qasida itam nga am ci dog bu wér, te saxal ko nag loo tabja loo sonn ci bis bi faw nga jànk ko. Julli itam bu la dara mën a tee julli. Léeg-léeg itam nga toog jàmbat sa bopp suñ borom borom Firdaws sëñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdaws si mu baax ma dana wax ne yi tax a àgg yett la mooy dégg nga yenu li nga attan, yenu loo attan. Bul jël nag lu la ëpp doole moom, boo ko jëlee fi ne mën nga jekke génn ci nit ñi xam nga loolu baxut, nga yenn la nga attan. Tey doxee na nga mane, bul seen koo xam ne day daa am aw doxin nga ne naa def ni moom déedéet, ndax nit ñi bukk ñu xam nga dégg nga. Mu doo xam ne dafa da ngay yenn la nga attan, tey doxee na nga mane, tey sukkandikoo suñu borom nag, ndax ku dem rek suñu borom la xëcc, ku am dimbal rek sëñ Abdou Khadim bu baax ma dara neex jàmbaar xawma ko ku ñu dimbali la xam, mooy ku dem rek dañ la xëcc. Loola nga sax ci loola, boo ci saxee maanaam sa pas-pas du la réer, dëkk bi du la soppi bu soobee yàlla.
0: Ok jërëjëf Mbacke, noonu baax na. Xam naa laaj yi moom foofu dana ci am yoo xam ne dama koy bàkkle rek. Waaw xam naa si lu ko moy di sotti. Am na ci yoo xam ne maanaam dafa yaatu lool, maanaam fi ne ab jotaay la laaj. Yooyu xam naa dama koy faf bàyyi rek. Waaw kii de ne gan xasida moo gën a gaaw ci raxas xol ak defar ruux ngir maanaam boo xam ne lay dimbali daal ci nga mucc ci maanaam ci sa bakkan.
1: Gan xasida wala.
0: Waaw gan xasida wala gan ñaan.
1: Gan ñaan wala gan
0: xasida. Waaw gan ñaan wala gan xasida noonu la ko bind.
1: Xasida yëpp xasida koo jàpp rek bu yàggee mu raxas sa xol. Xam nga li ngay jàng yéene ji nga koy jàngee moo ci am solo. tuuti geeg bari gi amu ji solo ni fi ne li am solo mooy nasax da nga di ko jàng yéene joo xam ne yéene ju sell lay doon di ci fas itam teewul nag raxas xol moom am na lu mel ne a'uzu bil ilahi bismil ilahi a'uzu bil ilahi dil wujudi waaw loolu sëñ bi xam nga wax na ci njëlbeen ga ne suñu borom yàll na képp koo xam ne yaa ngi sàkkoo raxas sikki bakkan yi yàll na suñu borom raxas sa sikki bakkan Seyd Abdourahmane sama sëriñ bi ku ko fonkoon la a'uzu bil ilahi dil wujudi mi ngi ko tënkee a'uzu billahi noonu la ko tënkee am xasir gàtt la juróom-ñeenti biir la yaakaar naa mi ngi xasir gu gaaw ci raxas sikki bakkan la wax dëgg yàlla ak xasir yëpp rek mi ngi ko
0: waaw tabarkàlla noonu baax na kon xam naa yow mi ko doon laaj xëy na boo bëggee téere xasida bi mën naa la koo lijjanti
1: jaalibatu itam jaalibatu sëñ bi maanaam wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaariin ak nuur itam gaaw na lool sëñ bi ak xidma rawatina kubra bi moom it sëñ bi dara gënu ko gaaw moom yëpp rek
0: ndeysaan
1: am na sunu sëriñ bu baax ko ñuy wax Cheikh Mouhamadou Dakhoul Miska ca gànnaar Cheikh Mouhamadou Miska moom nee na ma xasida moom maanaam amul genn xasida goo koy jox fi ne moom du jàng genn xasida képp lay jàng muy jaawartu amul geneen goo ko mën a joxe day teg fee waaye jaawartu képp lay jàng ndax moom la ko sëriñam joxoon waaye jaawartu moom boobu it sëñ bi maanaam jaawartu dara gën ko gaaw sëñ bi jaawartu ci man la ndax ku ko mokkal sëñ bi daa wax ne desu ñiy laaj ci bàmme duñ la laaj xam nga te ñooñu ku sab xol jag lañ dul laaj waaye ku indi ay taq-taq faaw ñu di jënd sa mbir xam nga
0: baax na beneen bi ci wérdu wi la nee na ku jëloon wérdu wi toog ab diir defoo ko léegi bëgg koo tàmbalewaat nag ndax day ajoo nga sàkko ko yeesal maanaam nga fexe ñu yeesalal la ko nga doog a tàmbalewaat wala mën ngaa
1: diir bu yàgg defu ko
0: waawaaw
1: loolu moom fekkee daa bàyyi woon ci boobu nga xam ne moom daa bàyyi woon aslan kooku moom day dem wutaat ci ndigal moom bu fekkee nag ak wéradi la wala gàllankoor boo xam ne tey du cooba dem loolu bu gisut ku ko yeesal mën naa jekkee ki rek wëy ndax ndigal laa nga fa ba léegi waaye yeesal gi da koy gën a dolli barke rek
0: noonu baax na waaw kii day daanaka moog laaj bi ma laaj léegi rek dane ban yoon mooy gën a gaaw ngir àggale ci suñu borom waaye loolu daanaka mooy li ñu doon wax léegi rek
1: waaw loolu mooy yoonu sëñ tubaa bi rek mooy gën a gaaw ci àgg ci suñu borom
0: léegi beneen bi ci wérdu yi la ba tey dane ndax maanaam wérdu wi maanaam siyax yi ni ñu wuutee ndax loola du am impact yi ci njariñ li ndax maanaam du tax njariñ li ëppee fenn par exemple nga jël xaatam ak Kamil comme Kamil moom daanaka moo gën a yaatu wala njariñ yi ëppee mu ne ndax loolu amul ci wér
1: loolu nag sëñ moom xam nga xaatim fukki minute mën nga ko jëlee fukki minute xafiif mën nga ko def ci fanweeri minute bu dee Kamil mën nga ko def ci ñeen fukki minute loolu mooy ñi gën a yeex wala ñi gën a digg doom waaye am na ñoo xam ne ci waxtu dañ koy def looy def ci waxtu nag ak li ngay def ci fukki minute ak li ngay def ci fanweer bu fekkee waaw loolu di moom fekkee dañoo tolloo moom da ngay seet la gën a gàtt kon nag yëpp baax nag
0: waaw kon de xanaa nu déggi ko noonu keneen ki nee ne moom ab mu jëddit ndax moom
1: yooyu nag jëf gi moom mi nga ci xol bi nga ko jëfee rek moo ci am solo xol ak teewlu gi nga koy jëfee rek moo ci am solo xol ak teewlu gi nga koy jëfee rek moo ci am solo mu ne tey nit mën naa def lu gudd te du am jeexit ji ni def lu gàtt waaye xol ba nga koy jëfee innama al a'malu binniyaati wa innama li kulli imriin ma nawaa loolu la ku baax ko waxoon sallallahu alayhi wa sallam
0: yi dee ne ak mu jëddit ndax bees koy wàccee dees koy wàccee ngir ab dëkk kese maanaam génne dëkk rek par exemple Sénégal wala ngir àddina bépp la moom loolu lay laaj
1: waaw mu jëddit moom dañoo wuute dafa am ñoo xam ni genn wet la ñuy yeesal ci diine am ñoo xam ni tey ci misaal ginnaaw yonente bi wetu politique ak doxal diine moo njëkk a yàqu xam nga suñu borom waajal ku ñuy wax Omar ibn Abdul Aziz mu ñëw defar wet googu dellusiwaat ko ginnaaw bi pas-pas am ay jafe-jafe ndax ay kuréel yu bari daa juddu suñu borom waajal Abul Hasan al Ashari mu ñëw jàngalewaat ko fiq itam noonu bi mu baree ay jaxasoo suñu borom waajal borom yendi ngir yi noonu la ko toppe tasawuf it noonu ku mel ne Imam al Ghazali bu dee ku mel ne Jalaluddin Suyuti moom moo waxal boobam ne man ma am mu jëddit la ginnaaw bi mu limee at mu ne ak kajee mu dat ji mu jëddit moo tax day am ñoo xam nag diine jëpp lañ ñëw di yeesalaat di ko jàngalewaat mooy ku mel ne Serigne Touba nga xam ne diine jëpp la ñëw jàngalewaat ko moo tax kenn ku ne ak la muy yeesal. Léeg-léegi itam ab bërëb moo koy tax a jóg, ndax bërëb ba fa la suñ borom nammu ñu defaraat ko ak ñu liggéeyal ko fa foofee, ndax lu bari lu fa yàqu. Léeg-léeg nag mu doon koo xam ne day matale maanaam àdduna sépp la li jënaat, jëmmi diine ci moom mu rek lay jàngalewaat. Nit ki Sëñ Touba nga xam ne moom du Sénégal képp moo ko tax a jóg, waaye àdduna sépp ko tax a jóg. Yaa ahla barri yaa ahla bahri uuju li barri lakin unaadi kulla al biladi wa sayyiri al jamia li ansara bi jahihi wa rudli al amsara wa habli an nusrata fi al buldani jamiiha. Maanaam réew yépp la doon lijjanti si moom nag def na la ko war. Noonu nag noo waroon a jël mbir mi yóbbu ko nag fa ba mu dem fépp, xëy na yéen a ngi ci yàlla na ko yàlla gën a yokk. Bismillah.
0: Baax nag gars yi day nee nañ nu kii xam naa laaj bi ci mujjoon daanaka tontu nañ ko, ndax day laaj maanaam gan anam lañ war a jëfandikoo xasida yi ngir mën cee jëriñoo, te daanaka day dugg ci sellal yéene gi Sëñ bi wax léegi. Donc sellal yéene gi rek boo ko defee moom suñ borom mën na la ci defal doo feex.
1: Xasida nag xasida am nay teggin, teggin yi moom loo ko gën a sàmm dégg nga, maanaam mu gën a am jeexit, jeexit ji gën a gaaw ci yow. Teggin yi la ci jiitu mooy nga di ko jàng ci ak laab. Yow sa jëmm nga laab, bërëb bi nga toog laab. Xam nga loolu la Sëñ bi wax ca Masaarikul Jinaan dégg nga. Waaye nag nga xeeñ lu neexit baax na ci, bokk na ci itam maanaam nga yéene ji nga koy jàng itam nga seetal ko. Xam am na ñoo xam dañuy wax ci xasida yi ay njariñ, xasida sàngam boo koy kii doo ñàkk dépense gi ba. Am na ñoo xam ne looloo leen di tax a jël xasida yi, xam nga. Te yow sa yéene seetul, maanaam yow jëngoo xasida waaye dépense ngay lijjanti ci yow jéemoo yàlla, xam nga. Yooyu nag lu mat a moytu la, moo tax yéene ji nga koy jàngee lu am solo la. Xam nga mel na jeex na mbir waxtu bi jeex na, waaye danaa koy misaal ci fi ne xasida mooy lekk gu ruux, mooy dund bu ruux. Wax na bi ànd ak dikk la xuutul xal bi, xol ak ruux loolu la ñuy dundee. Ndax zikr la kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat. Waaye jëmm ji dafa am lu muy dunde, xam nga, muy lekk yeeg naan yi gars yi doon kii collation gars yi doon soññee. Loolu jëmm ji xam nga moo koy dunde. Xam nga jëmm ji fi ne tey buñ tegoon lekk gi da ngay raxasu, xam nga. Lu ko may boo dugalee sa loxo fi ne boo noppee ci lekk gi mën ngaa feebar, ndax microbe yi ngay lekkaale moo la indil feebar, du lekk gi moo la indil feebar, xam nga. Xasida itam dund mooy dund bu ruux, waaye noonu la demee moom it. Boo koy jëfandikoo yéene ji nga ko jàngee mooy tolloog maanaam raxasu da aji laab, aji na laab. Xam nga booy lekk dañuy wax da nga wax bismillah, bu waxut bismillahi rahmaani rahim seytaane ñëw ci boppam day ñëw bokk yow lekk. Léegi nag xasida itam boo koy jëfandikoo yow yëpp aji na ko, aji na laab raxasu, te mooy nga ànd ak njàpp, ànd ak laab. Yéene ji nga koy jàngee sell, jàng ko ngir yàlla képp ak sàkku ci ngërëmul yàlla ak yéen demee. Waaye lekk gi itam fi ne boo ci jëlee lu ëpp, xam boo lekkee rek continuer Sëñ bi te bàyyi, maanaam boo noppee jafe-jafe day ñëw, xam nga. Mooy kenn ku ne am na lu tolloog sa jëmm quantité boo xam ne boo ko weesoo rek du baax, loolu da ci mat a sàmm. Xeeti lekk it bokkuñu, am na ñoo xam ni maanaam ceeb bëgg nañ ko, am na ñoo xam ne ceeb dañ leen ko aaye, xam nga. Moo tax xasida yi dugoo jël rek jàng ko fi ne. Am na yoo xam ni gars yi day waar yoo xam ne lépp lañ jàng, waaye day gis jëkk gis maanaam ñu xam nga maa ngi nettali Sëñ bi koo xam ni yàlla def na mas naa koo gis. Waaye dañu wax ne dafa nekkoon Dakaru doon fa nekk, waaye day jàng xasida nag. Waaye daa mujj gars ñi jënd si, bu ñëwee di jënd si bëgg a jënd du leen faale du leen jaay. Xam nga kooku jafe-jafe ngi tàmbali am. Maanaam yow da ngaa toog ngir jaay, waaye ku ñëw jënd si doo ko faale. mujj mu bàyyi liggéey ba yépp dem Touba toog fa di jànq si rek.

يا قلبي يا

Thank you.

بالتقوى والخلق من يوم البعث

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am ay jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm

بجدرك الحكيم حيث أقضي هذه هي مثل أفضل مدن

Yeah, I love you.

وفتنة في كل الزمان يا قرن في الساجد والفاتحة

0: on est digne de Seigne Moutaka, mais nous avons une bonne communication, il y a des choses qui sont en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se waaw ma tek beut mom yakana ni li olf ndiaye di waxna ma mom amul waaw bakkan la laaj waaw fini ni touti kanam nga xamni ñu ngi dugg ci safar gi medd mo jaade nga fek ñu tek ay baful way way baful yoy ñi tek deug la ñun neew ñu ndax bafali gina dang ko tek bu la nexe tek xasaay waye tek ci dik di meddum touba nga tek fa ay baful di tek teug mbalax mo xamene te señ bi mom bamay téré da cey bolé teug mi nañ waxante deug tek mi mom kenn ko ne xamne da ko ci bolé wa yow mi tek baful yi nak legui nak nga xamni xeside ya nga fe touru yalla fe nga ne ko fa tegg te tek malax am tegg yow kay legui kon la señ ba don bañ mom yang koy def te señ bi nak dañ ci jël matu way señ gañ lu wëri wër la lolou mom nako ñepp xam legui nak nit ñi kon nañ bayyi xel lolou ñi nga xamni ño dekk ci dekk bi di wajal magal gi nek dugg ci safar gi ku ci bas fi beurep wala nga ne damay safar wala lo meuna xam lo yang koy def na nga xamni xeside señ touba yi mi ngi fi touru yalla wi mi ngi fi te man ness na ci deglu lo beug deglu te do jadd te tam do def lu sun nakari señ bi te yakana ni djel sa loxo dugal ci tal ba nopi na duma lak sa bop ngay nax señ gañ loy wax ci lool
1: wa señ Moussa xam nga ginnaw dañ ne dañuy wadjal bisu señ touba bi muy fukk ya ak djuroom ñet
0: wa
1: su benn bi tero ñun fukk yi ak djuroom ñaar yep sante señ touba lañ ko wara def señ bi nak bokay sante da ngay xol la nga xamanteni bu señ bi ñewon comme nima ko waxon sang rek do soppi saw doxin do soppi saw togay say kaddu itam fam la wek fekkon ngay wax rek fa ngay nekkat
0: ndeysan
1: waye su fekkenti bi yow da nga tak say radio tek lo xamanteni bu señ bi ñewon nga wañ ko wala nga fay ko lolu kon bokku tak li nga xamanteni mom la señ bëgg ndax mom bi mi liggeel sangam bi daf ne ci lim ma tanal wa kon nañu xol li ni señ bi tanal ñu liggeel ko ci wa wa wa ginnaw dañ ne dañ koy wadjal wa ndax sun borom da ko fayé li nga xamanteni mo doonon fukki ak juroom ñett mom ben fukki ak juroom ñett mu koy sante ne nañ ma ko ci sante le ñun ben bi be fukki ak juroom ñaar ñu ne serigne touba lañ ci sante waaw ndax te dimna ni boy xol amna ño xamanteni da nañ fonku teeru magal gi ba bisu magal ba sax duñ ko fonku
0: wallahi wallahi
1: lol nak baña def li ci dess sax mo ko gën ba bisu magal nga wara nga def
0: nga def
1: li nga wara def
0: señ gañ ñu bari ni lol ba wuñu ko xel
1: nga def wala nga wara def
0: nga xamni fi amna ño xamni liñ yoll lepp man nañ ko financer avant magal
1: gi mais
0: bu magal gi ñu nga tok
1: di def dara bo waxe ñu ne man limay ron lepp def nako
0: ndeysan
1: su boba nak legi yow kon la nga xamanteni mom la señ bi santane won defoko waye nak kon lam ci deggele won doko am de
0: dedet
1: waaw waaw dina lam santane won defoko kon lam ci deglon am
0: te señ gañ bis bi kat dafa day bis bu am solo ndax dama koy faral di wax ci emission yu bari bu ñuy wajjal magal man leen bis bi dong la señ touba massa ñaan dimbal kay leen def lema nangam
1: kesse
0: bis bi rek ci leen ko sax
1: dong
0: ken ne musta degg fam ni kay leen def lema nangam waye bisu touba la ni kay leen sante lema yalla
1: waaw sun borom
0: ñun ko lutax mu ne lima yalla defal man lotuna ci menum kess man sax ma diko man dama ñepp ñew sante la yalla ay way bis bobu kon ku koy wajjal señ gañ ni ko waxe ni nak manam ku koy top wala nga bëgg ko tal bu gisato ko wala gisoko nak nañu xamni señ bi kat say si xagne man nañu bañ way batim bo ma ngi ñu gis mom
1: ngi fi kay
0: demul fenn mom lool mom lañ ko xam mom
1: ngi fi leer na ci magal gi sax leer na ci
0: waw
1: ndax yow amut ben mourid yi ci tidde yu neew la fekke dina ci am ngir liñuy bende ci bisba mudi ci tit lu neew la xana kay lu gëna neex gëna dolle ko ngay wax wa ndax lan moy ginaaw yow sa so duggé ci sa birum neek am sa soxla so xamanteni leer na ne fi ne ni su fajuul gatché gu reuy man la ci dal dafa ko suru tok ne barke Seigne Touba genn loola faju wa mom mu ne na man mala wotelo
0: ñewal wotel rek
1: waaw lepp di dox
0: ha
1: kon ci ginaaw ci barkem bobé ngay ñaan teju ci neek ha légui mom mo la santlo kon kay wax deug yalla sam xel warna ma dal
0: wax deug yalla
1: sam xel nak lamuy dalé moy la nga xamanti mom la bëgg ko wajalalé wajalé ko nonu waaw ndax tay niti adina yi dong kuñ ci wowon tay man gis tribunal bi dong gis nako fa ay kilo do fa duggu yenn comportement bi duggu
0: waxana yu bari sax buñu dañ koy summi
1: dañ koy summi wa ginaa fofu nak aduna dong la rawatene nak ëlëk
0: té
1: ni nga waxe sëriñ bi mi ngi fi dé jogu fi lolou nonu cheikh abdullah hat yalla yokki ay léram waxawon né képp ko xamanté bi yaangi touba sa pujub nek moy sa séré yowmal khiyam man nima xamanté non la ko gissé ci sama walu deggine moy comme ki nga xamné

0: wax bax sama gaay yoyu wax deug yalla ñu ngi leen di siar bu bax te ñaan suñu borom defal leen tawfiix ci barke cheikh amad bamba khadim rasoul 88 68 19 02 88 628 19 02 ñu ngi won ci jang mi señ gañ gañ de señ gañ de man dama yakane dama ñu bari dañu déssé xam doli xassida lañ xamul xassida kikoy jang te yalla tax manam fokk suñu borom da koy téral
1: alhamdullilah
0: ak it ñu bari te est ce dañu dañu yakamti loolu poar gaay dañ ko yakamti té Olof Ndiaye da wax ni lo doon ab talibem do doon serignim jang mi mom da ngay def ndank rek di jang tek ko ci yoon ak it waxtu wo toge di jang xamni Serigne Touba nga jakkalo yow waaw légui nak lolou ku koy baye xel rek yakar na ni amna lo xamanteni do ci dugg amna no xamanteni do ci doni jang Serigne Gagne fi ne dem na dem dem ba fi ne nima ko waxe légui ñu bare bare fi ne ni doot ñu fanan bass ñu bare bare bare bare bare bo benen fu dum bur ken duggu tegal ba do la
1: lolou amna
0: ñu bare bare dem nañ ba liñ yor ci xassida yi dama len dañu déssé xam waleur bi lañ déssé xam ndax nituk aduna kessé rek nit ko xam nituk aduna kessé la ñew nga ni yëkkat xassay man dama ko gis fi Serigne Gagne nit ko xam nituk aduna la ñew ni yëkk ñew nga ni ab jankane ni bërit ni yëkkat mu tal ko lekk ne ko baxna doyna doyna
1: lool kay Serigne Pape Thiam mi rek fan yi ñu no sama place difa défar lu ab dolu mi may wax lu mel non mu nakari ko lool lool lool lool mu wonaat ma jang mo xam dañ ko yonne mu and kam teug
0: te
1: koko muy ko xamanti bi kuñu ragni ci yoon bi la
0: kuñu ragni
1: mune ma est ce mom li bu dajje ak Serigne Touba du reuf waaw waye Serigne bi mom lam waxone ku ci nek lam baxle la bokale ak mom ku ci nek lam baxle la bokale ak mom te li nga ne ndendum bur ken teugal ba do la ñaari xeside yoy nga xamni mom la ubbe Serigne Omar Diouf yalna yalla doli ay leram
0: amin
1: Cheikh Salim Mbake mi nga xamanti mo don sangam yalna yalla tass ci barkem
0: amin
1: moko won bam ñew mu ne ko da am waxtaan wu def ci magal gi mu bëgg ko ubbe ko ñaari safar yi doom ji mako do netti adama neena kër ak fu ne dugg nañ fa ngir wut xassida gi andi ko
0: ndeysaan
1: señ bi nak ne ko jang ko da bu ko jange al motax gis nga ben yëkëti bobu rek mo ci nek
0: ndeysaan oh
1: ne ko jang ko da bu ko jange al waaw ndax ginaaw señ bi jox nako
0: waaw ndeysaan
1: al
0: waaw
1: waye nak da ne ko jall ndax dama bëgg ñu ubbe ko wax ji tejje ko
0: ndaysan
1: muy waccayu magal
0: ndaysan
1: Serigne Omar nak dane won manam du dem fum demati diko fa jang ndax li nga xamni Serigne moko ubbelo tejiloko manam
0: or la koy def
1: or la koy def
0: waaw
1: man du tiagne fum dem rek jang ko fa
0: waaw deeng lool moy li am solo
1: te Serigne Muntaka yalla nako fi yalla dole yagal
0: amin
1: bi mu nekké Cheikh Amadou Bassir masna dem kërëm mu jul tisbar bu neppine may jang fofu ci jakka ji jang ba nga xamanti bi dugg na ci mbar mi
0: bima
1: demé fek sama nijaay mom fa won
0: waw
1: bima ñëwé diko nuyu kenn ci bëkk neegi mu ne ko ki ma doon jang mu ne ma yaang may fatali Serigne Omar Diouf waw muy lo xamanti bi ab soñé la ginnaw mom mo dem ba nga xamanti bi rañu ne Serigne Omar nonu
0: ndaysan
1: ba yëk dégg jang mi
0: ndaysan
1: mu ne ma yaang may fatali Serigne Omar Diouf ba fim ne ni sa su fi nekké fi jullé ci daru minam bi sama place fa la nek sa su génn ci jumaaji dama yëk top ko bam dugg ci auto bi waw ta su le fekkone ne leneen la lo xamanteni ma aduna do nga tax yaakar na ni manam dina ma fem
0: ah kon de do yaakar na Serigne Muntaka de mom yaakar na ni mom
1: tay duma ko ñime
0: do ko ñime sax
1: duma ko ñime duma ko ñime
0: motax tous rek wax deug yalla suñu mbokk jankati manam duñ ñun dañuy sanni kenn xeer wala ñu wax kenn loolu yott wax waye dañu bëgg rek kenn ku ne gëna jarignu ci xassida yi ah dañu wax dañu xamni señ bi xassida bi ko Serigne Touba di bind ndax de nga netele bu siiw bobu nga xamne wax nañ ni Serigne Touba tedd gi mom Cheikh Ahmed Bamba nek na fi beureup ak Mame Thierno wax nañ ni amna ko don jang wax nañ ni Mame Thierno di jo tour ay xewal yu bare bare bare bare bare Serigne Touba ne ko Thierno mun ko mbacki mun ko ana lo waral li waye Mame Thierno wax nañ ni wuyiwuko waye ab dir de ko ni Thierno mun ko mbacki mun ko ki don wax wax ji fam ko don waxe kuñu fa yobone kenen ku dul sawaji dana tal len lumay li wa wax barke borom Touba dana tal dana wax lenen lumay tal wax ju melni kon lolu ni nga ko waxe legi or la bu don or nga nan galam la
1: sax
0: xassida nañ xam xassida waaw mag ñu jëk ni dafa ñu jangé non mag ñu jëk ni ñew di jang ta yalla tax kessé yi ci duggal yépp du dara amna ci yo xamanteni bi du dara man fini gis na ben jankatu xassay bo xamanteni ni gaay def sax jang bi nga na jog leen taxaw ak jog leen nangam ak nangam nungu ko barke borom Touba
1: jeruko
0: yow ginaaw li ngay wax mom deug la yalla gem deug nako yonte bi deug na Serigne Touba deug nako koko meuna deug te yalla tax amna ben jankat buñ daan wax Serigne Mohamed Dramé
1: bay mu
0: Dramé kana war nga ko xam
1: xam nako dom ji jili Dramé
0: wala ndeysan
1: yalla nako
0: fi yalla baye ndeysan ni ziar bax Serigne Mohamed Dramé sama xarit la won dara ñew sama kër barke borom Touba Serigne Mohamed Dramé Serigne Gagne buma sante jang man musuma gis mo Serigne Mohamed Dramé

0: di jang yëkëti xaar tekko ci loxum def ci poste musuma ko gis day melni kuy gëm da lay won ginaaw barké borom Touba lepp lu ko way di massa jox yaay ñew defal ko ko ci postam way musuma gis man Serigne Mamadou Dramé di jang talal loxum bi ni tek ci den mu def ci poste musuma ko gis ndax ndaysan bayyi gum bayyi won xel ak itam ak fam tollu won ndax def nak tollu way la motax jankat yi nga xamni ñeena tuddé jankat yu ndaw nañu benen bi ci teggu Serigne Gagne nga xamni bëgg na ñu waxtaan ci moy nañu xamni tam jangatu xassayit manam du ko jog rek ndax fi nit ñeppay jang xassida xana xamoni nit ñeppay jang xassida mourid yeppay jang waye yëkëti nit ñi di dégg lool nak manam nit yalla koy baaxé nit
1: cër la
0: benen bi ci teggu Serigne Gagne nga dugg ci kër and ak mbolo doon jangatu xassayit ñu xol neeg bëggën ci neeg ba ñu yobbu la fa lol est ce que lol xana dama ne den warna doy sax nak taranga
1: lol rek waaw lol
0: nga dugg ci neeg ba lal ba gën ci lal ba ñu yobul la fa la kana lol warna doy taranga nga dugg ci biir kër ga reer ba nit ñi reer sax yu jox dañ ñaar reer jankate
1: waaw
0: am det
1: han
0: waaw nga and ak say morom bo ñew yow mi nga and ak ñom nga tok ci kaw ñom ñu tok ci suuf ku la jox amul kenn ku lay jox loxo te du sujootul ba ku lay jox ben loxo wala du sumi dal ba du sumi makanam
1: wa señ bi
0: deug deug nak amna teranga jo xamanteni bi Serigne Gagne kuko yalla defal bu la doyul ba tax nga beug dugg ci lo xamanteni bi yow leena ni li ngay def mom teggoko fen babu Serigne Touba ñewon tay mom genn na ci yow dali aduna jeeruko Serigne Gagne
1: xam nga lu ci bari nak manam ñak xam gi moko waral ndax damay wax ne doxo goné ak gunoor ak jigen noyam fi ne gunoor bu dox bu gege rek depp
0: waaw neesan
1: goné itam fi ne ni nañ leen di tété di leen wax ni duni
0: mo waral li sax mo waral wax di ni mo waral wax di ni
1: waaw ndax tay ji amna lo xamanteni bi mang ci njabot go xamanteni bi ñi ci jankat ya sa su nek te suma duggé ci seen biir damay masé ak ñom way nak suma sañon lo nga xamanteni mom lay dundu ñu ma koy dundulé waaw donte le da nga ci gis lo xamanteni bi sax du la neex ci biir way nak sa so jëlé micro di nga len soñnat waaw kon soñné bi mën ta ñak
0: soñné bi moy li rek moy ñi def ni ñi def ni rek dañuy soñné rek
1: wax deug yalla yow fekkon de bi manam sa jëm do nga tax ngay wax yaakar na né do yëkëti sa kaddu
0: do yëkëti sa kaddu
1: waye nak bok ngeen ko bok bok len lu ngeen bëgg itam
0: té la nga yéne sa bop nga yéne len ko
1: waaw motax nga len nan é kay len
0: ñu défé
1: du fofu fi la
0: du fofu fi la
1: du fofu fi la
0: sëñu Samba Diop moom ndeysaan ma ngi ziar ba bëkk bi ma koy waxtaan di wax sa émission bi dañ ma mëndé Baye Moussa fi ne jangatu mom mané ko lutax mon ma ah man kat ñu bari fi ne liñ bëgg mané ko jangé mom nu ma jangé non man mom xassidé kess rek la mëna jang mënu ma jang lenen parce que borom Touba li la wax
1: man
0: na am may dégg sax wallahi ndeysaan
1: mo Samba ma ngi koy
0: ñu bari ndeysaan mom tam sékk nañ jotaay bi fi mom tam tawakkal ma sha Allah muy ko mëna jang tay yaa lool
1: xamna ko baaxa baax
0: té baax ndeysaan
1: mo Serigne Ismaïla mbacc ñom ñepp
0: Ismaïl ndeysaan di xalé yu baax yo xamanteni bi ma sha Allah mëna ñu jang té wax dëgg yalla tawakkal dëgg rek lañuy jang tawakkal ma sha Allah té dëgg nak bu jëkulit moy mujju tawakkal ma sha Allah
1: xamna ma ngi ci yari wa bobaril ñepp ci turu Serigne Baye Sall
0: ndeysaan
1: kenn ko xamanteni wax deug yalla ku ñu bayyi xel la ndax fofé ci bobu bisu eid yi mëna né ma fa jëk yëkëti xassida mu bayyi ma xel bu baaxa baax ba lu fa xew fi ni
0: day
1: bëgg ma téw fa ta sa suma téwé rek day bëgg di dégg sama kaddu
0: ndaysan
1: ba amna bo xamanteni magal gi ñu défal suñu Gumba Sall dama ñew mu né ki Mbay Modou Mbay nekkol andal ak mom ñu dem ci radio ba ñu défar ko jox ko mu jang
0: ndaysan
1: nga xamné lolu ab cër la
0: lolu
1: ab cër la waaw ta sa suma ñewé damay ci ko lamay tek
0: ndaysan
1: waaw
0: lolu ab cër
1: muy ko fonk lool yëmut ci mom nak muy bëbëre gep nak waaw nga xamne cieur la bo xamni amna ko fa te jëmi Serigne Touba donc motax ma am ko fa
0: ndaysan
1: waaw ma len di nuyu di len siaré di siaré wa Mbacké ku melni sayar top
0: ndaysan
1: muy kenn ci man ko xamni wax deug yalla liggey bi mi liggey Serigne Touba ku nek xam na ko waaw muy jambat di ko xamni bi lepp lum deg na ne li ni ko ci def di nga am lu bax mang ca
0: ndaysan
1: waaw ñong koy nuyu di ko siaré di siaré keur Serigne Moustapha Bassirou Gueye Serigne Modou Ablaye gi ma joggé ni légui wa di siaré Serigne Modou Ablaye
0: mom
1: Serigne Moustapha Bassirou
0: amna sonna mam bu sa mbacké mom Serigne Modou bu sa jeng doko fat
1: sonna mam bu sa ken day ko mom day kenn ci man sonna mam bu sa mom day kenn ci man mom wax deug yalla yow xam nga ci dara sax
0: wallahi xamna ci dara
1: xam nga ci dara
0: nga fa ciir bo xamna tawakkal ma sha Allah wax deug yalla
1: mom rek mom la nek
0: ndaysan
1: ndax sama serigne moko yoron waye bu ko neexon mu ne ab dongo la won ci keur gi rek waaw waye fi ne lu xew sama keur
0: ndaysan
1: soko yegalut bu koy yeg sax day ñew
0: ndaysan
1: muy lu kawé ci man
0: ko bax ndaysan ko bax
1: ba sama dom ñima tuddi señ fallu kërek bi mu wacce soxna auto mu ko dem jeli andi ko mu fekk ko
0: ay way xolol lool xam nga lool ndaysan lool amna solo lool wax ak yalla
1: ko wéré kon ñong koy ni diko siaré
0: ndaysan
1: di siaré señ ji li ma xamanti moy jëwri ñu kasi mod bu sa jeng di rek ci cheikh mo son ma buso di siaré ñeppay seigne fallu diouf nga xamanteni moy doomi seigne mudjouf lambay
0: ndaysane
1: di doomi son ma buso mom ngi koy nuyu diko siaré
0: seigne
1: galas diouf
0: ndaysane
1: di nuyu wa bent bi ñepp
0: seigne
1: mahamoud dan seigne khadim di nuyu mbokk ya fa nek ñepp rek
0: ndaysane
1: di len xamal ne ngi ni ci waccayu magal gi wa bëgg nak li nga xamanteni mom la seigne bi gëna bëgg ñu sét ko nan dan koy mëna défé ba am ngeureemam
0: ndaysan
1: comme ni mako waxe won rek mom daf ne liko sangam bi tanal ci la koy liggeyal kon xol liñu serigne bi tanal ñu liggeel ko ci waaw te lu mu ci meuna doon rek meun nañ ci tek sun bet
0: ndaysan
1: waaw lu mu ci meuna doon rek tek nañ ci sun bet
0: ndaysan
1: ndax ay magang fi ño xamanteni bi ci képaru serigne bi lañ yaro won ñu nekkon ak ñom gis nan doon dundé
0: tam
1: mu leer nañu dundin woowa mom lañ doon dund ak serigne touba wa ko melni cheikh mohamed diouf lambay yalla yalla dool leeram ñu yaro ci képaram nga xamanteni bi lu bari ci mbacke gi waxtu wi da lañ ko daan fekk 28 bu ne serigne bi ma nga 28 ngir lan manam liñuy jëlé ci serigne touba ngir muy ko xamanteni bi serigne lim am lepp serigne touba moko def ci mom
0: wallahi deug la
1: waaw
0: wallahi ndeysane waaw tuarka la masallam na solo lol yalna yalla doli ay xewelam tuarka borom touba ci tasso ci barkem ñi nga xamne ñoo ñu sogodap ñi mako waxe legi rek ñu ngi sekk ak jiraay bi tay señ ngagne bupp di talibé bo xamne jankatu khasaayit la dekk fi ci sant daru salam ñu ngi sant ñu ngi siar bax wa sant daru salam yépp ak wa daru salam ak mbollem ñi nga xamne ñoo ne ci touba soxna awa ndaw ñu ko jaal legi soxna adama gisse soxna jorge soxna awa touba soxna awa jaxate fofu ci mbusobe soxna fatim gey dal tantit ni ñepp ndaysane ay auditeur ak auditeur ci lañu soxna fat sek jaak ci ndugu señ mor gay momi gis nga ko mom ñu ko jaar bax mom cheikh isa jenn señ ji soxna dial cham lax fofu ci daru manan señ khadim bay mom alhadj njagam bay ndaysane diko bax diko xamni tawakkal la ndaysane señ khadim sama xarit la ndaysane sama dom la sama xarit la ndaysane
1: ku bax lol
0: yalla yalla guddal falam tuuri yalla barkel ko señ khadim bay muhtar mom tam ñu koy jaar fofu ci umul khura ndaysane soxna soxna jollu soxna jambe señ cheikh sey mom señ touba ne fofu ci daru manan soxna khadikan bëgg fallu ndaysane mom tam diko bax ko xamni ki jankati khasside yi rek la bëgg ndaysane xamna mom bëgg na ngeen xamanté yaa mom soxna khadikan mi ngi def fofu ci saxaw gi ak mo ne dafé def bisu señ fallu
1: nga
0: xamni ndaysane señ fallu lay defal bis bobu waye bo fa démé yow señ gagne da ngay waru ci yalla jankati khasside yépp fa lañ ni dajé ma nefa bobu sat ndaysane muy ku bax ko xamni ay tranga lay def ci jankati khasside yi soxna fall señ fallu ndour ñokoy jaar bax bax soxna kumba sambu fofu ci mbusobe señ jili mbay mom tam fofu ci mbusobe ñu koy ziar bax señ babakar mbay jankatu khasaayit mom tam ndeke fofu ci mbusobe soxna roxey ñang jeng señ khadim jeng mom tam ñu koy ziar bax ak mbollem ñi nga xamni ñoo ñi deglu ñep rek fu ci way mëna nek rek ñu ngi lay bayyi xel bax bax wa mbusobe soxna jaagamen bay ci bir keur ga soxna khadijo job ndaysan ñom ñep soxna cioro soxna sali ñang soxna ñom ñep wax deug yalla ñu ngi leen di ziar bu baxa baxa baxa baxa baxa wa keur mariama gey fatte wuñ leen ñom tam ñu ngi leen di ziar bu baxa ak mbolem wa musobe gep rek tawakkala di ñaan suñu borom defal leen tawfiq 88 68 19 02 88 68 19 xamna señ gën dañuy wëlbeuti ko ci soxna yi ci biñu soga tambali émission bi ci grafasiye ak xef yeek weeyek yoyu señ gën manam nit ki de ak dundam war na ci parafito lool ñi wax parafito waaw ndax bis bu melni bisub touba magal touba seigne touba nagn ma santele yalla aw gan ñew joge fi beulum ñew de la fekk ci ngay jigen est ce que war nga am jotu monter ay xef wala war nga am jotu monter be wala man nga am jotu grefas wala rousseau yow gan nga bayiko dakar wala mu bayiko fene ñew fekk la ci keur gi nga xamni mom bi mi ñew nungu la lettu da muru ñew fekk la nga monter ab grefas est ce que ñaar yoy nagn ko comparer ñu xol seigne gadj
1: xam nga dafa am lo xamanteni bi su xasse am rek manam ñaka liggey nek na fa
0: ok
1: ndax ki nga xamanteni bi dafa monté ay wé yakarna liggey ba nga xamanteni mo war ci wañu deug deug
0: koku mom
1: duko def
0: mom
1: duko def te ki nga xamanteni bi manam jël na grefas tek ko ci koom itam mën na né koka la nga xamanteni moy dem ko ay wañ jogé na ci mom
0: waw
1: te gan kat sa soko seno buy ñew war nga mëna fexé ba nga xamanti bi la koy berndel nga nek ci saasu nek ta loola muy la nga xamanti bi moy la nga xamanti mo gën ci bisbi waaw ni nga ko waxé yok ay xef ak ay ki loolu nima ko waxé won sang sëriñ bi téré wuko waaw
0: yalla ko téré
1: yalla moko téré yok mom xeb yalla la wedd yalla la waaw ndax lila yalla defal nga ne ko li bëggumako han wax deug nak kon waron nga xolaat sa bop bu baaxa baaxa baax
0: dana war
1: deug lool mom wedd yalla waaw waye nak lepp ñak xam li nga xamanti bi mo ci nek ëlëk la waaw ba tax ne ni nga xamanti bi non ngay fexé ba nit ñi donte le kenn ci wëlbeutiku sax dégg sa wax ji loola mu bayiko muy lu am jariñ lo xamanté bi
0: waaw
1: waaw ndax sa su nekk damay wax né bu leen xol ci ngañ mi nga xamanté moy wax ngeen ni mom né li muy wax ni so démé kërëm fekk ko fa wala yaangi ni fekk ko ci leneen dédét jariñ la jariñoko waaw jariñ la rek yow jël li ci jariñ nga jariñoko tam bu lu xol ne mom mi ngi koy wax way defuko mi ngi koy téré way wa kërëm ñaga ca waaw yo fexalu buñ la bu la ca kenn fekk
0: rek xam nga loolu señ ngeen joguma la fi neñ ni nama yalla bal talibé bari bari dañ ci xawa nasé euh ndax fi neñ ñu bari bo waxe ñu ni ñu ngi ni duñu bëgg ray nangama wa kër mbacké
1: bo fa neñ
0: waaw té manam mbir mi demul non manam gis nga lu bax mom yow bul nungu yow fexalé bax rek waaw la way kat bo xon kuma laal bax ko laal kuma laal bax ñen ko lutax mune ma laal bamba waaw waay fini ni waaw fini yow da ngay fexé manam bu ñepp andandon di def luddul nona yow fexé la bax rek ndax bax gi yow mo lay dimbali tay mo lay dimbali
1: ëlëk
0: kenn bokku la kenn bammel
1: dedet
0: am det
1: dedet
0: kenn musta gis ko faatu ñun nañ ko balik diw mom ay bammel kenn ku ne sa bammelu bop
1: xam nga fini ni gis nga ko ci yolenti alayhi salam gis nga ci ko xamanti bi moy yonent yalla no rek bo xol ak domam ja fuñ mujj
0: wallahi
1: hmm waaw ngay xol firawna ak soxnam
0: gis nga ko
1: waaw kon nak manam ku bax jur la manam teewuta nek ci safan waaw ku bonit jur la
0: neesan
1: teewuta nek ku bax
0: neesan
1: waaw neesan way nak señ ablat yalla na yalla doli wéré léram dafa waxon né sun borom day sak na ku ko dun may waye fuñ ko dun maye mune sakku muy makka muy touba
0: waxna deug de
1: waaw
0: waaw werna de ak wer
1: nga xamne mom tay ji bu dekk bi agge fi mu ag mom la
0: waaw cheikh abdallah
1: mom la ndax ñun lu bari bari fekk nañu fi
0: wallahi ndeysal
1: lu bari bari fekk nañu fi ndax 68 ba neugani yaakaana du ñaari fan du ñetti fan waaw te liñ fi genn touba gi bari wul
0: ndeysan lol amna solo lol
1: ta kañ nekkalon lam dund ak señ abdallah non xam nañ ko bu baaxa baax
0: neesan
1: waaw kon no ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu blat mu fayal nako suñu borom fayal nako
0: amin ya rabbal alamin
1: ndax lim def ci dekk bi lu reey la te señ touba la ko defal
0: neesan
1: te ñi fi jaar ñepp itam da ñewé fofu rek lañ jaaraat kon nak ngir yalla nañ ru señ muntaka mi
0: wallahi barik
1: waaw nañ ko rus xol ci mom fim jaar ak wajuram yi fim jaar ak magam yi ba tay ji muy señ touba waaw lim nu bëggal nan ko xam mom fam nek na fa de
0: wallahi
1: ba nopi lam waxon ku dem ma dem ku demut ma dem waaw mom nak ma ngi ci yanoy dem ñun nak nan xol ba xam da noy dem wala duñ dem te señ Moussa gis nga li ñi wax na aju ñu bare bare dañ koy deg way xamunu ko
0: aju lan moy aju
1: wa aju señ Moussa li nga yor ci yere bari na amna yo nek ci kër ga way tay ji bi ngay jëm ci fi ci studio bi ku lo soti won ur wala ndox ndax ya ci kër ga dinañ toy
0: dedet
1: way yi nak ñoo aju ci yow
0: lol ngeen and ak seen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Mohamed Lamine Baram Mbacké sop mom Cheikh Rafal fi ci Benno FM 106.0 waye tay ñu xéxa jotaay bi Seigne Gagne Boub dekk fi ci Sainte Dar Salam di jankatu xassa iti tuarkala yakana dengeen ne lay tay émission bi wadjal magal 18 safar tuarkala masalla nga xamni kenn ku ci ne amna ci wall kenn ku nekk tam warnako bayyi xel ñu ngi ziar baax Seigne Fallou Diaw sama xarit ndaysan mom tam ndaysan nga xamni altiné bi wessu mom itam ñu xexon jotaay bi fi tuat kala muy jambar lool mom itam ndaysan ñu koy ziar bu baaxa baax diko naan suñu borom defal ko tawfiq di ziar baax suñu mbokki bay fall yi nga xamantene yakana mbalem tuba mi fi ne ñu koy wajal yakana aljuma lay waral doon inshallah rabbi mbalé mom tam xamna seigne fallu seigne ngagn war nañ ci wax touti ndax mbalé ndax ligue dekk bi mom da seigne modou moussa mbacké mu bax da am lu mu waxon dani won képp ku fi sétal lu tal ni tagum pitax ñu sétal say bakkar lol seigne modou moussa waxon kon yakana ni dekk bu tol ni touba ak li fi ñew ci gan nga fexé ba sétal té dara té seigne bi kat magal mbalémi bu ñew day wax ni kenn ko né nga tambalé sa buntu kër tambalé sa buntu kër seigne gagne wax na ñu soñé ci mbalémi dé
1: wa lolu xam nga né wax dëgg yalla di ci jaajeufal seigne Khadim Mbacké
0: ndaysan
1: seigne Khadim Khassida
0: wa seigne Khadim Mbacké wa
1: muy kenn ko xamanté bi jambar la ci mbalémi ba seigne Salim moko ci joxoon ndigal xamal ko ne ko manam sama jëm ci sama ko mënon defal ñaar ben ba lay nekk ci mbalema
0: la ilaha illallah
1: waaw muy ku ci ragne ko lol
0: seigne Khadim de mom jambar la mom
1: te serigne bi manam mbale momu nonu ngir wajal magal gi ngir dekk bi set lolou sahir la
0: waaw
1: dafa bëgg nak xol yi set
0: waaw gor
1: waaw xol yi set waaw ndax bu gan ñu ñëwé wax dëgg yalla seen xel mëna dal
0: man
1: ñu ko tambulé won ci njaal ben gi rek non nga duggé wat fi ni ni
0: wa batay dé wallahi ndéssal néna wax na la ko légui néna la waccay magal mom yissom da ngay wëndélu rek
1: waaw ndax bu dëkk bi sété pench yek biir kër yépp sét xoli sét xéewal rek fi mëna nek
0: barki borom touba
1: xéli day dal xéewali day dolé ko ku ñëw da nga yakam ti do dem
0: ma jël ki 88 68 19 02. Salaamaaleykum.
2: Allo.
0: Waaw salaamaaleykum.
2: Waaw Seigne Moussa.
0: Waaw.
2: Ah njar la wo.
0: Ah Modou Ngueddi Jankado Khassaid.
2: Ah
0: Modou Ngueddi Jankado Khassaid.
2: Waaw.
0: Acha bok ngar auto
2: bu jox.
0: Auto wa yaang ci bir acha.
2: Modou Ba Seyta. Ituri makhafatan
0: Nisan
2: Adallahi makutubun Awa man wala kharwa
0: Nisan
2: Uduhu iba sayta
0: Nisan
2: Ituri makhafatan Adallahi makutubun Tawa man wala kharwa
0: Nisan
2: Wujuhu ida turran Ila khayri yan sanat
0: Nisan
2: Falam yan himi man ya Shidul arba wal akhwa
0: Nisan
2: Rikayatu bakhin lam Yasal khayra habisin Amad ni kama tahmil Nasi khalbo ya huwa
0: Nisan
2: Uloji ya fi ismi Afi shilasi loho
0: Nisan
2: Gila shirkatin kulli Tafa man awa shahwa
0: Nisan
2: Waitu uloman tuus Yul kalba man kada
0: Nisan jeri jeri señu ngar tartala ndessane jangato ko sayti señ gagne ndessane de nga koku ni mu duggé jangato ko sayti la ndessane mi ngi def fofu ci yod daru diko bax momitam tartala señ modou ngar mi ngoy jaar bu bax bax di ñaan señ borom defal ko tawfiq ci barké borom touba di xalé bu mëna jang nak wax deug yalla di roy señ Khadim Gueye yaakar na ni ku deg ni mu duggé xamné tartala ma sha Allah ni ma koy faral di waxé señ bi xaram señ mu bax ma da daan wax ni mëna jang deug rek wallay man ak mom jang deug rek
1: waaw
0: seigne modou ngar mom wax deug yalla na xala la ne ci khasside di jang waye wax deug yalla comme ñi ñu doon waxtane mom bokku ci mom wax deug yalla am jangam lepp ci yoon la koy tek khasside rek lay jang diko meuna jang kon nit ñi nañ ko bayyi xel bu baaxa baax xamne seigne modou ngar ma sha Allah jambar la meuna jang te am jang werna te man sina ko deglu ñu koy sante bu baaxa baax di ñaan suñu borom defal ko tawfiq ci barke borom touba 88 68 19 02 fofu lañu jaar bu meuna and ak ñun ci waxtaan wi seigne ngagne xam nga touba day dekk bo xamne bi la borom doon wax rek ci matabul fazeni waccal ilahi maskani touba abad misle ismi hebi jay xele man abad dekkal bo xamanteni bi mom garab gu saxla ci aljana la ko yal nak mom defal sama dekk mu melni tulundoma ci aljana waaye fi ne ni tuba mom aljana la aljana nak ku fa dekk war nga xolal sa bop bu bax te gur gurlu ndax lolu moy deug ndax Touba kat nima ko waxe legi ci commencement émission bi manam du ko am xaliss ak dekk bi amna ño xamni fañu ne fi lañu yor du jeex du xaj way mënu no fexé ba dekk Touba barke borom Touba tek seen tank Touba sax mënu ñu ko señ gañ da fam lo xamanteni bi manam baxu yalla la yalla mo koy baxé nit yalla mo koy baxé nit waaw kep ku dekk Touba rek nga xamni yalla ma du sa ngor du sa judd du sa dara mais yalla mo ni ki señ Touba mo ni ki lay dekkal kon nak lolou seigne bi jarnan fatiku gor gorlu aduna nga djel ko tek ko fele ba boko monulit ndigal yi mom nga gor gorlu ci tere yi mom nga tek ko fele na wax nonu sax ndax aduna mom mom mene su ko ba ndax naw yang ci aduna mëno ba aduna waye tere yi mom nga gor gorlu ci rek seigne nga
1: xam nga dekk Touba ak dekk Touba da bokul
0: dekk Touba waaw
1: dekk Touba
0: waaw
1: ak dekk Touba
0: waaw
1: da bokul
0: Mm-hmm.
1: Ki dekk Touba moy manam komi rek moko fi andi
0: ndeysan
1: nu meuna fexé ba am rek
0: hmm
1: nako def
0: ci
1: waye ki dekk Touba nak mom day xol li nga xamanteni mom la serigne bi bëgg
0: hmm
1: mu ne ca
0: ndeysan
1: wa li nga xamanteni serigne bëgg ko kenn duko ci deg genn duko ca
0: genn duko ci gis
1: waaw
0: hmm
1: waaw
0: deug la de
1: nga xamanteni bi su boba nak day am lo xamne
0: hmm
1: dafa day da tabbi wat ci bir
0: hmm
1: ndax lool ñaan ñax go dina lak go toy
0: hmm
1: wolof dako wax waye nim ko waxe sax xamewul li ci bir ndax di nga gis ño xamanteni ay xala lañ dekk ci dekk bi juddo fi di ay domi ño xamanteni bi seeni mam ci dekk bi lañ juddo ñu gis ñeneen ño xamanteni feneen lañ joge ñew and ak ñom ci seen melo yoyé soppi leen bëgg leen duggal ci leneen loolu muy lo xamanteni jara bayyi xel la jara bayyi xel la so gisé señ bass abdou khadir yal nako fi dool suñu borom doole yagal
0: amin
1: lim doon wax ci xalé yi nga xamanteni ño amul ay 300 yoy nek ci saret yi di nga xamanteni di taxawalu
0: ko xam da tol ci bekk tol ci jangal quran
1: waaw
0: nga xamanteni war ko ci saret
1: tayit fi ne ni li nga xamanteni mom la señ muntaha ubbi muy daara ji daara ji wax deug yalla war nañu mëna sét ndaw ñi nga xamanteni bi dañoo nekk ci dëkk bi ta jaaru ñu yoon bi gëna sëriñ den yobulen
0: fa wallahi deug la
1: yobulen fofu
0: mom kay sëriñ bi boko dé xop
1: képp ko xamanteni bi wajur da mënu ci yow dara ndax lélegi nga gis ku né mënuma ci ñom dara dom nak féké mëno ci mom dara mbéd mi dina man ci mom dara
0: wallahi lool dé mom déssé bari mom
1: mbéd mi dina man ci mom dara
0: mom
1: da damay wax né képp ko xamanteni bi dañ nan amut kilifa amna fofu fo tolo dañ nan ana kilifa am
0: yakar na ko dé
1: ta su boba kilifa ga kat ciona bami daj ci jëf jojé nga xamanteni mom lañ jabotam gogé def su ko bayyi won xel lolé du ko ci fekk ndax lolé ñu wax naan ku bañ kuy bañ sa dom mu joy tay ëlëk dina la joylo lolou mo ci nekk waaw ndax boko jubanti wul itam yoon di mën nako dab te su
0: waaw
1: te buñ la wosé suwo ak lamuy neew ab ciona di la fa fekk
0: wallahi deug la
1: ak lay
0: wallahi deug la
1: wala féré lénon lo xamanteni bi xajoon na ci yow ak xagn la sa yitté ya nga don doxé kon nak lolou bala moy am nan fexé ba ndaw ñi tek leen ci yoon waaw ndaw ñi nañ leen tek ci yoon
0: amna solo lol
1: ginaaw nak mbedd mi kenn mënu ci jubanti kenn yow fexel ba la nga yor ñu tege ci yoon
0: waaw te kenn bañ leen mëna dewiye yobul leen fenn
1: waaw la nga yor nañ fexé dewi fexé ba raw dal kuko def manam buñ ko defé rek lepp dajé ni nga waxon ci mbalé mi rek ginaaw ci sa buntu kër ngay tambalé waaw ké tambalé ci buntu kërëm ngeen dajé ci mbedd mi mbedd yi dajé ba ci pinch ma fepp setna
0: waaw
1: yow itam li nek sa keur tambule ci
0: ndaysan
1: sa keur jage ki nga sosol jagal
0: waaw
1: ñepp dañu jaar yoon
0: mo na dekk bi de bu sété rek xewli daal di bawon sawan bu sawu yalla
1: day bawon
0: kon nak ñu ngi soñé bu baaxa baax ci mbalé mi yakana aljuma ñu ngi ñaan na suñu borom defal na tawfiq ci bu fekke ko ci talko ko xel tam koy faral de wax ni bi ñoon sétal de la mënu la may nga and ak ñom la xassa yu tam nga fexé ba lepp lo man ci xewal te yalla baxé lako nga japp ci bu xép kessu tangal bu xéss ñaari mbusi glace bu xéx yoy tam sëñ gañ amna solo lol
1: wa ndax jambaat gi nga xamanteni mi ci yoon wi di liggéey manam tangal bang koy jox dana ko sawarlo
0: waw
1: te itam am xelam dina bayyi donte le tangal bari wul sax waw mbusu ndox ngay jënd diko jox waw wala ki nga xamanteni bi manam leer na ko ne man na joxe gasoil auto yi yobbu balit mi nañ ci yobbu ndax te lima waxone ne dekk bi ak dekk ci dekk bi da bokul am ño xamni fini ni liñ am waye nak amna lo xamni seigne Moussa nit nit munu ci def lu bax
0: waaw waaw waaw
1: kon nak ñoña suñu defut ci yoonu seigne bi
0: jeerño
1: sik
0: jeerño
1: sik
0: deug na la de
1: jeerño sik jeerño sik
0: amna ño xamni amna lo xamna alal jo xamni def ci lu bax du yomb
1: ndax
0: na mu dikke lay doon
1: waaw
0: ak itam yow la nga gëm la koko gëm
1: waaw
0: ay dal am wax deug yalla dal
1: waaw
0: li gay nan magal dal promotion la
1: promotion la gay
0: promotion

0: dem ci benn pompiste boo xamante bi ñi gonflé ñu ne tey jii que 300 la ndax événement bee
1: daa yokk
0: waaw
1: ndaysaan
0: kon nag waroon nañoo xool ci seen naw la yooyu bu baax a baax
1: waaye
0: defuñu ko.
1: dëgg la de waaw defuñu ko moo ne de kenn ku ne de le olof ndiaye de nee na koo xeebal bisam nee na mu xeeb sa bis
0: amul werante amul
1: bis bi de sëñ tubaa ko moom te sëñ tubaa moom fi ne koo wax mu ne barki sëñ tubaa
0: waaye nag lii laa ci amoon waaye fii laa ko def moom
1: ah
0: dana ci jafe dana ci jafe
1: dana war de
0: dana ci jafe
1: xam naa juróomi minute moo nu dese ñu yëkkati jaay bu ko defee xam naa kon dañ lay bàyyi rek sant ñi nga war a sant ñëpp rek tuarkàlla nag bég nan lool sëñ Ngagne wax dëgg yàlla ndax njàng mi tuarkàlla mate na ko waxtaan wi tamit wax dëgg yàlla ku bëgg a dégg lu baax rek wax dëgg yàlla te lu baax yitteel la man nga cee jariñu ni ma koy faral di waxee tam gars yi may dalal fii yow mii fi ne nii kaa ñu waxtaanee màggal gi kaa ñu waxtaanee sëñ Touba moo la jaral dagg sa yitte ci tàngaay wi ñëw ndax xam nga li ci màggal gi xam nga li sëñ Touba waaye keneen ñi mu laa woo ci leneen lu li barke borom Touba kon loolu tam wax dëgg yàlla ñu ngi lay ñaan dara ji sëñ Touba jéegoo boo séqi ba ñëw fii ak boo dellu yàlla na doon ngërëmal sëñ Touba ci yow yàlla na doon fanu gudd yàlla na doon ak xéewal gu baawan gu tàmbali tey ca dootu dakk ba yomal xamal ak wërgën jëm ndax suñu xol set na lool wax dëgg yàlla waaye boo gisee ma ñi ma laa woo nag danoo xam ne sëñ Touba da nga la ñor képp nag barke borom Touba duñ la woo ci tëgg duñ la woo ci sabar duñ la woo ci leneen li lay woo mooy kaa ñu waxtaane sëñ Touba kaa ñu waxtaane bi sëñ Touba bi kon boo fi jógee rek yàlla na yàlla ubbi bunti xéewal yëpp ci barke borom Touba tàggoo bu nu tàggoo rek incha allah sëñ Ngagne
0: jërëjëf sëñ Moussa ñuy nuyu mbokk yi nga xamante bi ñoo nekk ci kër ga di ci jiital suñu waajur ji yéen soxna Awa Dieng ak soxna ya nga xamante bi ñoom lañ bàyyi ci kër ga soxna Fatou ak suñu gore ya nga xam ne ñoo fa nekk ñëpp di nuyu waa sañ ci Touba ba wëral ñëpp rek noonu ñu ko wax woon ci Njaal Bène gi sëñ Mbaye Sall ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokk nekk foofu di siyaare waa 28 waa Christian Amadou Diouf Lambaye biñ ci jiitalee jëwriñ ji si Amadou Diouf Lambaye ak sëñ Aliou mi nga xamante moo topp ci moom ak ñi nga xamante ñoo fa nekk ñëpp di nuyu soxna Aïssatou di sunu bàjjan di kenn ci koo xamante bi ci njabootu Cheikh Amadou Diouf Lambaye di Mag Cheikh Amadou mu nekk ci kër ga sëñ Khadim mi nga xamante mi ngi waajal mbale mi Baye Fall moom waajuram soxna Maguette Fall Moussa Serigne Assane mooy waajuram mi xam naa ne mi ngi waajal ndax day togg ay bernda yoo xamante bi ci mbale mee tax kon donc nii di ko siyaar di siyaare sëñ Mahmoud Dane di siyaare ñëpp rek ñi nga xamante ñoo lañ bàyyi foofa di siyaare waa Daru Minam gi nga xam ne fa lañ jógee foofu ñu xam ne fa lañuy toog ci keppaar que sëñ Issaxa googu moom sëñ Basirou Alhaj Issaxa Ndiaye ñoo ngi koy nuyu nuyu Baye Ndiaye di nuyu Cheikh Abdoulaye Senghor di nuyu ci nga xamante ñoo nekk ca kër sëñ Modou Ablaye Baye Ndiek ñu ngi koy nuyu di ko siyaare nuyu ñi nga xamante bi ñoo fa nekk ñëpp rek Mbaye Diop ak Bass Fall ak di nuyu ñëpp di nuyu sëñ Khadim Diop sëñ Moustapha ñi nga xamante bi ñooy doomi soxna muslim moom sëñ Basirou di leen siyaare ñoom ñëpp ñu ko waxe woon suñ Cheikh Thiam mi nga xamante yi moo ngi ci suñ ginnaaw ñoo ngi koy nii di ko siyaare di siyaare suñu mbokki jànkati xësidé yi yëpp rek rawati na ki nga xamante wax dëgg yàlla mooy ànd ak suñu doom di suñ Cheikhou Naa Mbadj muy kenn koo xamante bi ku ñu bàyyi xel la ñoo ngi koy nii di ko siyaare di siyaare suñ Khadim moom buñ ko nuyoo rek mën naa yóbbaale jànkat yëpp suñ Khadim Gueye muy kenn koo xamante bi ci waa Lambaye la mën naa ne doom la ci Lambaye ndax lépp loo xam ne kër na xew na kër sëñ Ablaye Diouf soogee soo gis ko fa awtoon doom ak fa woo xamante bi sëñ Basum sëñ Lay moo ko tuddee kon muy kenn ci kër gi di doom ci kër gi suñ ko nuyoo rek mën naa yóbbaale ñëpp di ñaanal suñu mag yi nga xamante bi ñoo ñu jiitu di magi jànkat yi yàlla defal leen njëggal dugal leen ci biir yéen maa ndeem ja barkeb xësidé yi itam fekk leen foofa di siyaare ñi nga xamante bi ñoo lay fekk fii suñ Mortale Fall di ko siyaare soxna Wali mi nga xamante bi moo nekk ci kër ga di kenn ci ñun di doomi Cheikh Amadou Diouf Lambaye sunu sëriñ ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare di siyaare technicien bi nga xam ni moom lañu jàkkaarloo di jéggu lu baax a baax ci li nga xamante bi moo fi génne ci suñuy kàddu lépp loo xamante bi jóge na fi te mel na mu war a mel ñoo ngi koy tuub di ko jéggalu ndax wax dëgg yàlla wax dafa day lu dansé te muy loo xamante bi su génnee mënoo koo delloo si waat waaye ñun ku nu xam ci jàngum xaside la ñu xam sëñ Moussa xam naa lii da nga koo sàkku ci ñun muy itam loo xamante ñu nangul la ko ngir jëmmi sëñ Touba jàpp ne soo ñu ci wooyee rek li nga xamante moom la ñuy wax dina mën a nekk njariñ waaye kon lépp lu fi jógee rek yàlla nay ngëneel ci ñun di ngëneel ci ñim tab bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
1: waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Ngagne Boub tuarkàlla moom la woon dëkk fii ci sañ ci Daarou Salaam di jàng dox saa yi tuarkàlla masala waxtaan wi am na solool njàng mi itam neex na ne ma koy faral di waxee rek loolu doy moom loo ci am rek da nga koy doyloo te wax dëgg yàlla sa teewaay fii ci rajo bi ñëpp kontaan nañ ci gars yi ñu ngi may message ci suuf ni ma wax dëgg yàlla waxtaan wi neex na njàng mi neex na ñu siyaar ñi nga xam ne ñoo woote ak ñi bëgguna woote ñëpp ku mel ne sëñ Mor Gaye ñooñu ku mel ne sëñ Mourou Nguer ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ngi woon ci suuf bëgg a woote waaye yàlla jotul ñu dugg ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar baax di ñaan suñu borom dafa leen tawféex ci barke borom Touba am na ñoo xam ne déglu gi moo leen dàqal sax woote gi ndax wax bu jógee ci xol lay tàbbi kon

0: jeureug xamne seen ak ñuy tewlu ñi sam samuk serigne barde gi ñi fi ci keur serigne babakar diane kenn ku nekkam alcorane timit mu yeengu ci walu ñaan la jaglel lo xamne kenn ku nekk xamnako ñi waxtaan ak mom ci lolu nga xamne ci ci lay yeengu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne ci mom moy suñuy laaj képp ko xamne ci nak bëgg nga jokko ki nga xamne ci moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu lay nuyu
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar lay Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jangalekatu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dañan jité wo lu ni mel ku ci melne leral ci ban anam nga ci yengo
1: sa fala bi gele la ngay laaj numay yengo ci ñaan waaw dako leral waye mo ci man ba mam quran gi mo ndax man ban bam mo ndax ma sama lupp yi kenn te ñama neel ba lepp lo ko dare ci baqara buntu wax la la cey jariñ mo ca digere waaw ci alquran nak fi la teddu ba guddi sun borom ci katna mag do ay mo jek ba guddi may talma dama yow jang don la ayem mo nango yoy na sun borom joxma ak touba bi cheikh saleh mbake ma dem ci fekk njurul waxtana mon siar kuma jox ma ne ko dara mu ne ma doxal ba ma ñu bax lolu mo xon be mo xamal ko ne wala bu ga sampi dara ñewé nak la ko sampu dara fi ci samu seigne bara khouraja dara ji juroom ben fukki mi law ay ci bir loza am nañu xane xawon na leena yi wax ni ñu borom bi neenañu ko ñok sen yaakar dafa ne daf téwéri yobu andiatu seigne dara dafa téwéri nit da xamal nako dama bëgg am ci mu dax ma kan xolo sam fa fa dara yobba dem nañ ba serigne bi ci liggey mom cheikh salih ma daldi dem ci lewe waxtaanu fal ne ko wala waxtaan mo ne woyele ko comme ne nga la ko seigne chali waxe ma ana seigne bara nak diko woyele dara yoy ciru mbake mo alaji fallu mbake ala ci bayla ab al ne ma ñewal ñew fa liggeel fa seigne touba ay dongo yobbaat fa gatalal yalla dara yi ni la yepp ngi dox xamna lo ci bëgg xam ci dara yoy la ko leralal waye wax ni mu dikke mom xala leral ko ci radio dara waye nak xamna ni buñu paré nak ci na la ko wax ci souf ni may ñaané dikke ko wax ci ay damay xey to ak lo dikke suma la xolé rek al jaar yow ko yité ouma man sama ñaan ma ngi ci fane ouma tat yoon ke ubi ngam jox ko dedet du ko wala ma ngi andi le ma ngi pétaw dedet la wax rek da fay melni yokku gi yakh yi wax ba tey ko rek day melni xamna damay tok ba mu yek ci suma
0: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla yeengu ci li ni mel
1: jafé jafé nga ñew ci man moy damay xol ndax wajal lay am jet wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wajal nañ la rek mu wëmele wajal nañ la suñu borom mayna mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana sa waré mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di sétlu bo xamné ci sétlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñewé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dere dama la koy ullo nga andiko ci sa gënal xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñewuma ko ndax li tax ñewuma ko dama xam na sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu angasé né len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañ ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jéma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñu ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouraja are kaddu gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci lay yëngu

0: ba nga fay koku xam nga ni andok sa for bi nak kon ñun anuñu ak sa for ci ñongi def luñu war lepp mais mënuñu nak fu auto taxaw ñu taxaw fa
1: di leen contrôler
0: waaw mënuñu ko amuñu nit ñoñu fu auto taxaw rek ñu war fa wacce client ñu taxaw fa amuñu ko ndax ñun amuñu arrêt bo xamni mbacké Touba day daw da nga na arrêt bi fi le client yi taxaw bu arrêt bi ñëwé nga ci arrêt bi la wara wacc so yek pa nga yégué amul mbacké Touba fo bëgg wacc rek wacc fo bëgg yégué kon koku neexul ak contrôle ñun fan mëna contrôler moy fo auto bay yapp ak fami yame ñun loolu lañ mëna contrôler nak waaw la askan yu xam loolu ni ñun fi mëna contrôler moy fi lay yabé ak fi lay wacc waaw waye arrêt bi ak nga indi numéro auto ñu japp la la so rerlé bagage indi ko dañ ci def li war lepp ndax auto bu ñew dañ taxaw fa ngay dagga bo gas sangam fatte wuñ koy sa auto kon ñun ni nga japp dañ koy def toujours après té ñew ni bagage bi légui lañ ko fatte ñu dencal borom wala borom ñew ni sama bagage da rir ñu ni ko togal fi mu tok fi auto bi dagga bo ndax auto bu dem bu jëm mbacké fo mëna jaar da nga dagg ci borom so ñewé am nañ baxu ak ñuy taxaw ño xamni dañ la nandax fatte wuñ fi bagage sangam ni borom togal dañ toglo ko ko lu mat waxtu soy dem ñun la bindal sa numéro bay fi soko bindé bu bagage bi feñé dañ la wo téléphone nga ñew jël ci ko waaw loolu lepp ñu koy defal client yi kon ñun auto yi ci lañuy dundu ci lañuy fayu waye taxul nak ñu and ak ñom ci ay tiaxaan nak nak client yi xamni andu ñoko auto yi ci ay tiaxaan ñu ngi leen di def liñ leen wara def ndax ci ngay dundu mu di la fay wer nga di ci dundu di ci dundal sax njabot ta bu toñe nga fay loko mëno romb loolu su jubul nga jubanti ko mëno romb loolu te loolu lañuy dundu cheikhou na mil tax ñu fal ko loolu liñ ko fal mi ngi koy dundu mi ngoy dund bu baax ñam tek ci porte ba ñu koy dund so ñewon rek ni ciel tok ci fay rek di setan tok ci mbar ma di waxtan ni rek ni ciel di setlu limay wax da nga ne baye dam la waxon amna
1: deug la
0: nga dem rompin 9h 10h da nga ne da baye dam
2: ci suba gi parfois nak client yi xaw fa jankonté ay jafé jafé de fo rompin en ces garage ñi dem mbacké parfois auto bu ñew rek ni len garage
0: ñu len garage lolu wax nañ la li tax
2: amna solo
0: te du té dañuy pousse auto yi ba ay la yewel ñu yeb auto yeb client di ñu yob mbacké di sékku saka yaq seeni auto way dañuy mujj dem lool lepp wa obligé kon ñu ngi top to client yi ndax ñun ñoo client ya and su client amul ñun duñ xey client bo auto amul client yi duñ mëna dem kon ñun client yi mënu ñoo tag ak ñom ay doomi ndey lañ ay doomi lañ lañ fofu ay doomi ndey lañ leen jappé waye jappé wuñ client mbacké Touba client buy dem ay doomi ndey leen leen jappé ak mbokk mo waral ñuy faylo suñu auto
2: ndaysan
0: mo waral ñuy nak client yi xamni loolo tax ñuy faylo suñu auto ñun
2: amna solo
0: waaw
2: masallah jërëjëf mu melni 21 heure journée jëmëri ji ngeen mëna and ak ñun ci 88 628 1902 88 lay doon 628 1902 mbolem ñi nga xam ñu bayyi xel mo xam client la wala bokk ko ci man di doon di ñu bayyi xel ñu fatale ni tay émission bi nga xam moy waccay magal gi chaque année bu jot ni lañ ko baxo am ak yeen ren nak muy deuxième édition bi ñu darajaale ko mortal da mbacké Touba yi jëm ñu and président Serigne Cheikh na and ci tam ñang mom itam nek conseil technique bu ko defé ni nga xam yeen ñuy bayyi xel man ngeen and ak ñun ci 88 628 1902 88 lay doon 628 1902 mo xam sofor la mo xam emprunté la waye ñi nga xam ni ay client la ñom itam kenn demu ñu dess ñom itam am nañ ci bu ko defé ko ci bëgg woté rek man nga jaar ci 88 628 1902 88 628 1902 modi bu mu joko bi amane bekti and ci ak baye cheikh mbodj waye mu nek ci yenen ité légui rek de ngeen ko présentation bu am solo bi nga xam def nako ma sha Allah muy lu am solo 88 628 1902 ñuy profito di nuyu ku melni basirou gap mom itam sa su nek di and ak jota bi waye ku ci melni président gap nek fele ci garasu guy sew alom gi mom itam ñong koy ziar bu baakha ba xamna ñong koy xaarani fi inshallah ci waccay magal mom itam ak mbolam ñi nga xam ñu ci garu tieri ci dekk bu sel bi di Touba 88 628 1902 88 628 1902 modi bu mu joko bi le vice président Serigne Cheikh Nañang de nga ni ko baye dam waxe waye fima la doon wax ci jafé jafé yi parfois dañ ni meko ay yoon yo xamni tay bu ngeen joggé fu melni mbacké jëm en ces garages ci téggi parfois da nga gis ay yoon yo xamni dañ fay bass ak yenen ak yenen yoyot du ñak ngeen dundul ci ay jafé jafé
3: ndax Touba mom day dëkk bo xamné dëkku yermande la nit ñi nak top yermande jojja ba lu leen neex def da ngay gis ko bayyi sa kër lu man ñetti mètre dem samp fa panu

0: wala ngeewutu xeer tegu di baare auto yi te ñoom xamuñu ne auto yi ñooy indi gan ñi ni dalal ñoom lool nak soko xamé do jël pono di fa tek wala nga jël xeer di fa tek ndax ñi ci yak ay auto jambur ndax sa kër wara ko rombul won ñaari mètre tek ko dara pour bañ auto bu ko jaar bu ko ben auto jaaré benen jaar ko rek nga jël dara tek loolu war nañ ko bayyi ndax auto yi ñoom seeni gan mom lañuy indi té nak ciolu mom auto mbacké tuwa mom magal ñëwé ñëpp koy sant di diko gërëm parce que ñëpp koy soxla lam fi man la kenn mënul dañu xam dëkk bi lañu xam
1: dañu xam dëkk bi mais parfois vice président parfois ñu andir kina ay jafé jafé dé parfois mom luñ xam xam dëkk bi ñu xawlé na 5 ans
0: da auto mbacké tuwa lima la wax du indil benn client jafé jafé bu joggé gar xam nga tay nga joggé garage ni géré la jëm garage bes bo né géré la jëm ñu waccalé ancien garage da nga na auto ba fam ma waccé waccu roof da mënta dem fa nga jëm la auto bi dul dem kon nak il faut dugg wacci da cey am moy li wax motax mané la buñ doon bayyi auto yi di jégg xam nga tay ku jëm géré boko yobbo ba gouchar day jaar matuka rek jall
1: dugu
0: ben auto dem yoon mais so ñewé daaruma nga ne ko do jall fi do fi jall fofu la lay mëna waccé ko né nak ciow lolu moy indi man gëna la jëm nga waccé ma acé garat nangam ak nangam lolu do nga ko indi waaw way mo so doon bayyi auto bi rek mu wara jéggi jall lolu ben problème ci bo joggé daaru musi auto ba nga duggit nga mu mëne la man ma nga jëm Touba Ndiarém nga ñëw ni ko do fi jallé fofu la lay waccé ko nit da ngay mëna dugg lénen ak lénen dem mais mbag Touba dal mom magal Touba mom vraiment ñom liñ ci liggéey ben auto bu ko ci liggéey amul mbag Touba mom magal Touba mom des koy ñaanal ñaanal dongul la ko client nak wara def parce que mom jafé client yépp mo koy safro client bu wacc xamoo fo jëm même buñ la waccé tamit fofu ancien garage dara ni la da ngay jéggi jël charrette nangam wala auto nangam dem ñom mom dara la wax lolu bo waccé fi da ngay jéggi taxawé né jël nangam parce que so waccé assez garage suma lay wax nonou bo jéggé marché ke daruma nan mbéd bi ngay ñëk jot bo rombé nga défar ko tout bi amna charrette yu joggé fofu di dem marché occas kon bo jéggé rek man nga dal di jëlat charrette yoy dem mirum bagage ni wam at mu né ñu wacci bagage yu bare ñun fi né mangacé ban ñor presque lég mu fess bagage daw ya yépp nga parce que biñu ñëwé ñun dañu roñ bagage yoyep indi ko client nak liñ war di def moy magal Touba bagage mu mënta ñak reer parce que temps nga dul am temps boy tok di toplo sa bagage normal mo lo mais tax motax képp ku war di magal ci Touba bo yoreb sac wala wëlis lu mëna doon bind sam numéro dugal ci biir tej kiko gis bu ñun tay bu ñëwon ci bureau bi ñu ubbi ko gis ci numéro bo man nañ lawo way yow ya nga yakam yow am numéro 10 lu deful dara ok la rek bindal dugal ci sa wolis tecc ci bir bindal nga dugal ci sa sac nga tecc ci bir bu ñewé buñu ubbé gis ko rek wola ne la mi ngi ko bërepp sang bu magal ko passé nga ñew fi jërtiko mais nak yow nga and ak ñaari goné yor wolis yor sac yor lu ne nga yor ko dun la alkatié dul may nga taxaw do taxaw fenn foy and ko pour 2000 3000 client wacc bagage wacc normal do am do am charade sax da nga ci bayyi bagage fo taxaw ñu ne la du fi lol dal lañ ci wara mëna dimbulé di bayyi auto yi di jéggi wala nga bayyi auto bu xëss ñëw ba taxaw di waccé nga bayyi ko mu waccé su waccé dir ba fa am client bi man nako lañ ko man de bëruf sangam mom la jëmul fi moy fan mbag Touba mom fu xamu ci Touba amul bu ko dé mëna la fi ngay jaar li ngay dugg auto bi ngay dugg fi ngay jaar mbag Touba mom vraiment mbag Touba mom lim ci liggéey mom ben auto bu ko ci liggéey amul batto magal to mom jaajeufal ko dongul lañ wara def waruñu ko def leneen ta fune lay jaar nak ndox yep yoonu soofi baxul comme tele baxul yoonu to digi to fepp ya ta danañ joge garage ba ag ancien garage duñ jaar ci tele lool lepp nak boy yi xam tele be boy yi xam Touba koy def ñoo nak il faut ñu leen di jappale di leen dimbali magal Touba dal mom vraiment dañ leen wara sante di len gërëm parce que mom niñ ci ke doxale ni mom bu fekkone auto yépp fu way joggé nonu ngay doxale Magal Touba dana ki jafé dal mom moy lool wara jall ñun la do fi jaar wara taxaw wacc ñun soufflé la demal buñ la soufflé demo kën jappul
1: ñu jappul
0: waaw buñ lay soufflé kay demo
1: amna solo 88 628 1902 88 628 1902 modi bu mu joko bi mbolam ñi nga xam ñu ñi bay xel ci émission bi 88 628 1902 jël émission bi tay dara jallu ki nga xam moy président Mortala Ndiaye nek président Mbacké Touba yi waye vice président mo fi téwon ci studio bi ak ci melni baye dam ñang nek conseil technique ci studio bi seigne cheikh yan ko doon wax legui lepp jafé jafé yi ci walu circulance jobi surtout mais tamit xam nga magal yan ko doon wax ci walu walu yok passé ak yoyu yakarna nim démé fofu non rek la la mëna démé ci circulance jobi ndax xamna comme que mënu leena djégg fi nga xamni moy ancien garage mom digënté bi day xawa am ay jafé jafé ndax ñi wacc di joggé ci yenen ki yépp mën na ni tay ci rond-point bi lañ wacc wala bok ñu ci bëri sax da ngay gis auto yo xam tay dañu wara waccé kinaay biir garage bes mais duñ leen wacc ci alba lañ leen wacc loolu dañuy ay jafé jafé mais tamit comme que yeen digënté garage bes bi ngeen am ak fi nga xam moy ancien garage tamit est ce que parfois du ngeen obligé xol yenen yoon yo xam di ngeen fa meuna jaar pour meuna jappelé ñen ci client yi ñu meuna baña rir ndax amna client yo xam tay buñ xamane digënde yi nga xam tay fi la leen di auto yi di wacce danaka du leen jaral ñu yek ci auto yi
0: waaw auto yi client yi dal mom nañ japp ni auto mbacké Touba mom bi la yeb bëgg na la yobbu fa nga jëm fa nga jëm bëgg na la fa yobbu mais nak da ngay waray ñew yebé ancé garage bes auto yi client yi ñu wacci leen héliport héliport boko plissé ci yef yi day mat Mbacké Touba parce que da ngay dem ba héliport yab leen jaaré na leen
1: ah Mbacké Touba day dem héliport
0: day dem ba héliport
1: pour jël client yi fofu
0: waaw dem ba ci rond-point gap ñu gap wo
1: rond-point alom ko
0: bari sax fofu lañu jaar waaw
1: rond-point alom obligé jëlat télé aéroport
0: jël nonu ñew manam Mbacké Touba limuy tourner ci Mbacké Touba mo bari client bi indi wun ko garage auto yi kenn du ci indi ñew ex garage fa parce que lu ci bari man ñew na Touba ñaar fekk fa bis ñew taxaw di wacc ci nay yow nga ni nit ki Touba ñew ba
1: ah mais Touba ñaarem sax baxna parce que duggu na ci dekk presque
0: am na ño xam ci rond point ba balan lay wacce tourna dem
1: rond point alom ko wala tiawen
0: rond point alom ga rond point ba ci station ba wacce la fa dem ñu ñu wacc le heliport dem ku ne lan lay wacc dem Mbacké Touba bi nak bepp lay dem yepp ak nay ñew bu la lijeenté nak ba indi la AG garage la ca def mom da ngay jéggi fo jëm mom bo jéggé am nga sarat bu ko jëm wala auto bu ko jëm auto yi dañuy jël wacce yi jël dem magal mom nonu lam liggéey bi mëna démé mom ay auto jëlé fi directement yobul fa nga jëm
1: mën ta nek
0: loolu mom lu leer la mën ta nek auto bi dal day jëlé fi wacce fi bi jëlé fofu yobbu fe loolu dal moma nek bo wacce nak bo né man dé bërepp sangam fala jëm dana ni la taxawel côté balé bo taxé côté bé lé mo fay dem nga jéggi daw dem fo mom Mbacké Touba mom heure fo wacc mom boko né bërepp sangam la jëm dana la wax la fay dem ak fo xam bo fa taxawé la fay dem fekk la fa yobul loolu mom bo yang koy def waaw man ma tek question ba
1: mais tay du ñak soñé bo xam di ng ko andi en tant que vice président tay nga ñëk ce premièrement manam magal bi nga nekké ci bi nga nekké ci manani ci li nga xam moy nek président Mbacké Touba ren du ñak conseil bo xamni di ng ko andi ak sensibiliser bo xamni ko sensibiliser mbolem ñi nga xamni ay sauveur lañ wala ay emprunté ngir ñu gëna mëna bayyi waat xel télé bi waye bayyi waat xel bu baaxa baax client waaw
0: client waaw magal Touba dal mom li ci señ bi wax rek dañ ko ko fonkal mom la am ca mom la diglet nak mom magalu Touba mom la diglet defal ko bopam santane ñu diko def kon nak lu ca way def ren bu dewene nga koy gëna man bo gisee ko xam sax jurul pass ñew na ba ex jurul pass nga man ko dimbali indi ko dimbali ko yobbu ko du la wañi dara dalay yok dong magal Touba dal mom jëf jël la mom
1: ya ko mom
0: waaw lo ci def rek am dimbali nit ñi nak comme señ bi da wote ci yow ya fi nek di dalal gan ni bo jappé client bi ni gan nga ne sa kër nga rayal ko xar wala nga rayal ko nak pour gan nga ñew sa kër
1: nga mën ko tar
0: waaw nga jappé ko client bi ñew ni ki tamit kat kër cheikhuna la jëm wala kër dam na ko jappé nonu may oyofalal ko yombalal ko boko defé dal lune dal cert ko ci kané sa kër nga diko porteral ngir serigne touba client bet bu ñëwé jappé ko ni ki dé kër diw la jëm wala kër ci dëkk bi la jëm gan la fam jëmit nako yombalal mu dem fa ak jamm dal fa ak jamm ma def ko ni sama gan ndax bu ñëwon sama kër dama koy def nima def sama gan ñe ci kër ga kon nga yombal ko lool nak magul touba nak amul goné amul mak amul xaré ñepp ci wara jaamu yalla at mu ne ben yoon la ñëw xamu at mi ñëwaat dank fekkam dit kon nak lo ca man ca lu baax def ko man dal lool la leen di digal
1: mais parfois est ce que du yakamti gi wala bok manam profito ci xaas beek yoy non li ngi ci am est ce que du moy tax sa fo di ci bari pour ñu jaamu ci yalla sax da fay jafé
0: manam nak lool manam rer bu doon doy rer yi daw yo doy ben la rek
1: deug na baye cheikh mbodji ko
0: wax manam bagal touba lu meuna ñewit la nga ci wara am rek nga am fi rek nit ki do am lo wurtam da nga ci wara am ngay am bo ci ligueyon 50000 tew fek yow 25000 nga ci wara am jangum rek 25000 mom ku dara dem ci do xam lu ko yob kon nak liguey te manam jaamu yalla ga mo upp la nga ci wara am me nak xam ko moy taxé waye bo xamone la ca nek han nga war ca am 50000 ni man mo baye 25000 da nga ca am lu upp lu 50000 yoyu dang ko bax magal touba xewal la du tagino xaliss bi rek gënal xewal la nga ci gopp xaliss bi dole fop lool nak nga wara profito def ci jaamu yalla go xamni magal touba nga ko meuna amé bu ñewé bala ñewat di dewen kon nak gi nga fekke yow talko man dal limay sant ñooñu moy jappal ni gan nga ne sa kër rek bu xam nga gan di ko sa kër defo dara waye bu gan ñewon da nga teru nak da nga teru xat da nga teru lu ne def ko gan nga tax nga diko def kon jappal ni kenen ke ñew ganuk jambur la nga respecté ko jambur bobu ba mu dem fam wara dem loko meuna dimbalé ci lu baax nga def serigne touba lay fay
1: deug la
0: mo la ko sante ma samba sante lu ko ma dem ba sante kenen ku la ko santon do ko def comme nak borom touba la ko sante ci borom touba nga yaakar yaangi ci dekkam lam la sante moy teralal leen ma gan ginar ba ca gilem xebul nawul lu ci way def bo gisone ay client yi dem sax nga yëkëti kenn ko na témer joxone dolil pass ya nga ca magal ga bo neewon ba tamba ya nga ca magal ga kenn gën lu ca nek ca magal ga
1: deugul
0: bisu magal mo bu doté fo ne ci sénégal lo ci def ci lu baax ex na touba ndax ki ngi koy defal xamna ko kon nak kan tamba taxaw di fayal ay nit yow min fekk ci fi war nga mëna dimbali nit ci man day ouma pass wala manki na nangam nga ni ko yéegal ci yalla tax du la wañu dara
1: amna solo 88 628 1902 modi bu mu joko bi lepp rek jëm ci waccay magal touba edition 2026 ñu and ak yeen ci émission bi nga xam mom lan dara jale tay président Mortale Ndiaye nek président wi nek président Mbacké Touba yi tay mom lan dara jale li nga xam moy li jara wi ren nak nek premier magalam ginaaw bu mu jité li nga xam moy Mbacké Touba yi ba tax nañu and ak yeen ci émission bi vice président mo fi togal di Cheikh Ousmane Ndiaye waye ko ci melni Baye Dame Niang nek conseil technique 88 ngeen di and ak ñun 628 1902 88 lay doon 628 1902 modi bu mu joko bi sa for Mbacké Touba ba ci ñi nga xam am nañ ci xalaat ci émission bi ba ci li nga xam moy client yi parfois ñom itam jafé jafé nga xam ni sa su nek dañ koy ñaxtu 88 ngeen di ané ñun 628 1902 modi bu mu joko bi Baye Dame ya nek conseil technique comme ni ma ko waxé seigne Cheikh na légui ren la seen premier magal ginaaw bu ngeen jité Mbacké Touba yi ba légui xalé yi parfois nga gis jafé jafé yo xam dañ koy dundu ak ñen ci client yi ci walu ñagas ak yenen ndax éducation bu nek ngay gis ci côté bi ñi dinañ mëna négocier client yi mais amna ño xamni sa bu len client tuddé sax aw saga lañ koy motalé muy doon lu doy war mais jikko yi mo yëmut lolo dang ci conseil wat dinañ ci xossat bu baaxa baax ndax it ki nga xamni tay dafa joggé ba salum ñew nek gan doon ko xamni wax deug yalla peut-être éducation bi mbaay fi ak bi am fi papa da fay xaw wuté donte xalé ñeppay am mais nak ñi nga xam ñoy nek ci ginaaw auto bi surtout ñom itam ban conseil nga leen di joxat xalé yi ñu mëna dalalat client yi bu baaxa baax ci magal
2: Mbacké Touba de ki apprenti bi limay leen di conseil moy ñu am yar ak teggine ndax nit lu mu am rek ci yar ak ak teggin la ko amé té ñun dañuy roy kay waye ñun waru ñoo roy ndax place bi ñu sa borom boole ñu ne ci moy suñu motax ñu duñu roy waye ñun waru ñoo roy ndax ñun suñu royé kenn rek baye té roy ñu ñun jaaruñu fa wara jaar kon apprenti bi né am yar ak teggin bum saga client bi bum ko wax lum ko wurtu wax bu ko waré délo wéccatam nako wara délo normal su ko wara wacc feugal ma feugal ko mu wacc apprenti nak feug la am way support moy taxaw kon support bi bu déggé client bi apprenti bi feug na wara xamni client moy wacc su xolé fim jëm xamni fu mëna taxaw la na taxaw wacc client apprenti nak lélék ñu sikk ko wala ñu sikk support liñ koy sikk moy dañ lay feug lo fo wurtu taxaw da support sa yo ko fegge fu wurtu taxaw du fa meuna taxaw day dem ba fa meuna taxaw mu taxaw fa nga dara wacc koku dañay indi xulo tosur mais nañu japp ni client da la bëgg wacc ba yeb kanen ndax sa yu la né auto bi fess na client diko auto mënu ko jël bu sañan client niko wacc wacc ma mu jëlat ba rek client intérêt ma ko mais nak lolu day am tosur xulo do ci am ñu do ci am problème kon nak ñun liñ bëggoon moy limay conseil apprenti moy na am yara ko teggin ci magal gi su magal gi jallé na am yara ko teggin bu magal tax nga melno mel woon su magal jall nga melno mel woon yar mom dang koy continuer rek kila mat baye def ko baye kila mat mak def ko mak kila mat ndijay def ko ndijay kila mat ndey def ko ndey kila mat bajjen def ko bajjen kila mat mam def ko mam so defé lolu ci ngay amé li nga bëgg té nak ginaa auto bi apprenti ma ngi leena xamal ni ci ngeen mëna amé li ngeen bëgg way ci ngeen meuna yakko nak waw ci ngeen meuna defaro way ci ngeen meuna yak ñaar yoy dafa nek ci marché tey bi ci ngay defaro way ci ngay yak defaru nak mo gën yak te xam nga lolu ni pil pil lay defaro pil lay yakko kon fexé fa defaru ndax ñaano yalla wé ci marché tey da nga ñaan yalla support bobu ngay pëgg apprenti di la pëgg yow bu ëllëgé kon lolu ñaanal la fa yobbu ak barké waye mo lu dula fa yobbu kon de len jox client ay yar ak teggin ak di len feugal di len wacc fiñ wara wacc di len wacc sen bagage di len biso ñom di len delo sen xaliss lolu dal ma ng koy ñaax conseil apprenti bi ndax ñun support ci mënu ñoo dem baye apprenti mais apprenti tam mënta dem baye support ndax bo amul support bo lang do liggey mais suma xeye ci teul bi man dam te awma apprenti duma liggey kon ñun ñaar ñun war nañu bokk ma war ñoo bokk mëna and
3: amna solo
2: waaw lool dal ma ng koy conseil bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax di conseil support itam bu baax dug ci magal gi ci jamm genn ci jamm ci barke ma ng ci arafal
3: amna solo jerejeuf baye dam ñu nek conseil technique xamna bu ko defé melni solo baye ñu na li dess ci temps bi retour sax 10 minutes la mais dañ ko jox mu agal li nga xam mo émission bu ko defé baye cheikh mbocc ginaam bu la ser mu melni dañu amone jafete jafete technique yoy non xamna bismillah
4: wat bokki auditeur ben FM 106.0 ci émission Karagé Yoon deuxième édition spéciale magal ñu dara jalé ko président Talla Diaye ñu fego ci ak cheikhuna ak seigne dame ma ngi rafetlu vraiment waxtaan wi di jéglu di wax ni itam dama démon garu cieru jarem té mbirum prévention routière rek la fa doxé won ñom nak dama leen di sante di leen jaajeufal ndax wax deug yalla bi nu ñëwé ci bop regroupement Mbacké Touba defena Bayda mi dina ci mat cédé indi nañu ay doxalin yu bess ay ciopité amna muy ciopité yo xamanteni ci su fekkanteni ci appliquer nañ ko niñu ko digalé njabot gi wax deug yalla changement dina am bép ndial ben nak day sew té lu mënti xew yag nañ ci transport bi yag nañ ci Mbacké Touba waye nak lu meunti xew jité gi nga xamni mom lañ jité nekul ni dañ ci yag waye téwul jamono mo dox parce que ci seenu doxalin rek li nit ñi mëna apprécier moy barab bi nga xamanteni ci ci lañu nekkon ñom biñ ñëwé tok ci bop nguur gi rek dañoo daldi wut benen barab bu gëna yello ak li ñi def
3: inshallah
4: ndax it nak transport lañ yor bo xamanteni ci ñom waxon nako ci sama ndjal benu wax ke ni lu yag deug la te Mbacké Touba da fi bëgga yag
3: deug
4: day transport bo xamni kenn mënu ko fe jëlé xana kay nan lañuy def ba indi réforme ci auto yi nga xamanteni ci ño fi nek mu doon ay auto yu gëna moderne mbacké Touba mais système bi mom kenn mënu ko fé jëlé ndax dégg na Baydam wax ko légui mbir mu nek day wuyu borom té mbacké Touba kilifa mo ci ñaanon xajna nak doxalin wi ci xalé yiñ doon tuddu ak yu démé nonu bari na lu yaq lo xamanteni ci xajna ñokoy yaq mais responsabilité bi ci chauffeur bi abitam may saluer de passage comment dirais-je mosna jité re groupement bi il paraît té mu damay faté tour bi way bu mbacké Touba bi non kenen ki Omar Sen masna wax lu am solo ci ap apprenté bu mu andalon ndax apprenté feug le fo wurtu taxaw yow en tant que chauffeur mu woko ne ko bu mo fi feugati da ko ne baye Omar man aw jurom nga ma jox dima feuglo man feug rek lay def figay taxaw ak fi nga dul taxaw nak yow ya koy xam man xawmuko da ko ne delul yow man nano and kon amna lo xamni aussi bu ko xale bi day def yow mi ap chauffeur yor diplome ya wara xam lan nga wara def waye do top xale bi ci ak beugam
5: surtout way
4: ay jeukante ay beug baña feugal client bek yu bari yo xamanteni si apprenti bi da mel da ci yilif chauffeur bi man duma condamné apprenti bi chauffeur bi lay condamné parce que mo yor responsabilité mo wara jël ay ki yu bari ci li nga xamanteni si moy ligéyam ligéy mbacké Touba nak wax deug yalla su amé dara luñ ci mitidlu lu ci ëpp ci définu apprenti yi la té lolu lepp dafa nek terme bo xamni du sax ci apprenti mbacké Touba kessé ndax rond-point bi rek fajar gi goné da ngay dégg ñuy xëccio bayil nangam tanu client bi
5: surtout way
4: wax ñu façon yu démé nonu yoyu lañu wara bayyi di yarat goné yi
5: surtout way
4: di saluer de passage Sidi Fay mom lañ dalal première édition mom lañ ko darajalé
5: président garal
4: wa kërëm wax dëgg yalla xajna marché okas marché garasu gédé du mbacké Touba ndax mbacké Touba nekul barab bo xamni da doon kurel bo xamni dañ nan fi ngay départé fi ngay tercé wat auto bi day xey sam ke xey nangam ke xey nangam ñu dajé ci tali bi mi ngi melni jangum apprenti bu jëk dañ la daan jox saakup gerté ñaari ginar wala ginar tek la ci sa loxol bay diw wala sa ndijay diw wala sa mag diw niko jangalal mako mécété yaral mako légui nak ko yorup sifom rek ngay dajël amato apprenti bo andal nga woko niko kañu dem koko digewul ak yow ab yar mba nangam ak nangam
5: deug
4: kuko am mu yaru yalla ko yar waye du yow ya ko yar kon lolu moy li nga xamanteni si mo am
5: masallah
4: ma deg seigne dam wax legi lu am solo cheikhou nayit wax nako gis nga bisub seigne touba bi deg na legi aladji ni la baye cheikh dan nako wax ci rerub daw bu don doy bu rer don doy yu daw ye doy te saxar munta yobu murum kakatar te magal gi dañ ko wara def comme tabaski am ci sa bir am ci yalla lila ci may yalla nak moy gis nga client bi nga fayu ko jooni te tete ko wax ak mom wax ju neex yobbu ko ba fa mu jëm koku du pertement waye client bi nga fayu ko jooni bolé ko diko bobo waccel wayew kankan damay dem yoyu mo amul ben sens man de limay wax bepp chauffeur bo xamni dama la deg ngay xulo ko client yow chauffeur bi merena la te lu ngeen mana joté dama la nan ya ko togn ndax liñu munta xam ñun te gëm ko moy keñu chauffeur yalla da ko bëral loxo ndax diplôme bo xamni duñ ko jox ku manki ci ciir duñ ko jox ku manki ci am xel dañu la nat ba jox lako sa buma la féké ngay xulo ko client man dama la nan ya togn ndax client bi amna foko wara tané fu bare kon dal nañu délosé wat suñu ay xel xamni métier noble lañu yor té itam bisub serigne touba bi nujj ci jaamu yalla cheikhuna wax nga ko légui ki nga xamni day mbokk mba muy wëlëré jogé ndar mba dakar mo xam fu mëna jogé sénégal dal sa kër nga jaayanté lu nekk lo man ak lo mënul ngir xolam sédd ñun loolu lañu wara def ci kaw tali bi client bi nu yalla bolél da no wara jaayanté ba xolam sédd waruñu ko def lu ko nakari waruñu ko wax lu ko nakari di masla ak mom rawatina nak jamono ji nga xamni magal gi nawet la di nga aw fo xamanteni si ndoxoy tax nga devier client bi fam defone repère dutu ko xam

செறிந்த சீரு என்ன பாக்காரந்த சிறிந்த சீர்

جيت المخب احمد بامبا دفل.

جيت المخر احمد بامبا دفل.

அக்சிரின் பசீர் என்ன பாக்காரம்ப சிரிந்த சீ

ci sama mbokk yi nga xamni ci la hôpital wala sax ñu soxal jangoro way tawali ñoom ni ngi di nuyu ti di len ziar di ñaan suñu borom fugga seen bop acca ban mëna di wër ci tiek soxla rawte na jabot ge mo xam ni nga tudd mo xam nga soxal jangoro ci mëna doon yalla ne yalla safara acca ci barke cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul mbolé way dawale du len faté di len ñaanal suñu borom do len yermande ak jëgël acca ci bar saq muhammadiyé ni tollu ñi ngi di ñaanal suñu borom do len yermande ak jëgël acca ci barke cheikhul khadim ci mbolem sa fori nga xamni ci ko tele bi wala ñu gar sey da mor ñu du len fatte ñi ngi len di nuyu bu baax di len ziar di len ñaanal suñu kaddu fekk len ci jamm fu ci mëna far rek ñomit ñi ngi len di nuyu bu baax baax di len ziar sama mbokk ciak ciak yi ci ñom ñi ngi len di nuyu bu baax di len bayyi xel fu mëna tollu ñi ngi len di ziar bu baax baax di len ñaanal suñu kaddu fekk len ci jamm aja mbolem ñi nga xamé do na am leen tek yoon mo xam yoon ton yoon mo xam yoon jum ci ñom lu ci mëna doon rek ñom ñi ngi leen di nuyu bu baax ci dir ziar di leen ñaanal suñu ka de fekk leen ci jamm mbolem ko xam yaangi wëddu ko rojo ben fm touba ci 106.0 ak ci 320.9 fm ba comme rojo ben fm touba ma ngi lay nuyu te di leen ziar di leen ñaanal sama ka de fekk le ci jamm ya xam fi ngay baye xel ci 106.0 wala ci 320.9 fm.com bi ko djuma na don rek ma ngi li nuyu waxa bax dila contane ti del ziar de ñaan sama kaddu fekk le ci jamm am bekti bu baax ba and ak yeen begal len ci xassida yi ci wala fal shukrullah min du mag ñu baax ñu and gaayu neex baat yi waye nak ya xam jankal bi nga xamanti mom nga tam lay begal ci wala fal shukrullah min du mag ñu baax ñu and ak yow ci 88 600 28 19 02 ci 88 600 28 19 02 88 600 28 19 02 soñ am qualité lay doon soñ yo xamanteni lu mu gëna dem muy gënd neex ci rojo ben fm touba rek nga ko mëna amé ci 106.0 ham charna fa yarno borom daro ba borom daro muti haji cheikh masamba dieug cheikh ibrahim fat ci seyima ko jital muy qurb ci 88 628 19 02 serigne khadim gey mo ci dem indicatif sun ko degate ñun ak yeen ñangay tagato acca son yu am kal te lay don de alay cheikh diom baye li ni andal ci xassid ak moy bu minou cheikh ahmadou bamba khadim rasoul

aca boy diop ci diwanu ndam ñu ngi nuyu baax ba diko siar way suñu wajur ni baye ci kër ga sa mbokkatul bu bare ka ñom ñi ngi leen di nuyu tuddi leen cheikh di ñaan suñu kad fekk leen ci jamm wari ñu fi di diwanu sa mbokkatul bu bare ka sa musim latif sa musim bara xuroje sa njaqate do ngi leen di nuyu tuddi leen ziara sa marsu ta sax marsu bu ñeuk sa marsu be sa umul qur'an ñi ngi leen di nuyu tuddi leen ziar sa porte.

0: kalem ci xalé safar ga ñu leen baax baax xalem ba yeen nga wacc safar gi xalé bëgg ba mbay ci safar ga ñam ñi ngi préparer safar ga ñu ngi leen di nuyu ti di leen ziar di ñaan ci mbon dafa leen ci ndam ak tawfex ñi xamanteni mo jall bi di ñew fawxa yépp ci yépp fekk ko ci barké cheikhul khadim xadam ci serigne matar fall mi nga xamanteni mo nek ci babak serigne dam fay ak serigne gagne mbolem yaay falé nak ci biir yépp sonu nday faatu ci ñi ko nuyu bax ba di ko ci di ko ñaan jamm bi ak 88 128 1902
1: himal bibu himal kharibu
0: ay mam dag ndjay ci diwan sumbu gam amit ñing ko nuyu bax ba diko ziar cheikh mustapha sar soxna say ngatte ami kolle ñing ko nuyu diko ziar wala ñu fete tiyo duba sumbu ga ñu na len ziar len japp premier garage soxna ken mara sa fasiri khadim key aladi job ñing leen nuyu bax ba di len ziar mom sa bor la
1: rabbi samaa ala jalala
0: mom de beug serigne khadim key mom aladi job
1: rabbi samaa krim bi ali
0: habi wala defit di wa mariyan rek nuyu non len ziar len en basis ñi ngi len di nuyu ti di len ziar ñaan sunu gaar fekk len jam wala ñu xamé dañuy xey madian dafa yënd ba ngon joñu del wante diwan ya ñamit du len faté ñi ngi len nuyu bax wa di len ziar wa ñi xamé ñoo fété nak ñamit kassale gënuy non len ziar len

0: aja ka 88.5 9 sur de la cheikh na mbaj moy bir ci bande fm ci rodo ben fm touba ci 106.0 mbolem soppe serigne cheikh na mbaj ñu len ci beugul bu baakha baakha baax acha ñu ngi nuyu bu baakha baax di siara serigne mam tiorno day beugé serigne cheikh na mbaj ci diwanu sam acha mbolem ñi nga xamni ngi beugé serigne cheikh na mbaj rek fu ngeen mëna faré ñi li nuyu tuddi len siara diwanu cheikh oga duñ faté ala ci goram bay jangor ko ci da bay sal mbay ak bay sal fay do mo nday ñi ngi li nuyu bu baakha baax di len cheikh ana bamba job momit ñu ngi ñu baax baay ko ziar soxna nday ñang ak wa groupe wax sa xalat du len fatte ñi ngi len di nuyu ñoom te di len ziar
1: tu qalbin fitan
0: maysam

0: acha ndey sa no way wate ga da neex na lay xana mbay mom dafa man mom ñepp ma sa nang ko serigne khadim kebe bu diwanu pulaaye mom li ne andal ngene magalam gi suba la
1: bile khay wa batil muslimin wal muslimat bile khay horu yati wa samiru ila dar salam wa tuba ajal bila masakati wala tasabuk

mangi ñaan ku jog taxaw te ko magal xasaay it gi yalla borom tuba faj say aajo xasse gi doy faji aajo ku jog taxaw te ko yel bu yalla nga taggo bakkar ci barke borom tuba asama na ngi set dug leen taxaw te ko wul